0: Maintain ko ini for 3 months. 1 cup salty times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit. My TC! Babaka sa mga
1: butika. DDX Beauty Soap. Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
9: DTX 500.
11: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka!
10: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Juseven lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang blood pressure?
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
22: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tika, ma-joyride na ta.
23: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
22: Sakay ka kidya!
23: Siyempre! Naka-extend ko ya!
22: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juan.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juan.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Tennis Juan.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
9: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
28: 11 minutos sa nagkaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta anyo sini nga mga minsahe diri sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. No? And sa mga listeners nato na, sa mga nagatutok, diri sa itong sinigapag pangalagad, hindi gid pagkalipatan nga i-like, kag-i-share atong sininga programa sa Facebook Live do para madamo pagid kita sa malabutan. Kag sa mga nagapamati sa radio, palanugan nyo pagid ninyo nga tagsa ka mga radio da para masakop nyo ninyo mga kaingod balayo sa pagpamati diri sa K5 News FM. Kag likewise sa dira sa may area sang kuno sa ton si magkatoren yung mga tagpalamati may isa kita kakalye nga permida gina labayan mga ka K5 I believe sa may Lopez Haina Street ni no sa may Lopez Haina Street mga ka K5 naga pinamati gi sila dira no sa mga suki naton may isa gid kabalay sa may Lopez Haina Street makalabay kada balabaw gala no gid yang K5 News FM no thank you gid sa pagpamati ah. Hindi taman kilala pero kuno nagalano ginadaya radyo sa may corner sang Lopez Haina Street no diri sa Roa City. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka K5. Likewise sa may RV Mini Mart sa TTC galanog manadayla speaker. Salamat gid sa suporta kag sa mga taga Paseo nagapinamati diri sa K5 News FM sa mga suki natunda sa mga kalan-an sa may Paseo kag sa kuno sa may Gabaligya dasang mani mga ka K5. Kung ang iba niya nagapinamilit para pamatian lang sila, mga ka-K5, mabutang sila kung ano-ano da nga mga sistema para sila lang pamatian. Tikita diriya sa K5 News FM, aton mga listeners siya voluntaryo nga nagapamati mga ka-K5. Bangod sa aton matahom nga mga programa, no, kag patas, kag insakto nga pagbalita diri sa K5 News FM. Kag madamo kapasang maibaluan nga mga impormasyon sa imo pagpamati sa K5 News FM. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka K5 no nga nagasuporta sa adlaw-adlaw mga ka K5. And by the way ha, aton lang panumdom sa aton si magkautoran nga mga tagpalamati indi gid pagkalipatan no sa pang-adlaw-adlaw naton nga tanan mga ka K5 kaupod naton ang aton sinipang adlaw-adlaw nga Power Trio nga suplemento nga nagabulig amlig sa aton siniikaing lawas kaupod naton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Aton Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sinikayong lawas subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Banta mo tao lang ang mahisaon, banta mo tao lang may kahikaw mga ka K5, bisan ang balatian kun kaisa. Kun diin to nga ara ka na sa peak sa imo success, kisa gatukar ang balatian, gatukar ang mga komplikasyon sa aton sining lawas gani indi tagid pagatagan binta nga makalusot sa aton ini nga mga masakit mga ka K5. Gani dapat adlaw-adlaw ga ehersisyo ka, gakaon ka masustansya nga pagkaon utan kag prutas, mga ka K5 kag dugangan inap tumar sang Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Ang suplemento nga nagapahubin mga ka K5, no? So no, sa isa ka article nga ginpublish sa Hilion, ang tanan nga tao ang may nagkalain-lain nga aging process kag ining nagadepende sa duha ka mga contributing factors, environmental 75% kag genetics 25%. Ano man ang percentage difference, ang mitochondrial ROS o kung reactive oxygen species ang may dako nga papel sa imo pagtigulang ka K5. No? Kinanglan pero ang pagtigulang maabot ginaiya. Pero mapahagan-hagan mo mga ka K5. Importante nga bastante ka sa antioxidants. Kinanglan mag-inom sang antioxidant food supplements agod mabuligan ang lawas sa pag-neutralize ang free radicals. Ang free radicals na dagapadasig na sa pagtigulang ta. Ang free radicals na dagadasig na sa pagtukar sa mga masakit kagbalatian. Ang DTX 500 ang may superior antioxidants kaginim pinakamataas sa ORAC scale with 1.3 million units of antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw ang makabulig sang dako sa pagtapna sa mga balatian kag pagpabilin sa aton selula nga hubin gani indi kadali magtigulang in and out. Protect your body, live longer and healthier, magtumar sang DTX 500. Kag ang DTX 500 katuwang niya nga suplemento pampapagon sa aton immune system ang Mighty C alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kagyaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist para mga masakit, tugas ang kagaw malikawan kung naka-klinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Yaram Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Sa dugang abalita diri sa aton nga pagpangalagad, matandaan nyo to nagligad mga ka K5. Isa ka delivery rider ang ginpatay dira sa may area sang Barangay Sibagwan mga ka K5. Sang tinalikdan nga simana. Ang delivery rider nga ni first time niya da magruta sa may Sibagwan. As replacement sa iya sa regular dira nga nagaruta. Tiway gidi sa malaing record ining delivery rider mga ka-K5 na si Chester Alagon. Pero ti, grabe ang kasubo sa pamilya. Kibala nyo si Chester Alagon, dira lang nag-star sa kaiping nga barangay sa Sibagwan, which is dinginan mga ka-K5. Amo paning natabo. Ginbawian inisang kabuhi matapos gintiro mga ka-K5. Sang wala pa matumod ng mga suspect. Now, ano nga kalibre sang armas lutang ang gingamit sa pagtiro patay kay Chester Alagon nga delivery rider? Kagano nga motibo ang ginasundan sa aton sini nga mga otoridad? May update, may detalye si K5 Rodney Dabandalanon.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaya K5 World Dance sa nagapadayon nga investigasyon sa aton siman ng mga kapulisan, particular ang mga katapo sa Ruas Component City Police Station, may pila ka mga development tag update. Ining may kaangtanan sa paglutang patay kay Chester Alagon, ang delivery rider nga natabo sa itong Hulyo 28, particular sa may sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, mga last 4 days in isang hapon nga natabo kon sa aton sining nga madumduman. So there is kahapon tong adlaw sa gina o kon sa aton nga pagpakigangot sa Maya Rojas Component City Police Station, particular kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa amuman nga istasyon, diri kag iya ginpakigbahin ka kay Roldan nga sandig sa ballistic examination nga ginpatigayon sa mga otoridad sadtong may na-recover nga fired bullet sa lawas mismo sang biktima, nagwa na sa subong nga ang among fired bullet iya sang kalibre 38 nga revolver nga sa isang armas lutang. So, baril nga ginagamit sa paglutang patay sa amuman nga biktima ka K5 Roldan. Samtang magluwas sa fired bullet nga na-recover sa lawas ang biktima, kung sa atong pagid nga madumduman, na-recover man ang helmet nga ginapatihan, ginapanag-iyahan sang isa sa mga suspect. Kaya kung sa atong nga naibaloan, ang suspechado duha ini sila ka mga kalalakinan riding in tandem na tugtog sa subong, wala pa matumod kung sino ina sila. So ini nga helmet, agin pa idalom na ini siya sa swab test sa nga atong sinuman ng mga otoridad, kag wala pa ang resulta ka K5 Roldan. So bali ang sa fired bullet pa lang nga na-recover sa lawas ang biktima ang nahibalaan nga iya sang caliber 38 revolver nga armas lutang. Kag nagapadayon pa ang investigasyon sining mga otoridad agod nga matumudid sang mayad ang identity sang sining mga suspechado, bangod nga may-ari naman ini sila sang nagkalakuha ng mga CCTV footages nga malapit sa lugar mismo sang giluntaran. Apang kakita Roldan nagapabilin nga malabo no ang ini nga mga footages suno man sa hepe sang Ruas Component City Police Station. Kaya ginatingwaan ini nila sa subong nga makakuha pagid sang masa maatag nga kopya sang mga CCTV footages sa pila pagid ka mga kabalayan nga malapit sa kalsada. Kaya kung sa aton siniman nga madumduman ang rota nga ginpadulungan sang mga suspechado ginatudlo nga padulong sa banwa sang Ibisan. So amo ining ida ginapaningwa nga makakuha pagid sa mga dugang nga mga CCTV footages kag kadungan sini nagapanawagan ang Ruas Component City Police Station sa publiko nga pananglitan may ara sang impormasyon nga nabaluan makigangot sa ila para nga mahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang biktima ka K5 Roldan. So yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa iya ini nga ginkumpirma nga kalibre 38 revolver nga sa isang armas lutang ang fired bullet nga na-recover sa lawas ang biktima.
2: Ganino ang ato niya investigation regarding sa shooting incident nga natabok sa barangay Sibagwan na dinyo paghihapon ng ato na pagandak sa ato niya backtracking, forward tracking sa CCTV. Kaga gagather pa kita sa mga evidence, no? Mga witnesses possible nga makabulig sa aton o mga additional na information. Kaga ang result sa nga aton niya ballistic examination, no? May fired bullet kita nga na-recovered ang suko during sa processing. So na-recovered ang isa ka fired bullet after the examination. Turnouts na ang hard bullet came from caliber 38. So amo nang as of now.
3: Regarding sa itong sa helmet naman nga na-recover, sir, may other updates na to?
2: So, ang sa helmet, araman sa ilan, no, lagi na panaton for swapping ng examination man. Pero kinanglan dito ang standard, no? Kinanglan makakuha. Itas ang standard para sa isa.
3: Ang mga CCTV footages, sir, ang mga CCTV footages naka-gather na kamasama?
2: May ara kami mga CCTV footages nga rin nakuha sa along the highway, no? Barangay Simpagwan to ang ato niya nakuha ang itong prior incident yung after the incident, pero blurred pagi na nagpangita ko itita sa other CCTV footage. Subong na, siyempre kung ma-recover na ito ng firearms gait, no? Dapat ma-recover na ito ng firearms gait gamit para at least yun yan, comparison natin sa standard ng question. So, siyempre, i-process na na sa mga forensic laboratory natin.
1: Nabatian ka si Ferroldan ang kabahin sa nangin payag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Sa amo na, caliber 38 revolver ng armas luthang ang amotong 5 bullet nga na-recover man sa lawas ang biktima. Samtang sa dugang pa, kakiparboldan, bangod niya sang tinalikdan to ng mga investigasyon man, ginapayag na may tatlo kaanggulo na ginasundan ang aton sa mga otoridad. So, sa liwat, una, amuad to ang posibilidad sang pagpang-hold up. Ikaduha, mistaken identity o kunasalaan lamang. Kag ikatatlo, amo ini ang threats o kon pagpamahog. Pero sa atong sininga pagpakigangot naman, kakipagrol dan sa HEPES, ang Las Coponel City Police Station, diri kagin na tumbod na ang mayor na motibo is robbery. No? Robbery o kontuyo nga pagpangawat sa biktima. So, amo ini ang rason kung aman nga robbery, kaya tungod kakipagrol dan kung sa threats na open na o kung nabuksan na ang cellphone sang biktima. Pamaagi man sa iya silingan nubya. Nang nalabuksan, kag dito ginidisigaran, wala sang may mga mensahe sang pagpamahog. Ikaduha, sa mistaken identity, napakigangutan na ang ginabuslan anay ni Chester, nga delivery rider man, kag dito wala sang may ginpahayag ang amuman nga delivery rider, nga ginpahog sa, no? O kung may araman sa mga pagpamahog sa iya silingan kabuhi. Kag ang ikatatlo, hindi pagpang-hold up, kundi tuyo yung pagpangawat. Apang lang, bangod nga wala, matiga, o kung base mamangkot, no, ginatag din sa mga kapulisan, na although wala sang may nakuha ng mga pagkabutang o kung mga personal belongings sa siling biktima, rather rigid ang intention. Kay tungod ka kay Fabul Dan, wala makuha, suno sa ila, bangod nga madasig, nga nakaguha ang mga residente sang nakabati na sang isa kalupok kanin dito mismo sa lugar. So, ginapayag man nga kaangay hindi mga notorious ang amo nga mga suspetsyado. Bangod nga sa ilang hulag, konbasihan, no? Wala nila matigayon nga makuha ang personal belongings kaga kon cash man o kon cellphone sang amo man nga biktima ka kay Fabul Dan. So, rabirigid ang ilang siniman nga tudlo gid nga mayor nga motibo sang sining pag lothang patay sa among nga delivery rider.
28: Okay. So okay, so, Fibro Rodney, kung robbery gid man ang gidatudlo, pero how come nga napaslawan ang mga suspect sa pagkuha sang kwarta kag personal belonging sining biktima?
1: Yes, come again, kay Fibro Dan.
28: Okay, proceed.
2: So sa subong, no, ng ato niya motive sa robbery, no? Robbery, kaya dito sa cellphone, wala sang threat dito sa cellphone.
3: Nabuksan na ang cellphone.
2: Cellphone, nabuksan na ito ni the girlfriend, no, ang biktima, no? Ang araman ng pamilya, so wala dito sa may nakita na either information sang threat para sa iya. Kaya na, storya man ito, no, ang dating ga-deliver dira, no? Regarding kung may mga previous threat ban siya or may threat sa presence. So sa subong, wala pag-itsa sa information ganyan na hatag sa ato. Okay. So sa subong, isa pa na sa ginapadalman pag ginato, no, na paano kaga sa investigation na to niya either na may nakakita ng mga tao kaga nakuhan sila kumbaga hindi ni sila ang mga panggit ng mga notorious, hindi ba lang amo ginaing ilang trabaho. So either nga after the incident natirohan nila ang atan niya biktima, kumbaga nagapan na sila, naga panic sila or nagdali sila dahil may tao na dito nga nakabatik at nakakita sa ilang.
3: Robbery hold up, sir? Or robbery lang yun itself?
2: Robbery, no? Robbery
3: lang.
2: Intention nila. So, wala makapan. Ang intention nila is paugin nila ang kwarta. Pero wala gin natin masasubong, no? Wala gaya, wala natin ma-determine pagin. So, ginapadaluman pagin natin. So, we hope, no, nga may mga pumuloyo kita nga yara dito sa inang lugar. Despite nga wala kita sa CCTV, so ginabalikan na itong area to kay naisa kita ka. Pumuloyo dito nga nasuga tayo ang inang motor, pagwa na. No, dito tayo pa daw sila magbangga sa inang area. Sa malayo na sa place of incident, pero amo gito ang ginatumod na itong suspect.
1: Nabatian ka kay Five Roldan ang kabahin sa nangin na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Ruas Component City Police Station sa iyas ni man nga pagkumpirma nga ang mayor nga motibo sa paglutang patay sa among nga delivery rider is robbery. Iniisika kay Five Road ni Daban Daladon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Kapiz. K5 News.
28: Maraming salamat sa gindulong nga balita ni K5 Rodney. So sa pila na ka inadlaw nga natabo mga ka K5 ining insidente sa pagpatay sa delivery rider dira sa may barangay Sibagwan, ang latest update nabalaan na sa pulis nga caliber 38 galinging gamit kay slugs ang 38 revolver, slugs ang 38 nga bala ang nagutas sa kabuhi sang biktima. Pangadwa, dodri sila subong nagasunod sa motibo nga robbery ang motibo sa mga suspect. Pero ang pinaka-importante mga ka-K5 as to the identity sa mga suspitsado hasta subong wala pa. Amo na ganing ginasilingta, mabiktima ka sa mga kriminal, mapatay ka, thank you ka na lang mga ka-K5. Thank you ka na lang, Kiti. Salamat kay kumasulbar kaso mo. Pasalamat ka kung mapreso ining mga may kaimuan sang krimen. Nga nagapangabuhi kaya sa matarong kagtadlong, biktimaon ka sa mga kriminal, mapatay ka, ti thank you ka na lang. Pamilya mo kaluluoy. Ti sa garon sang gobyerno, pamilya mo, iti hindi eh. Kulang pa ganina sa ginakawat sa mga aras puder. Dasun kung pangapinan mo man imo kogalingon, batok sa mga kriminal, makadisgrasya kas kriminal, manabat ka man gyapon. Diri kitabi usually nag-rely sa responde. Kung ano kadasig mag-responde. Nga manulaton mo pa iya ang punto nga diri ka magtutok sa responde kung sa crime prevention aspect, epektibo na kita. Di paano naton ma-prevent ang mga krimen nga matabo? Pinaka-basic, visibility sa aton sinema otoridad. Kay kung visible ang aton mga pulis, nagakatahap ang mga kriminal. Kung visible sila. Pangadwa, kung ginagamit ang mga force multipliers, kung aktibo ang barangay, aktibo mga partners nila, mga bipats or tanod. Matahap ang mga kriminal, matahap ang mga drugista, matahap ang mga kawatan. Pero kung initanan, wala, ti siyempre, libre lang makalumbayag ang mga kawatan. Kaparesang gin pabugal nagligad to nga mga binulan ni Colonel Relio Tumagtang nga kuno mangin massive sila sa pagpatrolya, mga nagainom sigad sang dalan, dakpon magainom, nagainom kag nagakagahan sa higad sang dalan, mga park shots dumilian, dakpon, pero ti DIY man way ka man sa may nakitaan gawa sa pila ka mga kalye nga may nagapatrolya. Kay do puro malang kita tanan istorya mo. Do puro lang tatanan istorya kag press releases, kag kata-kata, pero sa pagsulbar sa krimen, Kag paglikaw nga may krimen nga matabo, ang pamangkot SS taton ko galingon, epektibo balaw kun hindi. Ilang taon ta problema tas droga nagalala gyapon. Problema sa kinawatay. Given na niyang kinawatay sa munisipyo, City Hall, Capitol, kag sa mga LGUs. Bato-bato sa langit ang igoon kag mga kigbot silingon lagtok. Partikulang taon ta. Ang paglala sang droga, ara gyapon, kinawatay kag mga krimen. Hindi matapna-tapna. Amo na, nga bisan ano mo kabakas, nga way mo pa mabaton imo sweldo, way mo pa mabaton ang imo sini nga mga benepiso, nakaltasan ka na na sa buwis. Magbakal ka sa mga produkto, mag-avail ka sa mga services, may VAT-IVAT na na. Nagabuwis ang gobyerno da. Kaya ang buwis nga ginakaltas mga ka-K5, amo nagapadalagan sang sistema sa gobyerno. Di kita karon bisan ano, taka-agunta sa panrabaho, hindi kita kabatsag na safe kita and secured, kabalis karan sa ginainambal sang Philippine National Police mga ka-K5 na safe ko ng Pilipinas. Safe gid man ang pungsod ta. Tiambal ta na eh, sa pamilya sang delivery rider nga ginpatay bangod sa tuyo nga pagpangawat. Iambal ta na sa mga iban pa nga mga riders diri sa Pilipinas nga nagkalamatay tuga sa mga krimen. Kag sa ordinaryo nga tao nga naga kalamatay halos adlaw-adlaw bangod sa mga krimen nga nagakinabo, iambal ta na sa ila nga safe ang pungsod Pilipinas. Tiya mo na yung latest development, oh, dako-dako nga development mga ka-K5, 38 ang ginggamit, kag-robbery ang motibo. Pero ting suspect ya, paano? Na-identify ta na? Kiti do, hasta subong wala gyapon. Bisan ang pag-istorya, ganito sa gin relibuhan lang sinini Chester Alagon mga ka-K5, do ay pagani, hasta subong may istorya? Amo na kahinay. Aton na lang ginapananaw nga kung may matabo nga krimen sa aton si Pilikad daw palayo lang. Amo na nang expect mo. Thank you na lang kabuhi ta mga ka-K5. Tag kita iya bilang pumuluyo, bilang taxpayer, bangod kita tanan gabayad sang buwis directly and indirectly, may kinamatarong kita nga mamangkot. May kinamatarong kita mag-usisa, may kinamatarong kita nga magkalampag sa sini nga mga talatapan. For them to take their job seriously, mas mangin effective and efficient sila sa crime prevention and crime solution effort mga ka-K5. Kaya kita iya wala, no? Kita nga pumuluyo, ay gindi ka duwa-duwa sa pagsuporta sini. Kung nakita ta, maayo ang kausa mga ka-K5. So nga ton, sini nga panawagan, nga kabay pa matutukan, inigawa, magmasolbar ang kaso. Ma-identify, ma-filan sang kaso, ini mga may kaymuan sini, mga ka-K5. Kung ano, nangin kadasig ang pagsolbar sa kaso, sangin patay nga si Police Captain Rian Ampuyos, tani mo man ikadasig ang aton sini nga mga pulis sa iban nga mga kaso. Sa mga biktima nga ordinaryo lang ang mga tao, nga nagapangaboy isang patas kag matarong. Taniam mo man kita sinikadasig magsulbar sang kaso. Hindi lang sa mga kilala, kag high profile ng mga kaso, mga ka-K5. Pagbaliktad duga ng mga balita, istoryahan ta pagkatapos sa mga pahanumdon.
4: K5 News FM. News FM. Ifri Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ifri Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
4: Ifri Bio. Ang Ifri ng may Visio. Ang Visio ng may Ifri. Ifri Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ifri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
4: Ifri Bio. Ang Ifri ng may Visio. Ang Visio. You might D3.
7: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
11: Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho.
13: Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagpimulan, kalaman ang kabiyan.
12: Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkabungon, malimtan. DTX 500.
14: DTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
18: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, saka sales rep.
31: Una,
32: today, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
29: Mabaka sa mga butika.
33: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
35: Gagabasa na naman bala ang imo.
36: Ay, gabasa na naman.
35: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa.
35: Kag nagabaho ang kilikili.
36: Mag-Clinical Dairy Fresh.
35: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Clinical Dairy Fresh.
37: Nagabasa na naman balaga.
35: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
36: Clinical Dairy Fresh.
35: Para sa maputi at mabangong kilikili.
37: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
35: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
36: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
36: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
14: Extend
36: Supplement for Men.
38: Muling binuhay mo.
37: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
39: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako, nga diabetes. Sang nabat tian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
40: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
41: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
42: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
43: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblos,
3: Roldan Besana Villarreal,
2: para sa Puro de los Pueblos,
3: Puro de los Pueblos.
4: 18 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik na rin sa Puro de los Pueblos.
2: Puro de los Pueblos.
4: Kung may mga minsay kamoy, padalay na rin sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, mga ka-K5. No, ay balonta karon ng latest pump price sa presyo sang gatong diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita sa Foro de los Pueblos gidadulong sa inyo sang Clinica Complete Sporebiotics, ang spore-based probiotics meron sang 80 billion colony forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga channel tingalawas, mag-Clinica Sporebiotics mga ka-K5. Kung permi ka lang constipated, gina diarrhea, permi ka lang ginataki sa infection kag gusto mo mag-cleanse imo colon, amuning sekreto mga ka-K5 o Clinica Complete Sporebiotics. Clinica Complete Sporebiotics, the only spore-based probiotics nga may 80 billion CFU. Buligan niya ni mag-cleanse si mo colon, ibalik niyang balanse sang good bacteria si mo siningalawas, mga ka-K5. Clinica Complete Sporebiotics. Ang Clinica Complete Sporebiotics kapod ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Kag ang pinaka-latest, mga ka-K5, ang DTX Liniment Oil. Kaya mang kaapon, nagbakalig ko sa DTX Liniment Oil, 250 ang isa ka-butilya, mga ka-K5. Kanami sa, kuan mo, kanami sa panit, pag-a-plus mo, hindi lang siya kapres ang ibanda nga mga liniment oil nga ginabakal nyo, nga ginalibod-libod, nga about triple do gina sugaan ang lawas nyo sa kakahang, inang pag-a-plus mo, bala, pamatsaga mo, do hindi man makahang, dasundam mo, damuon mo, galiya uli yung epekto, o hindi ka muna magbakal, kaya do ginasunog sinang lawas nyo. Diri ka mo sa DTX Liniment Oil, nami, kay gintistingan ko kagabi, mga ka-K5, dagpabanyos kita dayon, mga sakit-sakit sa lawas mo, no, kuha gid kun mahaplasan ka sang DTX Liniment Oil mga ka-K5 bag-o ni nga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Confirm lang nagasakit-sakit mga joints mo, imulawas, no, may mga back pain kada even headache kag iban pa nga mga pagpalanakit sa kalawasan, makuha kun mabanyusan ka sang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Initanan nga mga produkto available sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal man online mga ka-K5, kag syempre available gid diri sa sentro sang balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Roda Donato Amago, naga-monitor. Jesse Bagyoro, makita man lang na ang mga pulis sa taga kanto kung may VIP mag-abot. Kung ordinaryo nga tawo, wala man, haling kay Jesse Bagyoro. Tsakto kagid may punto ka. Kung VIP gani, nagalasalasa sila kag nagakalasandad, bantay. Do kada kanto, may pulis. Pero kung ordinaryo lang ang mga inadlaw, tid wala man. Amunang natingalahan mo kung nga ama kaya nila obrahon sa kung may mga bisita, why not imuon na lang nila nga regular nga template mga ka-K5. Sakay, Neng Salarsa, naga-monitor, madamo gid salamat. Good morning man kay MC Clarito Andrada, nagatutok, Ma'am Gianna Anvel Siloso, naga-monitor. Available na kunong baligya nga babo yon ni Sir Regalado Romero, dira sa Banika. O kisa, dira kita gabakalo sa may Romero meat stand sa Banika. O may agalanda sa kay Regalado Romero, bisan way sa kakilala sa aton. Kay Ma'am Magdalena Romero, da, good morning, no, sa kay Ma'am Magdalena Romero. Elma Dordas Manalansan, ga-monitor na, dira sa Martinez Public Market, sa Mandaluyong, nagapamati sila. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Amo man sa kay Liwayway Bartiso, naga-monitor. Mario Alfabite, nagatutok na dira sa may Barangay Inso. Thank you, good Mario Alfabite. Kay Kagawad Alfredo Albances Albaladejo, dira sa may Barangay Tisa. No, thank you, good sa pag-monitor kay Kagawad Minong Albaladejo. Ay sa Tunggala, Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning, salamat gid sa pagtutok. Ma'am Maria Gina Drimisin, ga-monitor na, salamat gid. Kag, kay kwa no, Victor Bustilo Holasca sa Kulasi, nagapamati. Elvera May Duckless, good morning. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Kag nagamonitor man, diri sa aton pagpangalagad si Sir Pastor de la Vega. Pastor de la Vega sa Sitio Libuton, Barangay Libas. Salamat gid sa pagpamati. Amo man kay Milagros Lorio, nagamonitor na kay Isaac Dison. Sir Isaac Dison sa Sitio Libuton, Libas, maing agada nagalanog ng radyo niya. Kag kay Anay Kagawad Sofia, Sofia Villaruel. Sang Sitio Libuton, Libas, nagapamati naman, madam, mo gigi salamat. Sekta na ipila na subong latest pump price sa preso sang gatong mga ka-K5. Nakasanbay si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
5: K5 News FM.

0: 2 pesos ka 9 centimos sa kada litro ang pinulubo sa K5 Pro. No? So, ang ganit na sa datos sa sa gasoline station sa Roa City nga aton din padulungan sa subong, epektibo man ang buhin sang presyo sa diesel o konta Shell ang fuel save diesel nila nagabalor na sang 92 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang V-Power diesel nagabalor naman sang 98 pesos sa kada litro. Ang fuel save gasoline 82 pesos and 20 centavos sa kada litro kag ang V-Power gasoline nagabalor sang 83 pesos and 20 centavos sa kada litro. Samtang diri sa Petron ang diesel max 87 pesos and 90 centavos. Ang turbo diesel 90 pesos and 90 centavos. Ang extra advance 76 pesos and 30 centavos kag ang XCS 77 pesos and 30 centavos. Samtang sa Caltex naman ang available lang nila sa Subong diesel 94 pesos and 80 centavos sa kada litro ang presyo. Kag diri sa My Maribor Corporation hindi wala pa sila nagpasaka Subong aga bangod nga karon pa sila mapasaka sa presyo sang gatong so ari ang ila sa nga presyo Subong ang diesel 87 pesos and 80 centavos. Ang premium 77 pesos sa kada litro. Ang regular 76 pesos sa kada litro. Kag sa total gasoline station adiri ini sa May San Roque, ang diesel 86 pesos and 90 centavos. Ang premium 75 pesos and 60 centavos. Kag ang regular 74 pesos and 60 centavos sa kada litro. So sa lima ng mga gasoline stations gagin padulungan na naton kay K5 Roldan, ang may pinakabarato amo ini ang total gasoline station sa May San Roque. Ikaduwa diri ang Maribort, ikatatlo ang Petron, ikaapat ang Shell, kag ikalima naman ang Caltex. Kag sa aton nga pag-observer man, diri sa total gasoline stations madamo ang nagpatugong subong nga mga kauturan naton nga motorista. Kaya na ang latest fuel pump price sa pila ka mga gasoline stations diri sa siyudad sang Rojas. Para sa totok presyo sa petrolyo, ini si K5 Rodney Daban Delanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong balita. Mayo maning balita mga ka K5 kay nagnubo-nubo ang presyo sang gatong as mentioned ta kaina. Pero kagamay no sang ginubo compared dia sa ginsininaka sa nagligad nga mga binulan July kag sa mga nagligad pa nga mga binulan saka taas gyapon presyo sang gatong sakit gyapon sa bulsa just imagine wala galagbong sa stentang presyo mayo lang kay ang total medyo bulo barato no dira sa may area sang San Roque extension mga ka K5 ginapilahan sila da adlaw kon gabi no bulo barato dang total regular nila 7460 ang premium 7560 ang diesel 8690 no dira sa may total sa Ross sa may San Roque extension ang Maribert 76 ang regular 77 ang premium kag ang diesels 8780 mga ka K5 no ang Caltex consistent nga mahal ang krudo nila 9480 ang Shell consistent man nga mahal gasolina nila 8320 V Power gasoline 8320 Fuel Save Gasoline 8220 kag ang krudo nila ara sa 92 to 98 pesos per liter ang Petron barato sa pero mas barato abing iban nga mga gasoline stations mga ka K5 no? So pagkuan na lang ni pamayad-mayad na lang ni pangita sa mga gasoline stations nga bulo barato ang presyo mga ka K5 pero kitabi may mga nasawaan kita nga mga gasolinahan ano ang isa ang mga factor nga man ang tawo may ara gidya sang ginasuki nga gasolinhan magluwa sa presyo kun ang pump boy very courteous no nang matinahuron balang pump boy hindi iya kisa nga duga patughong ka do sulusing alan ka lang no dumanami hapukon kisa sang host mga ka K5 o hindi amina kay kun maayo ang attitude sang pump boy kag mga empleyado mayad sila maggiya sa ilang mga kliyente tiga balik-balik na may isa gani ka gasolinhan bisan mahal ganahan ka balik kaysa may mga extra services sila nga gina-offer limpyan nila imo windshield to dugangan nila hangin imo nga guma sang salakyan mga ka K5

0: mga serbisyo nga kahit papano gapamag-an sa kabugaton nga nabatsagan sa mga motorista sa kamahalon sang presyo sang gatong mga ka-K5. Tikon na dugang ang mga tips sa mga gasoline station para bisan mahal ka mo, kadtuan ka mo sa mga luyag magpatugong. Ang mga balita, mga isos kag-impormasyon nga wala tamatagan ligwad diri sa aton sinigapagpangalagad, tutukan nyo mga ka-K5 sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas. No, mga isos kag-impormasyon nga wala na tumatagan sang ligwa, mga ka-K5. No, kay tutukan ta na sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. By the way, nagligad na mention tato nga isa subong sa gina-exploit sa mga kaaway sang gobyerno ta, even sa mga kunlan taon mo yung narrative nila, ginaduso iya sang pungsod China, mga ka-K5. May mga ginakampanya na subong nga ginaimo ang aton gobyerno, even ang aton sining Armed Forces of the Philippines, ang pagkwani, no, pagpalapnag sa mga informations through social media para batuan man mga false information, mga naratibo nga nagapatalang sa publiko, mga ka-K5. No, nagligad to, may ginpatigayon sila nga aktibidad kung sa din kwan ini, no? Ginatudloan ang publiko, gintudloan ang pila ka mga stakeholders, mga ka-K5, nga sa paghibalo sa mga mapuslanon nga mga informations kung bala ina matuod o kung hindi. Kaupod ang 3rd ID, 3rd Infantry Division, mga partner agencies, nag-updanay sa isa ka Joint Digital and Social Media Summit 2026 Visayas Leg. No? Ining Digital Social Media Summit 2026 Visayas Leg, giniwat ini sang July 30 sa 53rd Engineer Brigade, Lahog, Cebu, mga ka-K5. Ining duha ka adlaw nga hybrid training ginkandak on-site kag virtually. Ginorganize ini sang Philippine Army para mapabakod ang digital communication skills sang public affairs officers kag social media managers, mga ka-K5. Pila ka mga 3rd ID officers kag enlisted personnel ang nag-attend. Physically, ang iban mga personnel, kag ilang mga representatives halin sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, kag Philippine Information Agency, kag iban nga mga media organizations, nag-attend man virtually, mga ka-K5. Para mapasangkad pagid, no, ang digital communication skills sa mga yara sa public affairs offices, mga ka-K5, kag mga social media officers sa nagkalain-lain nga mga division, no, kag units ang Philippine Army, kag mga ensya sang gobyerno, para mas mapalapnag nilang information using social media, kag para mabatuan man ang mga false information, mga ka-K5, kag mga false narrative. Timayon nga initiative, mga ka-K5, kag kabay pa magpadayon ini kay damo nagidsubong ang napapatalang sa mga sayop nga mga impormasyon. Salamat gid sa inyong pagtutok diri sa Foro de los Pueblos, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Ah! D3
5: GX500.
6: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX500. Aga, unto, kagabi. DTX500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX500.
7: DTX500. Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat siya ganito.
5: DTX500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
9: Sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karamihan ako ginaubo, kagsip on, dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mamakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Pamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Miss is ang masusunod
17: sa gabi.
18: Ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
21: Memory Advanced Syrup.
20: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
22: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Cold kag patuluan ang mata sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
24: Kay may barato balay nga butika.
25: Dali,
24: kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kadingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabala ni mga flowers na damong probiotic.
3: Basta, basta.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
27: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. May maintas lana ni Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
16: gapali lang, no?
27: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
16: Na-imagine no? Na nakurodok sa mga may diabetes.
27: Agoy.
16: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
27: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
16: hemostasis.
27: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas.
16: Mm.
27: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino Mighty C, dasigid niya mag-ayo ang pilas or GP. So,
16: gusto.
27: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
16: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
27: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag may TC.
5: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
5: Yan ang agapanupo.
7: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Asal rikas.
7: Epic.
5: DTX 500.
27: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kagpag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
16: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
27: Mm.
16: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
27: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
16: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2 years.
27: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo.
16: Mm-hmm.
27: So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
16: Mm-hmm.
27: Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agun ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Isa sa paborito ko, Sir Boy, ang epekto sang DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
27: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone,
16: mm-hmm.
27: no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni yang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
16: Mm.
27: Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
16: Mm.
27: Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
16: Gusto, no?
27: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilabusa.
16: Sa no?
27: Ambot ko ano katuod gin man.
16: Mm-hmm.
27: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ang sekreto niya.
16: Milik sa tagoay.
27: Watch pa panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pilaidan, Sir Boy.
16: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako nakilis last year 18 plato mo. Oh, 19 na.
9: Ah, kampyon ni
27: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation,
16: mm-hmm.
27: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
16: Mm-hmm.
27: Nung amo na nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
16: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo,
27: mm-hmm.
16: anong imuon niya sa boy?
9: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
16: Basic.
9: Oh, maligo. Basic. Yeah. Yeah.
27: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C, mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Mahigo pala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka pala ang gina-energy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Gasa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
13: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina.
14: Klinika de Alternativo Medicina.
13: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaram ang kitang sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina.
14: Klinika de Alternativo Medicina.
13: Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
15: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
27: subong.
15: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
27: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
17: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
15: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata, mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
27: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
9: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
17: Ako man, wala wala ka pa ni grillo, sana pumataw ay ganti para.
9: Pero no.
17: Aranan.
9: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado ng imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske Doclamil, mag DTX 500 ka, mag MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
15: Layo pa lang kita na.
9: Why not graduate?
27: Pala makakita na.
9: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag MyTC.
17: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
9: Dark ang glasses.
17: Pwede makita kung di na panalukan.
27: Pero kung wala, klaro-klaro. Saan na pakalayo? Te! daog kag gid sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag may TC or pure C nami natulog mo luwas ka pa sa radiation protektado pa ang imo mata no and most importantly indi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag may TC kun ako sa imo subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag may TC.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Ang matata gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
19: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
27: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
19: Gatulo ang luha. That's why maligo.
18: Dupumbay, matyagan mo.
15: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
19: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang namit niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
27: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
18: Di ka pa nakitabi, ang imo yung bulong kapi.
19: Kampiyon.
18: Namit niya sabor.
27: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
19: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
27: Pero kung diabetic ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
19: Oy kampiyon. Pumurito.
27: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
19: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
18: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
27: Ha? Confirme
18: ka pala nagahapit.
27: Araman sa... daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
18: Sa kuhong.
15: Hindi ha. Swimming pool.
27: Yan. Huwag ka kaligo daw.
18: Ara.
27: Kaligo ka da?
18: May mga kataw da.
27: Okay man ang banyo da.
18: Permi ka pala gahapit sa Golden Field, permi ka pala sa Public Plaza. Uh-huh. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
27: Debate ka to.
18: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
27: Ditribayo ka na.
18: Oo, before magpuli sa kalahin nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
27: Kita ko nang lalabog yung mga radyos mo.
18: Pala inom Ditribayo, ang mga palikiro.
19: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
27: men is polygamy.
19: The most by nature. No?
27: Polygamy.
18: Mamati ko na si Neil Boy.
19: Man is polygamous by nature.
27: Polygamous. Polygamous.
19: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ang HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dr. Ramil?
27: Yes.
19: Sensitive ni.
27: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
19: Duway maging dulong nung ay sex kid.
27: Damo ka bang dadan sir boy na mo?
19: No.
27: Number one is HPV, human papilloma virus.
19: Uy.
27: Either virus na,
19: vaginal warts,
27: no, or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang ito ang mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
19: Bacteria.
18: Chlamydia mo baho na.
27: Gonorrhea.
19: Ay, ang kapitalayan.
27: Syphilis. Amo na sa una gali no dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imong ano.
15: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
19: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
27: pamati, trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
19: Delikado gito.
27: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D3bio sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because D3bio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
19: Ay wow.
27: No good news sa mga kuno.
19: Mga babae.
27: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang D3bio makabulig sining mga balatyan sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
19: ngayon
27: wasakun, wasakun. Ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa D3bio. Ikaduha nga kaya himuon sa D3bio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni D3bio sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3bio. So, sa mga nagainom D3bio, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw kag inom sa D3bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
0: D3bio. Ako si Richard, isa ka threshold driver nang galingin ko daw po, naibaluan ko nga taas na kaya akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3bio, tatlo kami sa isa ka, 1 month lang ako nang galingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
20: D3bio. Ang D3bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mga buti ka.
19: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Kaya kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
15: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang D3bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
19: Check!
15: Kaya mga, may mga multiple partners.
19: Check!
27: Kaya dapat, nami man ang unprotected sex, kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may may panit.
18: Ikaw may counter si may panit. Lalim ba?
15: So ang ang D3bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea ba lang?
19: O tulok.
15: Sa itong dialect, tulok. So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
19: birth canal.
15: Birth canal, no? Sa ilang taguangkan. So, syempre, pag labay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir
19: Ay,
15: JP.
19: Wow.
15: Pwede na malaknan sang ginatawag natin nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
18: Nagkasa pa.
19: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3bio. Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
18: Vaginal warts.
19: Almost warts. Kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely naka-contact sini no.
18: Ay.
19: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
18: Gakos sa cervical cancer.
19: Gakos sa cervical cancer. Ang unang-una, gikos siya warts. No?
18: Warts.
19: Flowery ang flower. Ay! Dami petals.
18: Do cauliflower.
19: Do cauliflower ang flower.
18: Pichay, maging cauliflower.
9: ang manang tsura sa flower, no? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
18: Agali. Pulombot
9: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
15: Ang muna yung sir boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
9: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaw rin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
15: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
9: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
27: Budlaigid, kung steady, kay nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang mangihikab la Sir Boy.
15: Kakalayo dok, kakalayo
27: mangihikab. Kagina kala Sir Boy. Ako ay ko pagina.
18: Kuman wala.
27: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
9: Friends na nanta. Mga friends na nanta.
27: Ang alan sina nga balat yan Sir Boy, chlamydia.
18: Ay, chlamydia.
27: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
9: Oh, no? Virgin.
27: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
9: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
27: Sakit, ga-bleeding.
18: No? Amo na engineer?
27: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
9: Amo nang cause, no? Cause
27: kagaw.
9: Agent,
18: sa team agent.
27: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse Sir Boy.
18: Inom ka gitudo.
27: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
18: Mabagong nga may amo ni gali buya.
15: Ibno, sa mga active dapat naka D3 Bio.
18: Dapat dugay ni naging topic.
9: Dapat text.
18: Ha? Dapat dugay ni naging topic.
27: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
9: Hambal ni dapat din ni maliwat-liwat every week.
27: Basta importante din din nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
9: Correct. No?
4: Informasyon sa ikayong lawas.
9: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
27: Kulang na all guwapo.
18: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gali. Ay, plus pilang, D3 Bio, plus 14.
9: Pesos. Kagamay ka bakit?
18: 164.
9: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio, kaya hindi na sa tangka kaso uposipon, kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
27: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, di mo nagainom coenzyme Q10, di mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
9: Na mga tayo,
27: no? Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain. The best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
9: Okay,
27: the reason why?
18: Di ma-absorb.
27: Wala ma-absorb. Dere makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaro.
4: D3 Bio, ang D3.
21: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
21: Yung may D3.
4: D3 Bio.
15: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. kayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness. Mm-hmm. Dasig ka mabusog, no, so ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Mm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
27: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
19: Katuntos sa kabliga. One pop, two pops, medium man pa-price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang usaron dayon sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproduct sini which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, ni ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong abalatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon.

0: Matunawan,
1: Max for Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika.
1: For Biotics.
0: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Klinika.
0: For Biotics.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
5: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan, rumbuhan sa Kalisingko!
10: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
11: Kagnya sa imo lang. Kaysan saw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor. Isa lang kuya nagtaas ang ratings.
10: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita. Ang iba niya, hindi gidya magbaton.
11: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
10: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
11: Agoy!
10: Isang ano kuya nga pilit sa ila. Hindi gidya sila ya magbaton.
11: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
10: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
11: Tianon mo to, burohon?
10: Ibalik ko diri sa imo.
11: Baw kung wala taga ginreminder ra ukon mo pa ko ba?
10: Iuli ko to, Migo, ah.
11: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gid ino.
10: Hala, sadya-sadya ino.

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Nga daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, ha? Ay, abaw. Nano ka nga hindi ka makambal? Ala. Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, dagdaw nagsinya siya nga, oo. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Kay burong!
0: Tikman, hindi kambal ka mang galing?
1: Kasakit man burong ba? Ngapik ang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, abaw. Kaya kung wala ko gintudong pagtampa si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hinay lang niya tani. Kakusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Ha? Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka na yun.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Pasalamati na lang, kay kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero Madam Magdalena, indayhan nga ginhalitan ka na nga. Amo na nga wala ka makambal.
1: Ay, anong halit man?
0: Hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawat sa barangay hall.
1: Hala. Pati-pati, kamanyay mo yung sa gaba, ya. Sa kamoderno na subong kapati ka pa na.
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of malita acquisition. Naano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsyagan ko bala daw ininto niya. May. Total ka ba lumadas lang sa inimuan ko? Sila na lang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay malita. May. Kag isa pa, natak-an gid ko yung gadaan magambal sa mikropono. Ha? Kay nga ah, nagakalakjo ko yung gadaan ko maglawig hambal sa mikropono eh. Ang gusto ko yatani, rikta na lang niya palapaway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kung pila ang maginansya. Nan, amo niya dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Why? Daw hindi na lang kuya magsumasuma pa. Talaga na iya. Ay, ispiki kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man imo, Yusuf Castrilla man. Napangibot ka haw. Abi palapit, di bala? Na, amo na.
1: Hala. Daw nag-nerbyoso ka na, Mr. President haw?
0: Ay, hindi kuya nerbyoso ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay nga, ama, ano ka haw?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala. Sa ulo mo ng imo nga speech sa Soma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ati Bayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Eljen laba nga tikalon?
1: Ano man toto dako nga perte man ka tikalon? Daw ka pa mira ka ng toto dako, how?
0: Ikaw ya ka pa ni mira man gani? Kaya bira ng bira na iti? Kabalo ka bala? Kung ano nang adlawas?
1: Kabalo eh? Ano matsagan mo sa kunya, figaw?
0: Aba, ti ano be?
1: Lones na, boss. Kagsang diskolta naman.
0: Ba! Mayo, mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang kuguro yan, no?
0: Yuga eh.
1: Tuod man natutuod ako. Why, because never in my life inalipat ako.
0: Hmm? Tuod ka?
1: Ay, amo na ang ako ni bilidad ya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado gigoda ya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ambutay.
0: Nga ambutaw.
1: Nalipat na ko na ya.
0: Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

0: Agsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa

0: Lagi piyahan mo na kami, man.
1: Miko, Mek, grabe ka ng ibig isang isa, oh. Kabalo kami nga, nag-ibig na siya. Nga man, Miko, oh. Basi galangot ang bot siya, kay gusto niya nga mag-upog.
0: Ay, ikaw lang ikuha sa akon. Kami ang ibang lang bata.
1: Halala, Miko. Ang ibig, oh. Doon hindi siya magsugot nga na patay ang ilay mata, no? Kabalo kami nga hindi siya gusto. Nga man, Migaw. Basit ako pagurong utang sa iya.
0: Pamingaw, napot sa isinig kay wala ka na.
1: Tani nagupot na lang sa sulod sa lungon, Meg. Kaya daw galangot mo ng botya nga wala siya mapatay.
2: Galak. Kada mo, iya si mamay na balan, Meg, no?
1: Oo, ah. Kaya kung wala tamay na balaan, may gula tadi subo.
2: Kaganong yan, balta di Meg sa patio, Meg?
1: May bino tamay ka. Para damasalaan man nga pamilya tadi Meg. Sundon taman ko na nung ang ibe. May ibe man tayo.
2: Amo na, Meg?
1: Oo, Meg.
2: Mas yan balon nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
1: Grabe, English ba? Tadya sa jay, no?

0: Mads Marites, intindihan na inalang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko yas ang sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindiha ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iasala kung pigado ka. Imo na iasala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, nga sa imo kong kapalapit kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na ya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko. Kay man, Mads, saliwat ha? Kung intindihon ko lang ya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Ay, Mads, bastante ka man ya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Paano na nga matawag na bulig kay pabayaan mo man ko, Mads?
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga hindi ka na magsalig pa sa iban nga tao. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Heh! Tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Budot.
1: Nakita mo si Noli.
0: Ha? Nga man?
1: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinaasun kagbata.
0: Agay! Yaya! Yaya!
1: Basi bala nadula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalambot.
0: Ano din nga nagbakalambot siya man? At tuto siya sa dako nga batuho.
1: Ay!

0: to siya.
1: Gapa ha, pa to. Nagatapik to siyang.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisig ang talaba.
0: No! Alo?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato ah.
0: Alo ba ka, animal? Bala ni Kainuli ay. Sa kadamo, sang mapinsaran.
1: Ah, oo. Damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain ng to sa bato nga natapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Manganga man siya. Kay ti silingan daan, talaba siya kuno eh.
0: Sadya, sadya, you know.
1: Ayaw.

0: Matalong at alertong apaminsaron.
1: Kahit ang Mr.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyong estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: pansin bala ako. Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kahina pa ko di pa sapak-sapak sa imo? Tana na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
9: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500. DTX 500.
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
3: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
5: DTX
18: 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
1: Kay may barato balay nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
25: D3 Bio.

0: five galingawanta.
1: Lord, katagi mo to kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang abot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw gali kong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dira ka ranay ha? May katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhi na!
0: Hey, five galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika. Atensyon sa mga pangyara migraine.
4: Okay.
3: Paano ang D3Bio makabulig sa migraine?
4: Ang migraine is basically a chemical imbalance sa atong lawas, no? Sa atong brain, may ginatawag na glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga why ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magnubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ha? Ang pain mo na nabatsagan na is ara sa imo cranium. No? Sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsagan. Tsag dali may pain sensors.
3: Magiging pa sir boy ang brain di ka batyag pain.
5: No, why eh, ginaopera, ginakihad gina na doon.
3: Sing ano ang katig agid ulong.
1: D3Bio.
4: And another thing, ang D3Bio has ketones, no? Ketones are usually amuni siya gatindo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit. Research shows that beta amyloid plaques or amyloid plaques, no, the hardened plaques in your brain also triggers what you call migraine. Hindi lang migraine, it could proceed to Alzheimer's, to dementia. Si D3Bio ginawaslik na, inakwa na tanan nga.
3: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine lang kung paano ang D3Bio makabulig. Si D3Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, maximum ang absorption. Kay, siyempre upunan niya ang vitamin D, bid BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan niya ang number one niya cause. Magnesium. Kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
6: Correct.
3: Diba sa ngunan? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
5: So, doon na, pointo na.
3: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
6: 2 points.
3: Number three, paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
6: Through probiotics.
3: Padamuon niya yung probiotics sa D3Bio. Din maproduce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy, sulbad ang migraine.
5: So perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
1: Correct.
5: No?
1: D3Bio.
3: The serotonin level,
6: happy ka
3: pa. Ginapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, ga-atake ang ano, ang migraine.
1: D3Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: So, importante gid sa D3Bio. All of those health benefits kaya ginmensyonan ni Dr. Ramin, ni Sir JP, would you believe paaman na sa D3Bio?
3: Wow, grabe.
5: Kaya number one niya, ano ganito?
4: Ang number one niya, it kills your virus.
5: Virus hunter siya.
4: Virus hunter. It kills bacteria. It kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio kadamo-damo gid.
3: Kung nakainom ka D3Bio sir boy, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis nga stage.
1: D3Bio.
3: Sa numangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates. But in D3Bio, no need nang maabot ka. Himuon na dai na ketones.
1: D3Bio.
3: Sa sabat ni Sir Kevin, dapat mainom ko gali sang ano sa akon nga D3Bio before ko matulog. Para pagkaaga mahimo na to siyang ketones.
5: While ka natulog ka.
3: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaw rin pa na. Munulaw
6: rin pa.
3: Munulaw rin pa. Pa na to malagaw-lagaw pa na anay sa imo
5: ano,
3: sa
5: ikagaw
3: mamatay mangita kagaw din ka kagaw. Kay patyon ta ka ako na si D3Bio mo pagkatapos ging kapoy na siya libot ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga sir boy
6: energized ka, well, energized ka nagniwang ka pa.
3: ka, so ang malang bintaha kung kuan ka palainom ka ano na D3Bio.
8: D3Bio. Ato si Rico sa Karadyo Announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsya, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mamakal, sumanguti ka. D3Bio Health News. D3Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
1: D3Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ako na kuti. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kuti.
1: D3Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
12: Ito masyon sa barangay
13: po. Anong ginabatsag mo sa
12: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try-gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Nagandamo na nga nagandamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga Marcuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
24: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagkidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
26: Muling binuha.
0: buhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09, Saga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa banda. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong adlaw, Pilipinas. Mayong aga Roa City, mayong aga probinsya sang Kapi. 11 Mbps na. Sa aton sinima ka K5. Nakachuni, nakatutok na sa kampyon nga estasyon.
1: Kampyon.
0: K5 News FM Roha.

0: Mayong adlaw sa tonsining mga kuturan nga nagapamati diri sa bilog nga siyudad sa Ruas, probinsya sang Capiz, bugos nga Western Visayas. Kagsumuman sa aton nga mga kuturan, sa aton sining mga ka-K5 nga nagalantaw sa aton sining pinagi sa aton sining FB o kon Facebook live. Welcome na, welcome, welcome. 11 Mbps na. Diri sa K5 News FM Rojas. Kaya po nagapamati kamo diri sa kampiyon ng estasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Mabatihan kita sa gihapon. Hindi na pagliso ang inyo sa nga radyo. Ayaw na pagpanuguti pa nga magliso sa radyo. 100.9 MHz sa aton sining mga ka-K5. Ito o na ang lilisuan. Tune in na mga ka-K5. Tagsuman sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5 nga nagalantaw live sa Japan, pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Diba? K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. K5 NFM Rojas Digital. Like and share, mga K5. Like and share. Follow, like and share. Sige na, sa aton sining mga K5, follow, like, and share sa aton sining mga official Facebook page. Kamusta ang aton nga mga kauturan nga ara sa ila tagsa ka mga opisina? Kag kon na alang-alang ang inyong radyo, sarang nyo man kita makita sa aton sining official Facebook page nga bago gin lamang naton nga ginlawag. Buksin nyo na ang inyo sininga mga cellphone, mga gadget nyo na. Kung magtutok diri sa K5 News FM Rojas official page at K5 NFM Rojas Digital. O 11 Mbps na. Pagdiri lang amo makabati, makakita sa mga kampiyon ng mga balita, kampiyon nga mga topiko, kag kampiyon nga report sa ato sa mga K5 reporter.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.

Kamusta nga aton nga mga Iloy sa Puloy-an? Mga ginang, mga Iloy sa Puloy-an, nakatig-ang na kita. Nakapreparar na sa aton panyaga. Anong sud-an ta? Mga ka-K5, anong sud-an ta da? Sa gusto magpa-shoutout, gusto magpa-tamyaw, kag kun may padala kamo nga mensahe, umpisahe na sa aton sini nga mga ka-K5, pwede nyo na mapadala diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga official Facebook page. Ang iban nga ara dira nagapulupungko. Samtang nagapulupungko, nagapulupamati. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ayaw gid pagkalipati sa aton nga mga ka-K5 ha. Ang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Nakakapi ka na, nakarelax ka na, bangod kay nakakapi ka sang DTX Coffee Mix. Madetoxify pa ang imong alawas, bangod kay malimpyuhan pinagi sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, para sa mga tao, para sa mga ka-K5 naton, sa aton makuturan, nga masami nagasaka ang blood sugar. Kag-confirm yung nagataas ang blood pressure, pwede gid ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. So, sa mga aton mga kauturan, adlaw-adlaw kita mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Kag hindi nyo man pagkalipatan ha mga ka-K5, ang Mighty C, ang alkaline base nga Mighty C mga ka-K5, the immunity booster, kung mahina ang immune, sino nga immune system, paano maghina inyo immune system, masami ka mo ginasip on, masami ka mo ginaubo, sakit sang ulo, kung kisa ginalagnat kita, nagaluya lawas ta, sigurado kita mga ka-K5 nga maganaganubo na ang ato sini nga immune system. So mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C, dako gini nga bulig para nga magbakod, magsaka, magtaas ang aton sini nga immune system. Kay once maghina gani ang immune system sa tawo, galuya ng lawas, gagwa na dayon ang mga masakit sa aton sini nga lawas mga ka-K5. So adlaw-adlaw mag Mighty C, hindi pagkalipati mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad? Nga ka-line up nga mga topiko, mga kampiyon nga mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 11 Mbps na. Naka-line up nga mga balita kag sa mga headlines. Sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga headlines diri sa 11 Mbps. Headlines. Balita sa patag sang sports. Pinoy Pride, Alex Iyala nagdaog sang WTA 500 title sa Mubadala DC Open Tennis Tournament. Congratulations, Alex Iyala! Wow! Open tournament or tennis tournament?
Tumalagsahon nga kag makasaysayan mga ka-K5. Makasaysayan ining hitabo sa patag sang tennis.

0: Amuning ginabantayan kagin pulawan ginaton kagabi. Ang hampang ni Alex Iyala mga ka-K5 matapos nagkampiyon kontra kay Pigula sa DC Open Finals nga nakuha ang WTA 500 title. Bugal inisang pungsod Pilipinas. Kag nangin inspirasyon karon si Iyala sa mga kabataan, mga tennis player nga mga Pinoy kag Pinay. Matapos na pierde ni Iyala ang top seed kag hometown bet nga si Jessica Pigula sa finals sang 2026 Mubadala DC Open sa Washington DC, USA. Matapos mga ka-K5 halos 20 ka oras nga na delay ang ila siling hampang bangod sang tudo kabaskog sang ulan. Nagbalik sa aksyon si Yala kag ginpakita niya ang kusog kag iya sining determinasyon. Kay man sa unang set mga ka-K5 na pierde si Iyala 4-6. Nakabawi siya sa masunod nga set kag ginpierde si Pigula. Dako ini kag impressive katama ang iya sining comeback victory. Makan mo ning determinasyon sang Pinayo. Pinaagi sining kadalagaan nakuha ni Iyala ang iya ikasyam nga kadalagaan kontra sa top 10 players. Kag ang pito sini natabo subong gid nga tuig. Nagapamatuod mga ka-K5 nga ang iya padayon kag pagsaka ang determinasyon siya sa pagsaka sa international tennis scene. Mayon na ni karon gabi na ni nga record karon ni Alex Iyala mga ka-K5. For the information sa aton sining mga ka-K5, ang Mubadala DC Open, sang una ginatawag ini mga ka-K5 nga The City Open. Amo ni sang major professional tennis tournament, ginahiwat ini kada tuig dito sa Washington DC, United States of America or USA. Nga man ginpangalan ini Mubadala bangod nga investment company ini nga based dito sa may Abu Dhabi. Amo ni nga ginpangalan ini mga ka-K5. Ang location sa ginampangan ni Alex Iyala for the information sa ato si Makuturan dito ini sa Washington DC. Ang venue William H.J. Fitzgerald Tennis Center. Balaan nyo ng Fitzgerald Tennis Center. Ginpangalan ini mga ka-K5 sa presidente sang una sang Estados Unidos nga si President JFK John Fitzgerald Kennedy. Amo na, JFK ina. So dira na ginpangalan ang William H.J. Fitzgerald Tennis Center. Itong ginasa Senate pala ang presidente sa United States of America. Dako ini nga bugal karon mga ka-K5 sang Pinoy o sang Pilipino. Ini nga torneo, isa ini sa pinaka-prestigious event nga ginahiwat sa USA mga ka-K5. Sa aton sining mga kotoran, sa aton sining mga ka-K5, sa mga professional tennis, ining ATP kag WTA, kay man WTA ini kay Alex Iyala mo. Organization ini nga nagapamalakad sa men and women's tournament. So ang category, ang level ni Alex Iyala nga nadag-an subong gid lamang mga ka-K5 nga mang itawag WTA Women's Tennis Association Women's Tournament ini mga ka-K5. Ari ni sa level 500 kay matikon una muna nga daog. Asta nga magsaka, kapagid nga magsaka, ang imo kategory, asta malabot mo ang Grand Slam nga ginatawag. Congratulations, Alex Yala! Sa piyang kabahin mga ka-K5, dugang ang mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginluthang patay nga delivery rider sa Sibagwan, Roa City. Ginasuspitsahan nga robbery ang motibo. Robbery ang motibo. Kagang gingamit ko no to, 38 caliber nga revolver. Pero ang pamangkot, naton mga ka-K5, ang pamangkot sang 11 Mbps, ang pamangkot sang mga ka-K5 naton, sino ang sospitsado? Diin na ang mga suspect. Hey, why good, huh? Why good, suspect? Why good, suspect? Kung why gapon suspect, tiyan wala na yung mambal to, eh.
1: Kampiyon!
0: Dugang mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad. Pamilya ni Angel nagapanawagan sa ustisya matapos na kuryente patay sa barangay Dumulog, Roa City. Ariman, makaluluoy ining biktima. Ini mga ka-K5 ang biktima makaluluoy ni. Nagjogging lang ni, nagpahuway sa may isa ka abandonado naman gani ni nga balay. Hindi na mabalaan kung ano ni balay ni bala resort or balay kalingawan kung ano man da ang panawag sina. Ginpalibutan sang perimeter fence nga barbed wire inang tan pagit sang live wire nga wala man sang notice, wala man sang plaka nga nakabutang, wala man sang warning sign nga nakabutang mga ka-K5. Tiyang makaluluoy nga senior high student nagjogging, nagpahuway, nagsandig mga ka-K5 na abot ang iya sining buhok, kinoryente patay ang biktima. Ang pamilya subong Angel nagapanawagan sa ustisya. Ang autopsy result mga ka-K5 lantawon ta kaghibaloon ta karon pinagi sa report sang aton sininga K5 reporter. Kay sunod diri mga ka-K5 sa aton mga kapulisan nga nag-imbestigar man sini. Kung mapamatud-an na ang nagbutang sining live wire ang caretaker, posible man na batgid ang caretaker pating tag-iya sinisang nanabitan nga lugar. Homicide ang kaso sini. Ang pamangkot naton mga ka-K5 kun bala. Ining tag-iya nag-coordinate, nagpangayo clearance sa Capiz Electric Cooperative. Nagpangayo ini clearance o kon wala. Kag kon ginpahanugutan ini o kon wala. O kon ba si nagmato-mato lang ni ang caretaker butang sang live wire. Kay suno diri mga ka K5 sa caretaker nga sang una kuno kag santag iya sang una kuno masami na da nakawatan. Sang gin-describe kahapon sang aton sini nga mga K5 reporter, duwa naman na gani da sang gamit sa lugar nga ina. Pero abandonado naman gani nga balay. Tinga man gin-butangan gina sang live wire. May ginatago kamuda, may ginlubong kamuda nga bulawan. May ginlubong kamuda nga diamante. Nga nadlo kamukot-kuton. At agad ang ipagtamod rin sa atun sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa pihak nga bahin. O mati sa mga nanay ha. Parental guidance sa mga nanay, mga ginikanan, mga content creators nga nagaedad sa 15 anyos panubo, kinahanglan may working permit suno sa dole. Awari na ang mahilig maga ng may mga content ang mga content creator bala mga KK5. Mayara sang bagong memorandum circular ang Department of Labor and Employment guidelines nga ginpagwa para sa mga under 15 years old nga nagatrabaho sa work or nagatrabaho public entertainment, magsilingta public entertainment buot silingon, nagagwa kada guro sa TV, sa radio nga daw naga-host kagid or may mga papel ikaw, mga online streaming services, social media, mga bloggers, digital advertisement, mga web series. Amo ni karon ang nakasulod sa ila sini nga guidelines nga kun ang mga bata nagaobra sini below 15 years old, kinahanglan may permit suno sa Department of Labor and Employment. Ay tuod man no, damo sa mga kabataan naton nga mahilig na gid mag-vlog. Mga vloggers, content creators, why man ay kaso? Why man ay iya sang problema kung content creator ka? Galing suno sa dole, kung mga 15 anyos panubo ka, makuha kagid dapat sang working permit. Dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. NEA Administrator Antonio Almeida ginkumpirmar nga mayara sa mga local public officials kag congressman nga wala nagabayad sang electric bill kag ginapasa sa mga electric cooperative sa mga konsumidor. Liwat-liwat na nuning nabatian ko. Siling ni NEA, ang NEA, National Electrification Administration, mga ka-K5. Mati ka mo ha. Siling sang administrador sang NEA, ni Antonio Almeida, gin-confirm niya nga may mga politiko kuno, nga local politician, mga congressman, wala gabayad sang ila electric bill. Sa baylo nga ginapasa na lang sang mga electric cooperative sa mga konsumidor through system loss ang inugbayad kontani sa mga politiko. Wow. Anong panawag ta sini? Anong husga ta sini? Tuod ini. Hindi kampiyon eh.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Labuton ta karon tinguan ta nga labuton ang Capiz Electric Cooperative. Reaction lang ha. Waay maniya gin-specify ni administrator kung sino nga mga politician. Kag kundiin ini nga mga electric cooperative. Waay mani gin-specify gid kung sino nga mga politician ang wala gabayad sang ila sini nga electric bill. But sa bylaw, iya paginpahayag nga may mga electric cooperative kuno nga ginapas-on na lang ini sa mga konsumidor.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Namiyan man ta sini. Tingwan ta karon malabot ang aton sini nga Capiz Electric Cooperative reaction. Malay mo, basi may ari man di sa Capiz. Reaction sa Capiz Electric Cooperative, pinagay karon dugay-dugay, standby ha. Tingo antang malabot si Engineer Edgar Diaz, ang Acting General Manager sa Capiz Electric Cooperative, mga KK5.

0: sa mga nagapa-shoutout! Mga ka-K5, mga followers na nakatigang na ta. From Rodolfo Evangelio Jr., Mayong Uto, K5 Alan. Thank you so much, Gid, Mang Rodolfo. Hello, sir, from Rina Leo Ayan Rohan. Hello from Jericho Sabay Saul Solda. Ini tanan mga ka-K5 ang aton nga mga ginpang headline. Iba nyo nga mga ginapa-shoutout. Balikan ko ha mga ka-K5, standby. Ini tanan ang akon mga ginpang headline. Mga kampiyon nga mga topiko. Ag public service, diri sa aton sininga pagpangalagad. Aton panumbalikan, pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kaya ni standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
13: Clinica Dio Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
16: DTX 500.
18: Matagal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
20: Kay may barato balay nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
20: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

Pabalik rin sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. 47 minutos na kaligad sa takna nga alas 11. 11 Mbps na. Dugang pagin nato nga tagan pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad. Ining dalan bala dira nga ginareklamo, gutok nga dalan. Along Railway Street. Paperting pinarkin na naikang hapon da sa mga motorsiklo. Sa lakyan. Nga daw hindi na halos maagyan mga ka-K5. Tikon hindi pa na pagtagaan pagtamod sa aton sining traffic management unit. May mayo kay nahawanan. Lang ni isa ka best na tabu ina dira. Kalapad-lapad na sang lagyan makamuning pinilahay sang parking mga motor, tricycle, salakyan. So ginaksyonan man ni kahapon sang traffic management unit. Insigida ginhawanan. Mga ka-K5, dugangan tani karon ang pila ka mga update ining nasunog ng mga panimalay diri sa may barangay 8 Rojas City. Dose ka pamilya apektado i-relocate sa may Tansaville. Aton pamangkot mga ka-K5, ano ang gintunaan sang sunog? Halos sa sobra na isa kasimana ining nagluntad nga sunog mga ka-K5. Pero way matagyapon kabati kung ano ang gintunaan sining sunog. Labuton takaron kagtinguan ta nga matagan ini update pinaagi sa report sa aton sining mga K5 reporter. Sa mga pa-shoutout naton nga mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Mayong udto ka K5 Sir Alan, nagatutok na kami sa mga balita mo from Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto Ma'am Bernadette.

Discalzota Diama. Mayong udto, Ma'am Iselin. Mayong udto sa Alan kag mga ka K5 from Bern Zion. Thank you gid Ma'am Bern or nang Sir Bern. Mayong udto gid. Tutok na sir from Roda Donato Amago. Abi ko gani batok na. Abi ko batok na ang sinugba. Sinugbang baboy. Kanamit magkaon sang pork chop. Basta sinugba. Proyaw nyo gid pagkalipati ha. Hindi gid pagkalipati mga ka-K5. Ang pag-inom, paggamit, pagtumar sang DTX 500. Sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga ka-K5. Na kung gusto nyo malikawan ang komplikasyon sa inyo sining alawas, mga ka-K5 komplikasyon, tuga sang pagtaas ang inyo nga blood pressure kag sumuman ang pagsaka sang blood sugar level sa inyo sining alawas, kag permi lang nagatinaas ang inyo sining nga blood pressure, hindi nyo na paghulatang maglala pa ang masakit sa inyong alawas. Maggamit na mag-inom, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant mga ka-K5. Namigin niya ang DTX 500, makarelax ka mo. Bulong ini sa mga ka-autora naton, sa mga ka-K5 naton, nga nagasaka ang blood sugar, kagpati na ang blood pressure. Tagsumuan sa aton sinayong mga ka-K5 para malikawan naton ang kagaw kon virus nga nagatapik sa aton sining alawas. Nagahina ang aton sining alawas ang resistensya naton mga ka-K5. Masami kita ginaubo. Maluya perming lawas naton. Tanan nga kagaw, klase sang kagaw, kakason yan eh. Dipinsahan yan eh, i-block yagin ni. Para maproteksyonan ang inyo sining alawas mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. The antiviral specialist mga ka-K5, ang klinika D3 Bio mga ka-K5, may component ini isang virgin coconut oil. Amuni siya ang bulong sa COVID. Sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, pwede nyo ni gamiton adlaw-adlaw. Pwede nyo ni itumar o kon imnon adlaw-adlaw mga ka-K5. So initanan nga mga suplemento ang DTX Coffee Mix nga makakapi ka na, ma-detox ka pa. Ang Mighty C mga ka-K5, hindi nyo gid pagkalipatan. Adlaw-adlaw. DTX 500. Klinika D3 Bio. Produkto ni Doc Ramil Oy. Kagsarang nyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City. Tatubang lang sang PLDT. Alright mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang iban nga mga nagapa-shoutout, balikanta ha. Ang aton mga ginpang headline, kag sumuman ang mga kampyon nga mga report,
ang aton panumbalikan diri sa aton sining programa 11M.

0: BPS pagkaligad sang importante nga mga commercial.
1: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
4: music,
3: no? Kakampiyon.
4: Pero music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo kabulubudlay?
1: DTX 500.
3: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
4: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
4: the reason one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
4: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha. Isa
4: ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
3: Husto.
4: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
4: Of the reason.
3: Oo.
4: Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido
4: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
3: Hubin pa.
4: Like in general Albao.
3: 70 na, pero daw 60 lang.
4: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang.
3: Mag DTX, mag MyTC.
4: Correct.
3: Ang ligan ng inyong pamatinan.
4: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalungan.
3: Husto.
4: Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
4: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
4: meningitis.
3: Na. Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect
4: pwede
3: sa imong
4: affect ka, inflammation sa imong brain.
3: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
4: kaya grabe gilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe git.
4: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga among rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News Philippines. Suma sa iyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawa ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking 6 na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan at 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA 105901, arrestado na Atlang PNP.
8: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng servisyong dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang panayam, binanggit plus Major Mac Millard Melan, happy ng Valencia Municipal Police Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na dahil tatlong numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bilingan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: C Network News. YTC Network News.
9: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawa ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng BC Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga tseke bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng inspectorate team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batak. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan.
12: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
13: C Network News. Mighty C Network
9: News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
14: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismissed police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din video ni Mayor Clarix Oy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarix Oy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
16: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
15: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamayari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
9: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Spirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may 3 at Barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng Leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang Leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa Leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Samantala, lalaking 6 na beses nang nakulo, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin, Deka K5 Jojen Morillo.
21: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalana, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posible sinundan ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyam na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karganga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 na beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa postmortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Balita hatid sa ate ni kay K5 Roldan Villarreal.
22: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 gulang na batang lalaki matapos matamaan ng bala ng Holland gun sa Barangay Agluluay, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napag-alaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 at 10 gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible umano na kinuha ng 10 gulang ang nakasabit sa kisame na Holland gun at aksidenteng natama ng bala na Holland ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napag-alaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng Holland gun na hawak ng kanilang lolo.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
24: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoya habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nilapit pinagalitan at sinaksak ng sospek ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing sospek at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
9: At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan, 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
2: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Reotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30 habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umano lamang ang tanging may hawak na mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang ex-house fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan, ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Reotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Gayun din, 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid ka K5 Leonard Veray.
4: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa Maysitso, Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doong Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
9: Maka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
20: Network News. Network News.
9: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Apostol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!

0: 12:20 sa hapon, oras 12:20 sa hapon. Ang oras dali sa K5 News FM Rojas. Balik dali sa aton sini nga programa 11 Mbps. Kaya po nagapamati ka mo dali sa kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Dago partner, aray na naka-standby sa line number 3. Mga ka-K5, si Engineer Edgar Diaz, ang Acting General Manager sa Capiz Electric Cooperative. Mga ka-K5, inimay kang tanan sa statement o reaction lang nung sa Capiz Electric Cooperative. Kaya i-confirm tani mga ka-K5, diri sa aton nga Capiz Electric Cooperative, iningin na pagwa nga statement kagin na confirm ni NEA Administrator Antonio Almeida matapos naging kumpirmarya nga mayara kuno sa mga local public official, and in fact may mga congressman nga wala nagabayad sang electric bill kag ang konsumo ginapas-on na lang sang iban nga mga electric cooperative sa mga konsumidor. Diin ini ang ginatumod karon sang administrador sang NEA. Yari sa line number 3, si Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sa Capiz Electric Cooperative. Line number 3, Engineer Diaz, mayong udto, live kita karon diri sa K5 News FM.
2: Mayong udto. Mayong udto, masimo K5, alam ka, of course, sa K5 FM nga nagpamati.
0: Okay. Engineer, makuha lang kami reaksyon sining nangin pahayag ni Administrator Antonio Almeida. May aragin man, diri sa aton abi sa probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas, may mga na-identify ka mo, may mga local public official nga wala nagabayad sa kuryente. As far as Capiz Electric Cooperative is concerned, Engineer Diaz.
2: Regarding sa kay may kinatamdan ko di subong ang Capiz ang pronouncement ni Administrator Almeida sa regarding sa mga hindi pagbayad sa mga local officials, also of course may congressmen sa mga electric cooperative regarding sila konsumo kada bulan sa nakabutang na di ginapastro sa consumer through systems loss charge.
0: Mm-hmm.
2: Now, there were 121 electric cooperative land sa bilog ng Pilipinas.
0: Okay.
2: There is a iyang pag-interview siya sa second paragraph. Specify man di Bangsang Moro region or Barm nga region sa Muslim Mindanao ang ginatumod yung region kag ginpamangkot na sa kung may other electric cooperative kag ginmensyonary man di ang Central Luzon or nasa region 3.
0: Okay.
2: Napakabuti rin sa aton, pwede siguro kay daw damo ka mang kilala nga mga local officials di rin sa Capiz land. Pwede mo sila mapamangkot loro kung may isa sa ilang spare sa pagbayad o ay gaabot ang regular nga bill. May ratio nga zero gid ang masabat si mo. Kaya daw, tari abis sa Capiz pala bayad niya ang aton nga. Oh yes, may mga dili-dili nga gamay. Pero daw wala kami problema sa ginasiling collecting sa konsumo sa mga LGUs. Even mga munisipyo, may mga capital or city hall, we have no problem with the payment sa ilang konsumo na ginasiling kada bulan.
0: GM, i-clarify ko lang ang statement ni NEA Administrator Almeida. Anong gina-refer yang wala gabayad sang electric bill? Personal nga balay sang mga politiko o kon ang local government unit itself, Engineer?
2: Sa akong pagbasa, di personal din nga konsumo sang mga individual nga mga mayors or LGUs kag including sa congressmen. Amo na ang sa akong pag-intindi.
0: A personal nila nga konsumo sa ilaya panimalay, hindi iya sang halimbawa kung isa ka politiko, mayor ka, wala mo ginabaydan ang konsumo sang inyong municipal hall, no? Kag kun ano man ang makover sang local government unit sang isa ka LGU engineer, no? Ang ginarefer ang ginarefer yes niya ang panimalay nga kun sa diin nag-star ang mga politiko GM.
2: Ah, correct ko. Amo naman ang akong pag-insindi. Kaya ito sa personal ng account siya sa LGUs kag other congressmen.
0: Okay.
2: Sa region, sa Barm region, kasi sa region 3.
0: Okay. Diriya sa aton sa province of Capiz, according sa imo, nga nagabaya dyan religiously ang mga politiko, Derek. May mga delay, pero nagabayad gid man niya in general, no?
2: Yes, ang mga delay lang na regarding ang consigib lang ng holidays. They, of course, sinuwa prepare sa mga check nga mga, for example, sa mga building owned by yes, ang NGO. Kung kisa on travel yung, but however, generally, daw wala kami ang problema sa ila.
0: Okay. Pwede bala ini GM nga ti ang siling sang niya administrator kung hindi makabayad ang isa ka politiko sa ilang konsumo, ipass on na lang sa mga electric cooperative sa mga konsumidor. It is allowed, GM, DSR?
2: Sa page, hindi ko sinigin na siling systems laws balalan nga gin-allow under the federal law for the pass-through charges, isa ka pass-through charges sa itong mga electric bill kada bulan. Dua ka klase, hindi na siling systems laws ang una ng technical nga muning inherent laws nga ginasiling whether you like it or not may experience mo gid ining technical laws kag ang non-technical composing the pilferage right of way problem mga kawig duot sa lambre the short circuit kag depicted meter nga yung mga mitrob lang nga hindi madiparan o hindi ma change meter nga daan nga stop meter na gali.
0: Mm-hmm.
2: So inang ginahambal naton daw wala di sa guidelines nga pwede ipasa na iya sang kung may ara gin man sa ibang electric cooperative daw wala di rin nakabutang iya sa guidelines kung what compose the systems laws.
0: Ah, okay. Pero kay Mantis, recently nagsiling si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kakason ang system loss sang mga electric cooperative, no, nga ginapass on sa aton sining mga konsumidor. Suportado nyo ini GM Diaz sir or anong inyo sining reaction na pag-abot sining pronouncement sang aton nga presidente?
2: Amon na di pagka daw viral sa subong lang nga isyo. Sana siling ko kagay na duwa kabahin ang party ning systems laws na ginasiling the technical ang technical hambal ko nga in the distribution business siguro na ba nakita mo naton mga interviews sa top executive sa Meralco whether you like it or not may mga inherent laws na nga matabo from point 1 hasta sa point 2. Ang point 1 nga siling sa metro sang provider o transmission ESGCP pag ang point 2 dito sa meter sang consumer. So in between the two points maka-encode kagid whether you like it or not sing losses nga ginasiling. So ining non-technical meaning pilferage so muning trabaho natin like Kapelco yung para maiwasan ini or ma-prevent ini, dapat i-continue namon ang amon nga kumpanya. That's the reason why we have three teams nga adlaw-adlaw mo gilang nila obra looking for possible nga maging source ng filterage as means of pag-determine sila is monitoring sa konsumo sa mga individual. And of course, ang clearing of lines in our part so siguro nakita masamon mga pronouncement yung mga brand out nga ginapatigayon ang pag-utod sang kahoy kay kabahin ina sa non-technical loss kag kabahin sa systems loss charge so kung depicted meter naman Kita mo, we were monitoring monthly isang konsumo sa isang ka-consumer. Kago nag-down ini o nagnubo, may makandak and sigida ang kapel ko sa field inspection. Kago found out nga defective meter, gina-replisan ini. So, yun ang mga pwede ma-prevent. Pero yung technical loss, hindi gin ma-prevent. With regard sa mga sa pronouncement sa aton presidente, I think the ERC has amugid niya ang pinaka the right nga agency being regulator sa ginasiling nato mga tariff regarding electricity di sa Pilipinas. Sila gid ang naka-intindi siguro sang how paano inaobrahon kag at the same time not unless ang ipera law mamindahan or ma-revisit kaya mo nang ginbasihan sining pag-pass through sining systems laws lang. So I think damo pa nga proseso siguro sini ang kay damo pa may mga stakeholders involvement pa ni siguro as to the effect when removing this.
0: Hindi man ni basta-basta gid nga madula ang system laws sa engineer no bangod kay manti under sa IPERA law madamo pa sang proseso naton nga pagapatigayo noon. Pero i-quote ko lang siling ni Mr. Manny Pangilinan na siling niya, ti, sino mabayad sang system loss kondulaon ini? Hindi siya magpasugot, engineer. The same question ang ihatag ko sa Capiz Electric Cooperative, no? Ikaw ba, engineer, personally, kung pamangkuton kita sang mga konsumidor, mapasugot kita kag hindi ayhan malugi ang aton nga kooperatiba, ang electric cooperative, kung maabot ang adlaw nga madula ang system loss sa GMD, sir?
2: Kung basihan na nato ang pinakalitis bill, ang systems loss charge 1 peso para sa madasig nga computation, ang sales ng average ni Capelco sa bilog ng Capiz 25 million kilowatt hour. So ang Capelco will lose 25 million kada bulan. Wait siguro basi tatlo ka bulan or anong ka bulan basi kung we cannot operate anymore.
0: Kung madula kag kun wala na ang system loss.
2: Yes, kaya mo nang ang madula nga kumbaga mabawas or masiling naton nga dako nga burden nga madula sa Capelco o maging burden sa Capelco ng 25 million kada bulan kay amo na equivalent sang systems loss charge kada bulan with the sales of average of 25 million kilowatt hour sa bilog ng Capelco.
0: Nga lamang ko ginaghatag pronouncement ang Meralco nga ni sino mabayad sina kondulaon ina anong operation
2: kag sa aton balalan mabudlay kay si Meralco is private. Meaning, sa ila computation, sa ila nga rin, given na naya, they have their profit. Yung electric cooperative is a non-profit. Imagine, nagkundulaon ining mga natural laws. We are serving parplang barangays. So, we are talking here connection, lines. So, balanta naman nga from point one, basta as long may galatay nga kurente sa alambre, may losses.
0: Yeah, okay.
2: So hindi gidya pwede makaiba ang nature abisang business. Pareho to distribution utilities pero urbanized, highly urbanized yung iya sa Meralco.
0: Samtang may nagasangyad nga kurente sa mga sanga, sa mga kahoy dira, sigurado may losses gidya Engineer Diaz.
2: Yes, amo na kami nga routine, regular ang line inspection sa aton mga engineers. Para maputol gila ning kahoy ni nga nagaduot sa alambre. Kaya yung mga sign dira nga may loss kung laya ng mga daon sini.
0: Okay. Engineer, ipahabol ko na lang ni nga pamangkot kay sa nagligad nga adlaw, may ara sang isa ka senior high student nga bata nga nakuryente dira sa may barangay Dumulog. Kag ginapatihan nga ining perimeter fence ining himo sang barbed wire ginbutangan connection nga may live wire. So ang autopsy result karon nagapahayag nga ang bata ginkuryente gid nga napatay dira sa may isa ka lugar sa barangay Dumulog. Ang akon nga pamangkot, Engineer Diaz, sir, may koordinasyon ini kag may ginpangayo sila bala nga permit halin sa Capiz Electric Cooperative nga pwede sila makabutang sang linya o online para nga makahatag sang kurente dira nga may mga kasubong sini nga hitabo, GM.
2: Islan sa natabo sa tong Sabado, may mga insidente nga kapareho sini pero hindi sing mutugid nga na-energize siya as alids ang perimeter fence. So, ang SOP namon o standing operation procedure, once nga may call nga may electrocution incident sa isa ka lugar, ang team na namon diri automatic ma-dispatch and will proceed dito sa area. Now, ang iaobrahon sina, ang findings, may natumba nga poste, may nautod nga wires, any defect sa distribution line sa kapel ko nga mo ang ginhalinan sa pagka-kuryente, automatic, ang krong ina, i-shut down niya ang power sa sina nga area. However, sa itong pagkatabo, nag-responde ang atong team. So, ang first nila ginlantaw, zero defect sa distribution lines ang Kapelco. Wala ginsing mga sign nga bigla na putol. Continue man ang power supply sa area. Meaning, wala diferensya. Kag as a leads, tama kalayo ya ang connection or ang poste sa Kapelco sa leads nga sa lugar nga may insidente sa pagkakuryente.
0: Mm-hmm.
2: Kagang nang isa pa ka-report sa atun nga team, paabot nila to, wala na sila nakita nga any wirings as a leads nga nakatakod sa fence.
0: Gin, but silingon na daw ginutod na?
2: Okay, ang jurisdiction na bilang sang kapel ko, hasta gilang sa meter. So any additional connection sa sulod sa premises, meaning sa sulod ng balay, o sa iya mga sa sulod sa iya gidya property, daw hands off na si Kapelco. Kaya asta lang kami sa meter, yeah, sa kilowatt hour meter.
0: Okay. So, pero ang tag-iya sang panimalay, o kung tag-iya sining kung ano man ang panawag sa na resort, balay, kinanglan nga magpangayo gid clearance sa Capiz Electric Cooperative or magsulat sa electric cooperative nga may ibutang silang live wire engineer or ginabawal ini sang Capiz Electric Cooperative?
2: Actually, ang dapat tani, kung nagpahibalo, kaya kami hindi man kami kahatag sang authority o approval, kaya hindi kinaiya pwede. So, dapat ginpahibalo kami para ma-advisean sila na hindi na pwede. Kung sige ho ni Ginmato, dapat butangan sa sign bilasin ng fence, ikabit nila na high voltage yung ina nga lugar o ina nga perimeter fence. So, sa siling ko, bisan ipaabot nila sa amon, ma-disagree kami, kag hindi pa kami magatag sang go-signal siya. So, amugi lang na kayo daw, on as alleged kagamutong sitwasyon nga gin energize ang fence daw masiling naton hindi gito ya safe nga klase sang installation.
0: Mm-hmm. Tuman ka delikado gali ato engineer ang ilang gina ubra no kag suno man sa imo nga kon investigasyon man paghambalan ti wala nakamuti ya jurisdiction sa sulod kay manting inyo asta lang kamo sa mitrohan kag sa poste ninyo.
2: Correct para ko asta lang gilang kami la.
0: Okay. Kag hindi ka man magpasugot, kag ang Kapelco, na kung nagsulat ginman ang tag-iya, hindi nyo ginman pag-irekomendar ina nga ibutang inang live wire kay Tuman Kadelikado, Engineer Diaz. With this, thank you.
2: Yes, so,
0: okay.
2: Tama.
0: Mm-hmm. Okay. With this, Engineer Diaz, thank you so much gid sa imo nga oras. Maski malipot lang aton nga tinion. Nagapasalamat gid kami no, sa imo kay very transparent ang inyo opisina para sa mga impormasyon igahatag naton sa aton nga mga konsumidor diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Lastly, engineer, may may gusto ikaw ipaabot sa aton nga mga konsumidor with regards sining ginpahayag sa NEA, although nga hindi makita apektado diri, kag ining natabo sa dumulog base may ara ikaw sang pahanumdom sa aton nga mga konsumidor General Manager Engineer Edgar Diaz, sir.
2: Yes, so madamo kasi mo salamat lang sa K5. So, sa nasiling mo, ang ginapalawagan na natin na any connection made within the premises nga kung pwede paibalo kita para matagaan sing advice nga maging safety both sa ikaw o sa tag-iagid mismo kag sa mga tao man nga outside sa imo premises. Wala man ay na ang consultation diri sa bayad kag ginapaabotin sa kapel ko nga gina-welcome, gina-di na mamangkot angay bago naton obrahon.
0: Okay. With this, thank you so much, good General Manager Edgar Diaz, sir. Mayong hapon sa imo.
2: Thank you.
0: Mga ka-K5, si Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Capiz Electric Cooperative. Illegal gito yung ginubragali dira sa may barangay Dumulogo, sang Tag-iya. Kay maski nagsulat pa kamo sa Capiz Electric Cooperative, hindi gyapon mag-recommend ang Kapelco nga obrahon ninyo ang pagbutang sang live wire sa inyo mga perimeter fence. Diba, walgi dyan kagsuno sa Kapelco, tuman ka delikado ina nga butang kag ginadumili ina mga ka-K5. For some reason, pwede man kamo gali advisan kung ano lang ang posible, no? Nga hindi makahalit kag hindi makamamatay sa aton sini nga mga kauturan kung ginasecure gin man ninyo ang inyo nga propiedad. Why na ialain kung ginasecure ninyo ang inyo sini nga propiedad, inyo na iadiretso, pero hindi lang makaharm, hindi lang makahalit, hindi lang delikado para sa pumuluyo nga nagaagi dira mga ka-K5. Amula na yung pahanumdom nato, tilang tawa karon kay may nadisgrasya. Balikan ta, mga ka-K5, ang iban pagid naton nga topiko. Balikan ko niya, ay i-refresh ko lang sa inyo karon ang ginpahayag kag nangin statement man sang kapel ko, sining ginhambal sang NEA or National Electrification Administration, ang ila sining administrator nga nagapahayag kag nag-confirm nga may mga public official or even mga congressman nga wala nagabayad sang electric bill but instead ginapass on sa mga member consumer. So no, dere sa kay Engineer Diaz, hindi na diya applicable or wala na diya nagakahinabo sa aton sa iban ini nga lugar mga ka-K5. Balikan tang iban pagid naton nga mga topiko dere sa aton nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
3: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpana. Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500!
7: Masalikan!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Pinatong score ganit?
9: 470. Tiko 2. Sa gabi 2. Sa
10: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Tinom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamahal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
19: Di kasi.
11: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!

Alas 12:49 oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik kita sa 11 Mbps. Karon dugangan ko na imulsuhan tana karon ining aton na topiko. Parte sa pagbutang sang live wire. Ito na asang kamatayon to sang senior high student. Shout out mga ka-K5. From Iselin, Discalzota, Jama, mayong udto Sir Alan. Mayong udto Sir Alan, kag mga ka-K5 from Burns Zion. Kag sumuman, morning Sir Alan from Dolores Abilarde. Thank you good Ma'am Dolores. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi from Lisa Barrientos. Si Lowy J. Dimo, nagapamati man sa aton sininga programa. Rina Leo.

Mayong Udto from Vivo Patricio. Mayong Udto K5 Sir from Soilo Gardose. Mayong Udto ka K5, nagamonitor na kami diri sa barangay Insolooban, Manyaga ta Sir. Akon sudan itlog kag isda. Wow. From Mario Alfabete. Mayong Udto Sir Alan Catalan, nagatoto kami diri sa barangay Kulasi Sitio, Almalbes Village. Salamat gid. From Rhea Ombas Kalinaw, Balbuna. Mayong Udto ka K5 Alan, nakatotok na kami diri sa Esperanza Hamindan. From Roslyn Hermo. Mayong Udto K5 kag sa tanan nga naga tagabara Sitio Pangpang, kag sa asawa ko nga si Ernie Stores. Mayong Udto from Hazel Padires. Thank you, Mayong Udto K5 Alan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you again, Ma'am Elsie. Kag shout out te si Blances sang Balatukan, Panitan Copies from Elsie Acuña. Mayong Udto ka K5 Sir Alan, shout out lang sa mga taga Barangay Centro Dao, dira sa De Los Santos kag Roti family from Buyat Roti. Kag shout out sa mga katrupang bigo nga nagatutok gid sa 11 Mbps maulanon nga Martes from Buyet Rote. Wah, trupang bigo gid ha. Thank you gid Buyet. Sino mapamembro sa trupang bigo ni K5 Buyet Rote? Nakatutok man si Nalin Finiquito Tabigi. Kagsumuman mayong hapon, Sir Alan from Leia Baez. Thank you so much, kid, Ma'am Leia. Mayong Udto K5 Alan, Matias Robles family. Dra sa Lantangan Pontevedra Capiz. The Robles family from Joshua Patrick Matias Robles. Tagaan ko ni karon pagtamod mga ka K5. Ining natabo nga pag-panic sa mga estudyante matapos nga may kinagamo nga nagluntad sa isa ka eskwelahan. Mga ka K5 sa sulod sa eskwelahan dira sa may Hamindan National High School. So nagka-panic ang mga estudyante matapos nga nag-responde ang mga kapulisan kag mga responder dira sa may Hamindan National High School. Kag matapos nga nag-ilinaway ining mga estudyante nag-investigaran pa ini karon mga ka-K5 pinagululuwa ang mga kabataan. Wala gani kay why man sa nga natabo nga stampid. Mayo gani kay why may natabo dira nga nagkaladisgrasya ang mga bata. Bangod sining pagpanik mga ka K5, tuga ini sang pag-ilinaway o kon kinagamo sang pila ka mga estudyante sa sulod mismo sang eskwelahan. So makita ta kag ang mga kabataan na matamat nga naguluwa sila sining eskwelahan pinaagi sa mayor nga gate sang Hamindan National High School. Kagingiyahan man ini o kon gin-guide sa mga kapulisan kag mga responder ang mga kabataan o kon mga estudyante. Tumay kay wai sang may na sa marandra na nag-cause ini sang pagpanik. Ano ang ginhalinan sining kinagamo sa mga estudyante dira sa sulod? Wa gini masikyar sang aton nga mga security personnel. Kabay pa nga wala sang may nahalitan. Alright, wa ta tempo wa ta oras aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa aton sini nga programa.

0: Ato sini nga technical partner ka K5 Jubik Huber. Aton nga mga ka K5 nga nagtutok diri sa aton nga pagpangalagad, salamat gid. Sa aton sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa ngalan sa aton sini nga station manager ka K5 Ami Berondo. Kag sumuman aton sini mabot kag nga chief executive officer kag presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Wanta oras, wala na ta tiyempo. Diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM Rojas. Sa Gyapon, ako si ka K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
4: Mga buti ka. Ang storyanta sa mong is vaccination.
5: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga mapabaksin.
4: And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
5: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3 Bio dayon.
4: Oh,
5: ang matabo inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
6: Let after, them react anay, no?
5: Pareyaka anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga antibodies.
6: Correct.
5: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3 Bio.
6: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
5: Correct.
6: Amo na gani ba si pag-contact sa vaccine.
5: Pagsulod ya, dayon patay din niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
6: Ano
5: pang antibodies nga matabo?
6: Ano?
5: Pero may antibodies gapon guro, Sir Boy, di ba?
6: Nga,
5: biskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kuan, gap kilala gapon ang ila.
6: No,
5: biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
6: Because ang viral component ka ma-detect.
5: Correct. May rason gali, Sir Boy, guys. Biskan din na 24 hours siya mainom. Before and after, mainom yung D3 Bio.
4: Kaya may mga bilin pa na mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amuni ang attenuated. Ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may mga antibodies. Or may anak may ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify.
5: Ang ibang
4: sa
5: spike lang ganina, no? Sir Boy, spike protein
4: spike
5: lang.
4: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus, ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amoning rason, inaya nga virus, inaya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
2: D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies, ang imulawas, para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga malat, na hindi ka na malatnan.
5: Pwede.
4: Pwede ka man ga.
5: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
4: No? May napurma na nga antibody.
5: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning, Pastor Boy, ang suggest mo, kung halimbawa, gaplano, gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
4: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
5: Preparado imo immune system.
4: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
5: Correct.
4: So, mabudlayan ang lawas.
5: So, at least be 3 days or 1 week before gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy. Dako niya makabulik.
4: Correct.
5: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang,
4: maditribayo
5: kuya.
4: Maditribayo ka.
6: Ako man?
4: Ako man?
6: Maditribayo lang, kuya?
4: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
5: kaya masugot ka siya hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, Sir Boy.
6: Panigurado na malang importante.
5: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
2: D3 Bio.
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga pro Probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Dinakano ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
17: sa DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
16: Subong kamusta?
15: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
2: pa siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after one week, doon na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
16: Coffee Mix.
17: Mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
24: Extend Food Superman for Men.
17: DTX 500.
26: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapda sang akong
17: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
28: Memory Advanced Syrup.
17: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
5: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Juice Benlo.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo.
8: Si Punch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala.
8: Dahil ang Dedra ang mighty.
7: Malaban mo,
8: Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
1: Mamakang sa mga butika.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Eh makabala, apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
16: Pautuwas sanay ka K5 sa Room 1009. Ang inyo silingahulot para utuwasan. Kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amirlis Birondo. Welcome mga darling. Dari sa aton silinga programa sa kampiyon nga estasyon. You're listening sa inyong paboritong FM radio sa Capiz 100.9 K5 at News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa K5, ang programa nga inig na dulong sa aton sang DTX Coffee Mix. Madamit, maaroma, kag-healthy coffee. DTX Coffee Mix, produkto ni Doc Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX Coffee Mix, himo ka K5 sa kombinasyon sang Ampalaya extract, the sugar cane extract powder, kag chia seeds, no? Nagabulig para ma-manage nato ng aton sininga timbang, nagabulig para matinluan ang aton nga lawas. Kag K5 nagabulig para ma-energize kita, no? So, kung ang imo sining trabaho, no, sa opisina, amuni nga mga oras na pilaw ikaw, or ang imo sining trabaho, no, gabantay kada sang tiyanggi o kunigosyo, ba, hindi ka gin magtulog-tulog, kay base masalisihan ka, ha? Dapat, no? Alerto ka. DTX Coffee Mix. Basta gani kape, dapat diri kita sa healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Available sa Rain Pharmacy, no? Diri sa Roja City. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tamyo, tabalaan eh, di sa aton sininga mga palangga o nga nagamagatika sa wong sa aton sininga live, no? Live kita sa aton sininga mga official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag sa K5 NFM Rojas Digital. Again, follow us on Facebook, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Follow nyo ang aton siling mga page kay para ma-notify ka muna kung may ara kami sa programa or kung may ara sa mga balita, mga press ka kag nilaguan ng mga balita na dapat ninyo mahibaluan. Maayong hapon sa aton siling K5 Solid Supporters nga adlaw-adlaw, no? Wala gindagabiya sa aton. Dira sa Barangay Bara, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Adjeline Amangka, Nanay Sanin, Tatay Stone, no? Kap Dodoy Ernie Lorenzo, maayong hapon. And syempre, ginatamayo natin dira sa Tumuran Maayon, na Ma'am Christy Villar. Dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension, Mike Torrente Abangco. Si Ma'am Roda, Donato Amago, dira sa Dinginan, dira sa Adlawan, kagkaisa ara sa Luktogan. Si Ma'am Jana Amvils Siloso. Kinatamayaw mo natin, dira sa Kilometer 2 Lawaan, Ma'am Dolores Abilarte. Sa Sunshine Village, Barangay Banica, Ma'am Rena Wakas. Maayong hapon man, no? Sa kay Atsleo John Billiones. And kay Ma'am Jenny Ingkong Rosales, Ma'am Vina Villarwell, magandang hapon ho, mga ka-K5. Sining adlaw, no? Mabatian naton sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, ang kasaysayan sang isa kalalaki na dugay na gidya nga Mr. Lonely. Lonely. I'm Mr. Lonely. So, hindi lang sa patag sang paghigugma, no? Masubo si Joe. Kundi may mga hitabo man kaya sini nga life ko na batyagan niya nga wala siya sang pamilya. Wala sang tawo nga nagaunong, nagaulikid o kung nagkakabalaka sa iya. Si Joe, no, na abi niya sang una, hindi siya kamahal-mahal nga klase sang tinuga. Aton karon mga ka-K5, no, nga abasahon ang sulat, no, ni Joe. Maano kita, anay, mabasa ta anay sang sulat, ha, mga ka-K5. Sige. Sorry lang ha, kay may gin, may nagtawag. Sir ninyo, dali lang gin, sir ninyo ha. Dali lang gin, balapang. Amuning aton nga partner sa aton nagapadayon nga Corporate Social Responsibility Program, Servisyong K5. Sir ninyo, abukay, sang quick prime. And of course, no, ang bugos nga puwersa ni former congressman attorney Nat Oducado, naging party list representative, tubong kapisnon, no, dugong sa pianon, ang aton ng mga nakaligad ng mga gift-giving activity. Natigayon, or nang imposible, inaagi sa bulig ni attorney natin. So kapag nawag naman sa sir ninyo, feeling ko may maayo naman siya nga balita nga ihutik sa atin. Anyways, shout out attorney Nat Odocado and Quick Prime sir ninyo and Capiz Content Creator Society. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Basahon ta ni Anay ha. Ang kasaysayan o kung ang sulat ni Joe mga ka-K5 diri sa aton palatuntunan. Dear Miss A, maayong hapon sa imo kag sa imo mga tagpalamati. Kaparehos ang iba na Miss A, may ara man ako sa istorya. Naluyag ko i-share sa imo kag sa mga listeners mo sa imo nga programa. Itago na lamang ako sa pangalan nga Joe. Ang bansag sa akon, kapareho sang tigulo sang ambahanon. Mr. Lonely. Sa tuod lang, Miss A, ang tanan ng mga tawo nga nakapalibot sa akon, mga tawo nga nangin parte o kung kabahin sang akon kabuhi, masiling ko nga ginpalangga kugid. Apang mapati ka bala, Miss A, nga ining mga tawo nga lubos ko nga ginpalangga, lubos ko nga ginprioridad, ang permi lang gid wala sang oras para sa ako. Maluwas sa akon pamilya. Gusto ko gid tani nga nagabanding-banding man kami, Miss A. Nag may moment man kami bilang masad siya nga pamilya. Dugang pagid, Miss A, ang akon nobya. Dawala gana sa akon. Isa ka adlaw na ospital ko, Miss A. Kag daw ginakumos ang akon kasing-kasing. Bangod wala gid nga may wala gid sang may nagbisita sa akon. Tubtob nga nag-ayo ako. Wala gid sang may nakadumdum sa akon. Duman ko, Miss A, ang mga kasakit. Kag nag-decide ako nga tiuna para makigbulag ako sa akon kahagugma. Ginbulagan ko tungod may tagsa-tagsa kami ka prioridad. Sa tuod lang daw nadudla ako, Miss A, makipagrelasyon. Daw gintatako na sa akon pinsan kag sa akon tagipusuon nga papahuwayan ko na ang akon tagipusuon. Kay daw nadudla gid ako, ya Miss A, sa gugma-gugma nga ina. Pero wala ako nagdahom nga may babayi nga mag-aabot sa akon kabuhi, Miss A. So daw ginkilig-kilig naman ako. Daw nabuhi naman ang mga kaugatan sa lawas ko. Daw may kulba ako, Miss A. o sa tuod lang gusto ko na gid magpakasal. Gusto ko na magtukod sang akon kaugalingon nga family. Pero ara gid ang kulba, Miss A. Kay base mangin Mr. Lonely naman ko bala sa ulihi. Si Mr. Lonely. May chance pa bala, Miss A, nga mangin happy?
0: Ka, ipautos na ka.
16: Pamatiin nyo lang, Miss A, ang akon nga kasaysayan. Magbahala ka na da, tugda. Kung ano ang imo nga ma-advise sa akon sa kung ano man kahinatnan sang akon bag-o nga relasyon. Sa liwat, ini ang inyo ka K5. Joe.
0: Ka, ipautuas na ka.
16: Nabatian ang sulat ni Joe. Ka K5 or ang kaungdan sang sulat ni Joe. Ini nga istorya, hintatagan kabuhi sang aton mga dramatista, no? Pagbabatian naton sa aton pagpanubalik sa aton kampiyon nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Gani mga ka K5, tutok lamang, wag bibitaw. Dari sa aton siringa paborito nga FM station. Sa copies, this is K5 News FM.
17: K5 News FM.
18: O si Karen, kadamog itsang akon hair follow, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
19: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikta. Sekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
21: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamahal ayos ang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
22: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
23: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dalmi kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
25: 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
26: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
25: Tibo gid kaayo ang mighty C.
23: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
23: Mighty C, epektibo, garantisado.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
29: So una,
30: problema, gid ako sa akong body odor.
29: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
30: Pero subong,
29: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
30: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
29: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
23: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
33: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, ga, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa-basa
1: na gani, kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa,
1: kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaka.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Rosanne Bao. Akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
4: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
7: Ako si Salvador Estanina. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
8: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
7: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
13: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balay nga butika.
13: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
34: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
35: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
13: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
34: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
36: Rain Pharmacy.
37: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
38: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Hey, Dolan 136 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko. Kag Kalingaw. 36 minutes after the hour of 1. And ang ating oras, kinahandog po sa atin ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C mga ka-K5 ha, produkto ni Dr. Mel Uy, kagsang Klinika, the Alternativo Medicina, and Wellness Center, mga ka-K5. Mighty C, nagabulig sa aton siling alawas para mabatuan ang mga sakit like ubo, sipon, hilana, trangkaso, no? Mga infections. Maayugid ang Mighty C. Nagaprotekta sa aton ng mga selula nagikan sa harmful free radicals kag oxidative stress. Kag nagapromote ang collagen production para maghealthy ang aton siling panit para sa madasig man nga pag-ayos ang aton siling mga pilas. No? Kag nagabulig repairs ang aton siling body tissues. Pero ang nami sa Mighty C, no? Kay Ma'am Balcom, same-same man lang sila benefits ang iban nga brand sang vitamin C. Oo, basta vitamin C, amo manggid na ang ila sa di nga benepisyo na mahatag sa aton nga lawas. Pero anong kaibahan sang Mighty C, no? Ang Mighty C is sodium ascorbate, no? Hindi siya pareho sang ginaitumar nyo da nga pure ascorbic acid nga nagasulab ang inyo nga sulok-sulok on regular ang inyo sila nga pagtumara. Ang Mighty C, no? Again, nagamit sang non-acidic sodium ascorbate form that is less likely na makatugas ang acid reflux or pain sa aton siling at siyan kumparar sa iban nga brand na ascorbic acid. Bala, ahi mo sa ascorbic acid. Mag-Mighty C mga ka-K5. 8 pesos lamang per capsule mabakal sa mga butika sa inyong lugar, no, sa mga kabanuhanan, available gid na sa mga butika dira sa inyo and available man no sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Makiling Street, tabok lamang sa PLDT building. Bukas 8 a.m. to 5 p.m. Domingo tubtub Biyernes. Saliwat shout out sa aton sini nga mga solid ka K5 no nga kaupod naton diri sa aton sini nga pagpautwa sana this afternoon, Tuesday. We happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today. Ang reporter da ni SM Jobert Lago no, sa Radyo Tagbuanay. Miss Gay Aligain, happy birthday from K5 News FM, Rojas. And sa tanan, no, ng mga nagasaulog sa inyo sa ringa kaadlawan, ginatamyaw manamon kamo sang mali pa yon no kapag sa ulog sang inyo sininga birthday maayong lawas mali pa yon nga tagipusuon no kag may malinong nga paminsaron amo ni ang best nga gift no nga dapat naton pangayoon no? Kag aton nga pasalamatan kon may ara kita sina subong walaga sa ulog kita sa aton sini nga birthday. Okidoki, no? Mamati kita sa first part sa aton drama, The Joe Story. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Tricia, liw gani ko sang lighter. Aral lang da sa kilid sang lababo, nalipatan ko eh.
1: Ari. Excited, gid katamang palangga to sa birthday.
0: Siyempre, no? Ikaw ang special nga bisita ko eh. Gani, dali na. Magbungko ka na. Magkaon na ta.
1: Ante, sige. Ayan ka. Wala mo pa gani. Masindihan ang kandila sa cake mo, oh.
0: Oo, gali, no? Sige, dali lang.
1: Aring lighter.
0: Dali lang kita.
1: Aring na. Oh, wish anay kag amo pag blow.
0: Oo.
1: Ay, babe, dali lang gid ha. Sabton ko lang tawag.
0: Okay, babe.
1: Hello? What? Subong dayon? Sige. Pakadto na ako. Bye-bye.
0: Babe, ano to ko no?
1: Babe, mapuri ko dani. Nagalain ko nung pamatsyag ni mama eh. Babe, sorry, good babe.
0: Ay, babe. Wrong timing man naman. Birthday ko subong eh.
1: Babe, mas importante si mama sa birthday mo. Sige. Malakat na ako. Happy birthday, Liwat. I love you.
0: Babe! Madali lang! Babe!

Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Kamu si Niman. Kabudlay ko nag-isahan nun ka. May pamilya man pero wala man nag-intindihan ay. Kagang special ko nga bisita. Kintaliktan pa ako. Bagay sa pagkaon ngayon eh. Iabuy ni sa basuran. Ari pagit ang kay kayo niyo. Ah!

0: Oh, kamusta ka diri, anak?
1: Okay lang, ma.
0: Ay, sorry, gidnak, ha? Wala, gid ako magka-attend kang birthday mo kagabi.
1: Wala sang kaso, ma. Tanad naman ko sinay.
0: Ay, ano abi kay ang manghud mo, eh? May event man kagabi sa school.
1: Okay lang gani, ma.
0: Ay, sige. Malakat na ako, ha? Kay si Tito mo, Eric, kagina pa na siya nasagi ka pinanawag sa akon.
1: Okay, ma. Okay. O, sige.
0: Ay, sige, ha. Malakat na ako.
1: Kabudlay kung nabilong ka sa broken family. Abayo pa. Baka doon na lang ko sa ilan ni Papa.

0: Eh, saya duduk pula. Wey. Joe? Ikaw?
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon pa?
0: Eh, ikaw kwan na, anak. Paliwag lang. Hindi lang ka naisubong, ha? Nag-inaway kami ni Tita Musenya eh.
1: Na naman? Alos kada bisita ko di eh. Amo nang rason mo, Permi.
0: Eh, gina-timing mo kidabi, Permi. Ay, ugli. Happy birthday.
1: Oh. Oh.
0: Eh, pasinsya kagidnak, ha? Kabalo ka naman nga gamay pang manghod mo eh.
1: Palariyuhin ka mo ni Mama sang rason, Permi.
0: Hindi pag-imit lang ang ngalan niya sa atubang ko. Ogli, kumusta ka na?
1: Are, amo man giapon. Nagaisahanon. Uhaw sa pagpalangga niyo ni Mama.
0: Anak, ara ka na sa hustong edad. Pwede ka na magpangasawa. Para makatukod ka man sa kaugalikon mo kapamilya.
1: Palarihos lang kamo tanan.
0: Oh,
1: sako, busy. Bisan sa importante kong adlaw, wala kamo tanan eh. Abi mo pa, gusto nun ka nalang gani nga mapatay.
0: Oh, anak!

Kabataan ang unang bahin sa kasaysayan ni Chow. Ang bida sa aton silinga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kaluoy man ka Joe no. Amuni iya sininga sitwasyon bangod kay nagulagay ang iya sininga parents. Di may kanya-kanya nga family no? Ang iya sininga ginikan. Ang tatay niya may asawa naman, ang nanay niya may asawa naman. So yan nabilin nga daw. Ano no nga siya lang nag-comfort man si Eko Galingon. Siya lang man, no? Nag-palipay si Eko Galingon. Ang sabat ng bala sa iya sang parents niya, ang mga sawa siya. So feeling niya, wala agad sang may nag-apalangga sa iya. Uhaw! Sa atensyon, sa pag-palangga, no? Sang pamilya. Ang nobya niya, ang amo kong tanik ginasaligan niya, nag-abot ang tion sa ulihin daw wala naman sa iya sang gana. So, problema ni Mr. Lonely ay kung paano siya magiging happy. Kamuya, anong nagapa, anong rason kung nga man nasubuan kamusubo? Ano ba ang mga common or mga pangkaraniwan na mga rason bakit nagiging malungkot ang isang tao. Siyempre, una da, no? Problema sa personal nga kabuhi, kabiguan, pagkawala ng mahal sa buhay, o ara na, no? Hiwalayan sa relasyon. Or mga kapaslawan na makakuha sa work or makasulod sa work. Alitan sa family, sa mag-abiyan, problema sa pinansyal, problema sa pag-eskwela. Kapoy sa work. Depression. Hindi happy, no? Sa kung ano, kung diin ka subong. Ano pa gid? Ano mga iban pang rason nga nagkasubuan ang isa ka tawo. Pero

nga, kun nga, nagiging lonely kita. May na-feel kita sa aton kaugalingon nga, kulang. Na gusto naton ina mapunaan. Pareho kay Joe. Kulang siya sa pagpalangga sang iya sining pamilya. Daw ginakulang siya sa atensyon na ginahatag man sang iya sining nopia. So, maabot ba lang tiyon, no? Nga mapunan ina mga kakulangan sa life niya? Ano bala sa ulihi ang makakapahappy sa ating Mr. Lonely? 1:52 sa hapon ng ating oras. Sila handugo sa atin ng DTX 500, the superior antioxidant, produkto ni Doc Ramil Uy, Kagsang Klinika, the Alternative of Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Actually, may naistorya ko na yung last time, no? Nga, nang may ara siya sang kilala nga wala na naggamit sang reseta sang doktor kay tungod, no? Nakabati sa radyo nga ang DTX 500 bulong sa diabetes. Kita nyo kung nagabakal ka mo lang ga sang aton sining gina-endorso nga produkto. Ara, ginatako-tako ang letra, no approved therapeutic claims. Kag hindi siya yasang bulong suplemento. We focus sa ginatawag nga prevention, no? Dapat ga suplemento kita, nagatumar kita para hindi kita pagduktan sang masakit kapareho sang diabetes. Hindi wala kabati ka mong ka sa amon mag-endorso, how? Wala kami di ka-endorso nga. O, kung diabetison ka, buwas, magic, ayaw ka na. Di ba la? Balik-balik yung mabatian. This is an herbal food supplement. Gina-intindi lang naton kung paano mag-explicar si Doc Ramil Uy sang iya sining produkto. Ini suplemento. Nagabulig sa aton lawas para makalikaw kita sa madamo ng mga sakit. No? Ano nga bal ni Doc Ramil? No? Dapat gina-enjoy naton, no? Ang aton sining pagkabuhi diri. Magastos kita, ma-invest kita sa aton nga health. Kaya ang imbis nga i-enjoy mo na ang imo sining kwarta o kung sinuptan dira, makadto lang na sa imo sining pang pa-ospital sa ulihi, no? Kung balati anon ka na. Kung balati anon ka na. O, bala, dira pala nga daan nga eksplenasyon. Balaan nyo na nga, ang aton nga tuyo ya is prevention. Makalikaw, no? Kita sa mga masakit. Ibudlay man magtugda bala mga ka-K5, no? Sang gusto naton ipunto ito sa aton nga naka-istorya nag-liga. Siya mismo wala naka hindi wala siya naka siguro nagpamati mayan, no? O wala siya nakahangop mayan, no? Kung so kung paano kita mag or paano, no, si Doc Ramil mag explicar sang sining iya sining produkto. So, again, liwato naton ha, ang DTX 500 is an antioxidant dietary supplement that helps uko nagabulig, no, para makabato kita sa mga oxidative stress, para maproteksyonan ang aton sining mga selula, pag-organs, ka makasupport sa aton general well-being. Tungod ini mga ka-K5 sa mga ingredientes, no, nga ginagamit sa pag-formulate sang sininga herbal food supplement, na ang dahon sang ampalaya kag the sugared sugar cane extract. DTX 500. Ako, wala na ko sang

0: like sa akon bino basi mahambal ka mo kay ga endorse ko, that's why naga ginapermi ginalawag ang DTX 500 kag gina-convince ka mo. Nabatian nyo man siguro ko kung paano mag-endorse, no? Ang ako nangyabi ang buhi nga, no, nga proof nga maayo gid ang DTX 500 ining power trio, no? Kaya tungod nakikita ako sa akong nga parents. So, almost or more than a decade na ako, no, kay Doc Ramil. And almost, nagwain ng DTX 500, siguro mga 9 years ago or 8 years ago, no? Amo mo na ang pag-take sa akon sini nga parents. Ang akon nga parents, 71 years old and 72 years old naman ang akon nga father. Ang akon nga mother is 71 years old, you know? Sa kaluisang Diyos, kasahuogin sila yakag nami ang ilang lawas, wala sila may ginabatsyag ng mga masakit. Kung hindi, kung maubusan kami gani, maubusan dito sa babaw sa ginabutang sa ref, gayo na akon papa nga baklan siya, no? Sang DTX kag Mighty C. Gani magkadto kamo sa amon balay, tangla kamo to sa ibabaw sang ref, ara gina iya ang power trio nga ina. So nasaw kasawo ang akon nga parents. That's kag nakit-an ko, no? Nga healthy sila. That's why gina ano taman ka mo, no? Nga itry nyo man. Bala mo pasaho-saho ina sa lawas. Pero I'm pretty sure nga masawaan nyo gid, no? Ang aton sila nga herbal food supplement nga gina-endorso mga ka-K-5. 58 minutes after the hour of 1. Magapanubali kita para sa second wave sa aton sila nga palatuntunan. This is Room 1009. Ang inyo sila nga hulot. Palautwasan.
1: K-K-5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga, ah.
2: Pala inom DTX.
3: DTX.
2: Taa as katama ang iyang antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawan, DTX 500. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pinagpapalit, tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubuhok or uban, sign na.
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka.
1: Stressful. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Lasing kulubot.
2: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, insured, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: And okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Mm-hmm. Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. Mm-hmm. 1 free radicals, mm-hmm. 2 antioxidant, or mm-hmm. even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulli, sir boy. Bahala na nang details. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
2: Grabe, magpadam mo sang tuktok sa lawas.
1: Pak!
2: Sa mga naga-sigarilyo.
3: Pak!
2: Sa mga naga-kaon sang karne.
3: Mm-hmm.
2: Mantikaon.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga grabe mag-stress.
3: Grabe
2: mo lang. Wala labot ang stress, ha?
3: Uh-huh. Oh.
2: Mm-hmm. Ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Sa mga kapoy ka,
3: mm-hmm.
2: madula na imo memorya, mm-hmm. grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
3: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
4: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio tungod ginapapag Gonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasamaan ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500.
1: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kog pulang tikog buntag gabi imo nang lunch akon nga ubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, babakal nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. Kinabuhan na ako ko magpangapi.
17: Isang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Pamasaan ka butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko
24: ang extend.
23: Supplement for men.
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
18: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
18: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
27: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule. Pag iker drop, amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3Bio.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
18: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
18: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
18: D3Bio.
29: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3Bio. Ang D3.
8: Yung may VCO.
18: VCO.
8: Yung may D3.
18: Kasakit ang tiyan.
8: Max 4 Biotics.
18: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
8: Max 4 Biotics.
18: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Itaas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Okay, Dolan 211 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyong silinga hulot. Palautuwasan na dali sa aton silinga kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ka K5 ang programa nga inig na dulong sa aton. Isang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mga ka K5. Himo sa mga natural herbs nga maka and clavowaska nagahatag sa imo sang gana, naga-increase sang imo sining stamina, pag naga-treat sang erectile dysfunction. Extend Food Supplement for Men para maumpawan ka sa imo sining kakapo, no? Kag masatisfy mo si darling mo da, no? Sa tiyon sa inyo sining loving mga ka-K5. Pabakala sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Shoutout ni Watt sa aton sining mga abiyan nga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton sining live, no? Magandang hapon ang mga K5 solid supporters ukon na KSS. Check tabi kung sino pa din mga nagaunong, no?

jud pala makita ana mga comment. Or base diri sa ano. Nilagay mga palangga ha. Natawon tabi. Ayun, Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Ma'am Elnora Avelino, wala kaw ginasubuan, Miss Ega, pray ko sa kay Lord. No? Amo na dapat, no? May faith kita sa mahal nga makaako o nagasalig kita sa iya. No? Kag panumdumo naton nga ano man nagakatabo sa aton sa ning life, may ara sang rason, may ara sang purpose. Ma'am Bernadette Omidan Calizado, good afternoon. Ma'am Elnora Avelino, hindi na importante ang love life sa akon, Miss A. Wala lang ako sakit, may ginakaon lang tagaan ako ni Lord. Lawi nga kabuhi, kag tagaan lang ko ni Lord, maayo nga lawas. Pasalamat na ko sinangad ako. Ayun, tama gina Ma'am Elnora, no? Lalo na no sa aton, no? Sa ako, 39 years old. 39 is Miss A mo yan. So, di ba lang? Ara na kita sa muni nga edad, na gabi nagbinag na kita kung ano ang mga kinahanglan mga priorities naton sa life. Kay, ang iban magsiling, veterana na ta. Graduate na ta sa mga kuwan. Sa mga hinugyaw, sa mga biniga-biga. Pwede mag-apon, mag-kiay-kiay. Pero kaisa na lang, no? Graduate na ta. Manograduate pa lang si Miss A. Ma'am Senaline Fenequito Tabige. Ma'am Elma Dordas Manalansan. No? Again to Quiz Mike Torrente Abangco. Maayong hapon kag sa iya nga palangga si Eileen Eneserio Villasis, Ma'am Christy Villar, no? And si Miss Gay Aligain, no? Ang gintamyo to kag ginasang sang happy birthday, no? Ang aton sining reporter dira sa K5 Radio Tagbuanay dira sa Pilar. Happy birthday. Okay, mati kita sa kasugpon sang istorya ni Joe, no? Ang kasaysayan nga gitagaan kabuhi sang aton sining mga dramatista. Pinaagi sa drama, yari ka K5 ang The Pages of Love or mga pinanid sang gugma, The Joe Story.

0: Wala ako sangkana nga magsulod sa obra, subong. Ano ba lang natapos sa akon, man? Nga nga daw kaluyas ang lawas ko, ha? Ah, siguro sa stress ko lang ini, ha?
1: May isa laki nga nagabalang-balang! Mabugaan ako! Ay, hindi! Hindi! Ah! Ah!

0: Sa din ako?
1: Sir? Hindi ano yung magulag, ha? Ari ka subong sa ospital.
0: Gusto? Nabungguhan kali ako sa salakyan.
1: Sir, maayo lang gani kay wala may na-fracture sa mga tulaan mo.
0: Gusto? Maayo lang gali kay nakalikaw ako.
1: Sir? May family ka?
0: May ara, nurse. Wala sila makakanto diri.
1: Sorry, gid sir, ha? Pero wala gid bala. Gin pang kontak na sang hospital ang number nga ara sa cellphone mo. Pero wala may nagasabat eh.
0: Ambo bala. Okay lang. Okay lang, nurse. Anad naman ako eh.

0: babe. Sorry, gid. Bago lang gid ko kabisita, di kay subong ko lang gid nabasahan ang text mo sa phone ko. Ay, babe, nabungkuan ka gali.
1: Hindi man siguro alata, di ba?
0: Kuan, daw sa hindi abi ako makapatinga. Amo sinang natabo sa imo eh.
1: Base kung nalipay ka pa, kung napatay na lang ako, amo bala, Tricia?
0: Joe? Anong sugilanon inang imo man?
1: Wala akong mabadyagan ang kabalaka mo. Tricia, kung hindi man lang ako importante para sa imo nga, nagkanto ka pa diri.
0: Suplado man sa imo, Joe man. Ikaw na ginabisita, ikaw pang akig. Sige ah. Paayuda.
1: Oh.
0: Gumpa ang modo ko sa imo. May importante pa naman ko nga kantuan eh. Ikaw pang ginuna ko. Tapos, ang paningihambal mo sa akon. Sige. Bahala ka da. Tira ka na gani.
1: Oh.

0: Nakagwa lang ako sa ospital. Wala gid magkadto ang mga ginikanan ko. Napisit rin siya. Wala naman nakapulupakita sa ako. Pahala ka mo sa kabuhi niyo. Tindugan ko na lang na nag-isa nun.
1: Joe? Joe, ikaw balay na?
0: Karen? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
1: Kwan, wala. Nagapahangin-hangin lang. Ikaw, anong ginabuhat mo di, ha?
0: Amo man. Kwan, kanami abisang sunset dire. Do, kanami bala yupod ang problema mo sa pagtunod sang adlaw?
1: Wow. Kadalom, ha? Nga, ano man na, ha? May problema ka? Anong problema mo?
0: Kwan, malawig na nga istorya, abi. Kag-isa pa, bago lang ta nagkitahe. Pauto sanay dayon.
1: Kung sabagay. Hogali. Sa diin ka subong kag anong obra mo?

0: Thank you, Gid Karen, ha. One call away ka lang. Pag-chat ko sa imo. Ga, balance kita, ra kadayon.
1: Siyempre, no. Lunch na, Gid na. Joke lang, ha. Ano ka bala, Joe?
0: Oh.
1: As far as I remember, though, do ka introvert man sa imo nga tao. Nga, subong do ka pala istorya na sa imo, ha?
0: Yes, matuho din, ha. Siguro, kinahanglan lang abaguhon ko ang kagalingon ko. Oo, gali. Nga daw, ako lang, ako lang side ang ginaistoryahan ta permihaw. Ikaw, kamusta ka na? Taga din ang nobyo mo? Or, basi may bana ka na? Sa din ka nag-oobra?
1: Hala, grabe. Kumplito nga pamangkot ba?
0: Amo man nagyapon na.
1: Ay, kung sa bagay. Kwan, matuod, Joe. Balo na ako eh.
0: Ano? Balo?
1: Mm-hmm.
0: Kahubin pa sa imo nga nabalo ah.
1: Yes, Joe. Tungod ang bana ko may cancer.
0: Oh.
1: So, pagkatapos namon kasal, and then, that was like, mga 4 days lang siguro kag napatay siya.
0: Oh. Oh, ambo bala? Sorry, gid.
1: No, it's okay. It's okay, Joe. Okay lang, gid. Amo ginang life eh, no? Sakit man sa akong bato nun, pero, way ko may mahimo. Kinanlan ko nga i-accept eh. Kisa ganito, do nahadlok na ako magsusulod pa sa isa ka relasyon.
0: Oh.
1: Kay basi ba lang, among manggihapon ng matabuhaw. do kakululbaan. Anyways, ikaw, Joe. May asawa ka? May nobya ka? Or what?
0: Ambot. Daw hindi ko masabat ang pamangkot mo eh. Siguro... wala na kami. Tungod madugay naman nga, wala na siya nagpakita sa akon. Karen, siguro, kapalaran ang nagtulod sa aton nga magkitahay kita liwat.
1: Joe?
0: Ambot, wala akong makibalo kung ako ang para sa imo o kung ikaw ang para sa akon. Kung patabuin na, mapasugod ka ba lang, magsulod liwat sa isa ka relasyon, Karen? Mapasugod ka ba lang?
1: Joe?
0: Ha?

0: Ugin sabat ako ni Karen kag nangin kami na. May mga papers pa kami nga ginahikot agud nga magpakasal. Sa bahay naman sa pamilya ko, wala na gid sila sang pagtamod sa akon. Tungod may kaugalingon naman sila nga pamilya. Masakit ka tama, pero dapat ko batunon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Joe.
1: Ka K5, ang kabugusan ng istorya ni Joe sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, that is aton sining kampiyon nga estasyon. Sa palatuntunan ni Miss A, Room 1009, ang inyo sining hulota, palautuasan. So, kabay pa nga mangin happy na gito nga aton sining Mr. Lonely sa drama nato. Nga si Joe, ka K5 to 28, magapanumbalik kita para sa last wave sa nga aton palatuntunan. Room 1009, kaupod ang inyo kampiyon nga abiyan. My name is Miss A.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Gina-maintain ang pH levels sa feminine area.
6: Sporbiotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: Whoa. DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akon nga mata.
7: TDX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito
7: masyon sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarko. DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega. Best gid ang Extend Food Supplement for men.
6: Extend Food Superman for men.
2: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
19: Yung may D3.
17: D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
19: D3 Bio.
17: Ang D3.
19: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
19: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
17: DTX 500.
1: Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
17: Mag-DTX 500 na.
1: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
17: DTX 500.
21: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan naginom ka?
23: DTX 500.
22: Ilan dala subong imo sugar?
21: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
17: gito. DTX 500 Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Epektibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
27: Kadaragsa nga pungkod.
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit.
28: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi.
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
28: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
30: Hey Dolan, 2:40 sa hapon and kayo ay nakatutok sa gihapon no diri sa aton silinga palatuntunan room 1009. Ang inyo silinga hulot palautuwasan kaupod ang inyo kampiyon nga abiyan. My name is Miss A. K5 Amy Orleans Biron. Last wave na ho ng ating programa. Kag ini nga programa ginadulong sa aton sa kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 produkto ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bacchini Street, tatabok sa PLDT Building. No? Ini mga ka-K5 nga suplemento. Nagbulig sa aton siningalawas, no? Batok sa mga bacterial infection, batok sa mga flu viruses, himo sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Klinika D3 Bio. Nag-promote man, no, sang calcium absorption para ma-maintain ang aton siling healthy ng mga tulaan at ma-prevent ang mineral deficiency. Ang extra virgin coconut oil sa vitamin D3 or sa Klinika D3 Bio na nag-provide sang medium chain fatty acids kapareho sang lauric acid na nag-convert dayon sa monolaurin ang muna siyang nag-bulig target sa mga bacteria, viruses, and fungi. So, likaw kita sa masakit, no? Buligat ang aton sini nga lawas ng batuan, ng mga kagaw, no? Mga bacteria, viruses, kag fungi. Kaya talaga. Halit sa aton silingalawas. D3 Bio, adlaw, adlaw. 14 pesos ang kada soft gel. So, balik kita sa istorya ni Joe, no? Ang aton silinga ginbansagan nga Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. Halin sa isa ka broken family, halin sa isa ka break up, no? Kumbaga, nagkadulaan na siya sang hope para sa ego agalingon nga mangin masad siya. Feeling niya hindi siya kamahal-mahal. Feeling niya hindi niya deserve. No, sang oras, kagatensyon sang iba. Kay mismo family niya, no, na wala nagkabalaka sa iya. Hanggang iya silingaan na inobya, daw hapaw-hapaw ang gugma. No? Kagapag ulikid sa iya. Coming from a broken family. And inang iya sininga na eksperyensyahan nga heartbreak, yes, nagtugas ang dalom, no, nga emotional wound kay Joe. Kag ina nga mga eksperyensya niya may, no, or posible mag-apekto sa kung paano siya mag-trust o magsalig sa iban, sa kung paano siya liwat mag pabutsyag sang gugma o kunlang, o paano niya, no, i-handle ang mga bagay-bagay ato, no, posibleng maka-apekto, no, sa sining mga ginsambit naton. But they do not determine the rest of his life. Kaya kinatawag nga healing, kinahanglan na sang tiun. It takes time. Nag-aagi sa proseso. Ang mga tao kapareho kay Joe who have experienced painful childhood, a devastating breakup, eventually, makakita gidya sang happiness liwan. Paano? Pinaagi sa pagbaton or pag-akseptar that the past cannot be changed. Nabalang na nakabinag-binag si Joe nga, anhon ko bi? Like sinang broken family siya, anhon ko bi ya kay wala nag-work out ang marriage sa akon nga parents. Wala ko sang choice kundi na akseptaron ang natabo. So, una mo ng mindset ni Joe, no, na ang past niya, hindi na niya mabaylo, hindi na niya ma-change. Amat-amat, mag-heal gid ang iya sining heart. Kuni, allow pagid niya ang iya sa kagalingon nga mag-grieve. Instead, nga isuppress o kunpunggan ang pain. Utuwas niya, kaparosin ang pagsulat na di sa aton, sining nga palatuntunan, kabahin inisang proseso sang iya sining nga pag-heal. Pagged, no? Pag-build sang healthy relationships sa mga tao nga masaligan niya. No? Ano pagged? Pag-learn sa mga healthy ways to cope with difficult emotions. Instead nga magmukmuk, instead nga batsyagon ng kasubok. Ang iban, di bala, nag-engage sa sports, nag-pickleball, hindi na kami yung scatter, ha? Madepress pag ito muna ka kung maperde ka mo karon. Pag ano ka mo, jogging-jogging, solo exercise, ka-enroll sa gym, or nag-discover sang bagong mga hobbies, pagluto, hasta nag-negosyo-negosyo na dayon, kung ilagi na luto-luto. Ano pa yan? No? Nabasa sang libro, nag-invest sa ila sining kaugalingon. Mga healthy ways, no? Para mabatuan ang kasubok. Ang happiness. Wala nagkakahulugan nga ginkalipatan mo ang nakaligad. No? Happiness does not mean forgetting what happened. It means, no, reaching a place sa diin ang imo sininga kahapon, ang uko ng imo sininga past, no longer control sa kung ano ang imo sininga present. Huh? So, kato na ni Joe, ang iya sining the past. Gin-allow mo niya ako galingon nga mag-grieve. Nag-amat-amat na siya build sang healthy relationship kaupod ang iya sining bago nga kahagugma. I'm pretty sure nga magiging happy gid siya. Daan taliwat ang ginambal ni Miss A. At itong mga masakit na eksperyensya, yes, nagtugas ang madalom nga pilas sa aton sila nga tagipusuon. But, mga ka-K5, no? Ina nga mga kasakit, wala nagadeterminar. No? Nga, hindi buot silingon nga, motoabi, puro kasakit sang una. Wala nagakulugan nga amo na gid lang na iya tubtub sa katubtuban nga nagakabuhi kadi sa ibabaw sang kalibutan. No? So pareho kay Joe, hindi ka mo madulaan sang paglaom. Maabot gid na ang tawo nga magapuno sang pagpalangga sa tagipusoon yo. Unang ginasilinga dapat no, ang patient ikaw sa paghulat. Hindi ka lang madulaan sang paglaon kag di magkalipat nga magtuo kag padayon nga magpangamuyo sa aton mahal nga makaako. Guys, bili na ta kamo sa matahom nga ambahan. Di kami makalipat ha, wala ga enjoy kamo sa ating musikahan kay pagasundan ini sang The Big Mix with Agent Shaq. No, timpla kamo dira sang manamit nga kape kag enjoy ninyo ang aton sining healthy coffee. DTX Coffee Mix produkto ni Dr. Uy kag sang klinika The Alternative of Medicina and Wellness Center. See you again tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. Dili sa gihapon sa aton sining palatuntunan, Room 1009, ang inyo sining hulot palautuwasan. Sa ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM, Rojas, sa aton sining partners at technical side, K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan, sang aton sining Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mangabuti ka.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa

0: or biotic, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score gani?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
13: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Oras mga ka-K5, alas 3, 9 horang hapon at oras ay halido sa atin ang ating mga numero unong suplemento, paborito ng suplemento ko ng sampay ng Pilipino, ang DTX 500, Mighty C at D3 Bio. Ubusin po ng natrakaso, D3 Bio, ulang sa antioxidant, DTX 500. Mag-vitamin C ho tayo, pag-vitamin C naman ay Mighty C, ang ating alkaline-based na vitamin C. Magandang hapon! Kasama na naman po ninyo AJ Jack para sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ng hapon right here on K5 News FM Philippines.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
6: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
8: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
6: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa

0: ko ginasipon kag ginaubos. Pero sang pagtumar ko sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bisan magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty Maria ako. May nag-recommend sang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Babaka sa mga butika.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
7: Di pre, musta po lang kagabi pre?
8: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
10: DTX 500!
12: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginang ako ng problema sa nga kuging tubuhan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
10: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
13: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang takdan. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw.
17: Ah!
16: Og didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Liceo.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Ulang sa pagkaon ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood gid ko.
5: Ano sa unang imo? Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho makasumbon sa atong drama sa kanginan. Ngayongin magkuhan sang leksyon ng ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sinugin ang gusto mo?

0: una historia moderasa aperta hadron.
1: Sir, kwan, si Miss Kaylin.
0: Pasudla siya dere. Ginpatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsunod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dere.
1: Okay, sir.
3: Sulod kag ilak ang pertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
3: Have a seat.
2: Thank you, sir.
3: May nabatian ka sa gwasang pertahan while nagahulat sa akon?
2: Ha? Kon...
3: May nabatian ka? Tell me! Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala agi, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
3: Kaylin, kaibalo ako nga nagabinutig ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir. Nagaugayong.
3: Ako ato. Ari ang arrangement tao. You will resign sa obra mo bilang EA o kon executive assistant. Kagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo? Nga bayad ko sa imo? Name your price.
2: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Inilang ako bagay fire, please. Kinahanglan ko gitang obra nga ini, sir, kay may duwa pa ako ka mga manghut kag ginapaskwela sa college.
3: Ginahimo ko ini for your own safety, Kaylin. Kay nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
2: Pero hindi man nila matuod, sir, ah. Kabisag panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ng apruweba about sa aton nga duha, sir.
3: Kaylin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga balain sa imo ang asawa ko, hindi gid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
2: Sir Dan?
3: Okay!

0: Ba, be, sino'y nang nagapamusi naman? Uy, daw hindi man rin na-service because ang opisina. Ba, uy, hala, si Madam Peri naman rin ako. Ay, hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla, ap, pasudlon ko siya, ap, na. Ay, ba, makabugat sang gate. Ay, bukos sa kado gayon. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina ba? Yep. Ma'am! Ay, ma'am, good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, guard. Hindi siya pagtawag eh. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ate, oo, ma'am. Hala. Hala. Sa jagid. Patay gini. May batiyon gini karon bro. May batiyon gini. Sadya gini karon.

0: magwa ka na diri sa office ko. Kagbuas, pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sa boss mo, ha?
1: Ma'am Penina, ikaw? Sir? Sir, si ma'am, sir, ari, sir?
0: Penina, gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa? Anong ginapabukot niyo nga duwa din sa opisina mo, ha? Kita mo, nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nga kirida mo ang executive assistant mo.
0: Mahimo bala. Hindi ka mag-iskandalo dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina ho. Ah, Kailin. Guwa na dire.
2: Hindi siya pagpagwa dire. Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dra ka lang ha. Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan! Bullshit ka!

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sforbiotics ka! Clinica Sforbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sforbiotics! Sa Sforbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Clinica Sforbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Oh my God! Nag-abdagis na ni Madam. Tapat din! Oh, Aga? Diyos ko!
1: Ba si nagpinatyanan doon sila sa sulungan? Ha?
0: Ay, ang buhat! Ay, hindi pa magkako si Kailin nga may something sa ilan ni Sir. Ari na, hindi na ginaya ma-deny o kung hindi na siya ka-deny sine. Kag sigurado, outright dismissal, gini siya. Ay, ang
1: buhat! Hindi na siya magbabayaan ni Sir, ah. Himali mo. Base sa natabo nga ini, base gaan siya ni Sir sang milyones.
0: Ay, wow! O tipal doon si Kailin eh, no? Ala?
2: Base may ara pagidire ginatago ang sikretong boss nyo kag may balaan ko. Madala, hig kamutan ng sakon!
0: Ay,
2: Din si Ron!
1: Kwan, ma'am.
0: Ay, ma'am.
1: Ito siya, oh.
0: Ay, ay.
1: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam?
2: Opdi ko. May laktan kita.
3: Kukuan, madam. Malising siya ko anay kay Sir Dan. Kay base kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-a-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
1: Sir Ron. Ay. Sundan na to si madam. Nasiga na.
3: Ay. Ambot sila. Kagarot. Masunod lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, bala lang ang nagupo na ko kay madam, ha? Please lang. Sige, kamuna ako.
0: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron ginang ginupo ni madam, ha? Hindi bala, sir? Meaning, close sila, ino, ha?
1: Feeling ko close sila.
0: Ay.
1: Ay, akon bala, Sir Jel.
0: O ano?
1: Kung si Sir Ron ang nagapanugit sang wife ni Sir. Di ba?
0: Ay, hala. Ay, oo, no? Hala? Basi kung siya, eh. Ay, hala. Ay, ambot, ah. Chismusom na klase ng lalaki yaman. Ay,

0: Madam, wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa hagamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pagitay isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo lang ako ng empleyado ni Sir. Kag nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapiktohan ang trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat gid, Ron. At least nadakpan ko sila sang sekretarya niya. Tawagan ko dahil ang HR head niyo. Kag gusto ko subong dayon, pahalinon siya sa trabaho niya. Ay, kratan ang kailin nga to.

0: sa hambal ko? I want you out of the house! Dito ka sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi kagin magpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta ko hindi mag-shutdown ng company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo, nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch! Brianna! Mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch! Brianna! Nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gub-on niya na ang pamilya ta?
2: Dad...
1: Nga! Ako lang bala ang nakaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga maulu-uluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
3: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo? Ha? Mga anak?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gah, mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, mag-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Yahoo! Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulagininyo sa pagpamati ang matahong pagkasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagtulunan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia kagini ang inyo alagad. EJ Liva Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang G3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
5: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
1: DTX 500. Masamig ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
1: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
1: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay.
7: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: TTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: kahapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
3: El Castigador.
2: El Castigador.

Maayong hapon sa aton sa mga kauturan nga nagapamati diri sa bilog nga syudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Welcome na, welcome, welcome. Maayong hapon, maulanon nga hapon sa aton sa mga kag K5. Welcome El Castigador. El Castigador Program. Subong hapon diri sa K5 News FM, mga ka K5. Prahintay 8 minutos na kaliga sa tak ng last 4 oras diri sa K5 News FM.

0: Risa aton sini nga pagpangalagad subong hapon. Martes kita nga adlaw pit sa 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kamusta ang aton nga mga kauturan, ang aton mga tagpalamati? Kagsuman sa aton sini nga mga viewers. Kamusta kamo Western Visayas? Bilog nga Pilipinas. El Castigador Program. Talos kita nga magapungko sa sininga palatuntunan. Sa ngalan ni KK5 Darren Henson, ini ang inyo talos nga alagad. Talos nyo nga anchorman sa sining palatuntunan. Ako si KK5 Alan Catalan. Sa gihapon mga KK5, kita ang mabati andra sa lilisuan sa inyo sining maladyo. 100.9. Hindi na paglisua pa. Stay tuned mga KK5. Stay tuned diri sa K5 News FM Rojas. Kagsumuman kita ang makita live. Pinagi sa ato siling official Facebook page. K5 News FM Rojas. Kagsuman makita man kita live sa aton pagid official Facebook page. K5 NFM Rojas Digital. O like and share mga ka-K5, i-follow nyo, like and share. Follow, like and share mga ka-K5. Kamusta ang inyo sining hapon? Kamusta ang kahaponano naton? Sa nagaplupamahaw, ngayara sila sinipuloyan. Samtang iban, ngayara sila puloyan, nagaplupungko. Ang Rojas City, diri sa city proper. Kagina nagbubo ang mabunog nga ulan. Mga ka-K5, dira sinyo, kamusta? Nag-ulan di sa amon sa Rojas City, dira sinyo, kamusta? Nag-ulan man? O sige be, gusto magpa-shoutout ka, gusto magpadala sa ila sininga mensahe. Nag-ulan man da sa inyo, mga ka-K5. Nagapamati ka mo sa radio station nga kampyon. Ang kampyon ng radio station kag mabati andre mga kampyon ng mga balita. Topiko kag report sang aton sining mga K5 reporter.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.

Anong manami, mag-ulan-ulan. Kung may napatindog na kamo sa inyo pang idaron, subong ti subong hapon, anong manami, mag-ulan-ulan. Simple yun talang, mga ka-K5. Namit gid magkape. Sang DTX Coffee Mix. Kanamit mag-inom sang kape, DTX Coffee Mix nga kape. Ang healthy nga kape para sa aton sining nga mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Healthy nga kape para sa aton tanan, wala kontra-chimpo. Ang DTX Coffee Mix. Mayang palaya extract mga ka-K5. Bulong sa mga kautoran naton nga nagasaka ang blood sugar. O sige na sa aton mga kautoran, sa aton mga ka-K5. Mag-inom na sang DTX Coffee Mix. Aga hapon, wala gid kontra-chimpo. Bago kapin pasubong maulanon panahon, no? O, rena si Pare Batoy. Pare Batoy de la Cruz, nagapatamyaw. Boy, tamyawa man ako, Pare Batoy de la Cruz. Wala problema. Pamati, tutok lang diri sa K5 News FM Rojas. Ini nga konmigo nga si Pare Batoy de la Cruz. Si Nimbi de la Cruz. Nan, amo na yan. Kita ta sa nagligad lang nga bulan da sa may dalom. Madamo nga salamat Pare Batoy sa pagpamati, paglantaw diri sa programa El Castigador. Namigid na preko nagalulantaw ka, nagapamati, uminom ka DTX Coffee Mix. Si Pare Batoy upod ko nisang una sa piyak nga waragwagan. Kamusta Pare Batoy? Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita nga atong tagan pagtamo diri sa atong sining nga pagpangalagad? Diri sa El Castigador Program. Pero ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Mga ka-K5, ayaw gid pagkalipati ang pag-inom sang Mighty Sea adlaw-adlaw. Kung nagahina ang inyo sa inyong immune system, batyagan nyo man ha kung nagahina ang inyo sa inyong immune system. Masami ka mo nagaluya. Nagapinangatsi, sakit sang ulo. Sakit ulo nyo. Nagahina ang inyo sining immune system. Adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty Sea. Ang alkaline-based ng Mighty Sea mga ka-K5, the immunity booster, makabuligid sa lawas ang tawo. Para mabatak-batak ang immune system sang tawo, ang aton sining immune system, adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty Sea. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador? Kagkaroon sa mga headlines. Yari ang aton mga talulupang doon ng mga balita. Klase sa Hamindan National High School ginsuspende bangod nagpanik ang mga estudyante tugas ang inaway sa mga minor di edad.
Nagpanik tong mga estudyante, ginasuspende ang klase. Dito sa may Haminda National High School, nagresponde ang mga kapulisan, mga ka-K5. Nagkatuman ang mga responder. Kay base, bala may nasamaran. Bao, mga kamuneng gitunaan sang inaway, mga ka-K5. Ang gintunaan sang away, bangod nagrambol, nagilinaway, involved minor de edad. Mga minor pa ang involved, mga ka-K5. Amunay kakululbaan, permi. Amunay yung ginahadlokan sa mga ginikanan. Kay mas delikado pagani ang minor de edad ma-involve sining mga kinagamo. O, tinan tawa itong sa Tacloban. Hindi lang sa Tacloban City, ha. Pati sa ibang nga lugar nga kung sa diin involve ang mga minor de edad. Standby ka mo karon magka K5. Kay ging kakugmat ini sa mga ginikanan nga nag-eskwela dira sa may Haminda National High School. Matapos nga ginsuspende ang klase kay ginpapuli ang mga estudyante. Standby karon sa report sa ato sining mga K5 reporter. Sa pihak nga bahin mga ka K5, dugang mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa El Castigador. Bangkay ni Angel nagabot na sa Ila Puloy-an subong hapon. Samtang autopsy result, nagapakita nga nakuryente ini suno sa pamilya. Base sa ginpahayag sang pamilya mga ka-K5, sa ginapagwa ng autopsy result sa lawas sang biktima, ining kay Angel, nga nakuryente patay dira sa may barangay Dumulog sa itong nagligad nga adlaw. Di nakuryente gid ang iya sining lawas. Kung natandaan sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga kulturan, sa aton sining mga K5, kagina na interview ko dere sa K5 News FM Rojas, ang General Manager sa Capiz Electric Cooperative o Concapelco, si Engineer Edgar Diaz. Again, pamangkota siya mga ka-K5 kung ano bala ang mga procedure, protocol. Pareho sining may mga live wire nga ginabutang sa mga perimeter fence. Delikado ginigali iya mga ka-K5. Delikado gid katama. So no, dere sa kay Engineer Edgar Diaz kaina sa aton nga interview nga nasa nakabaton report kuno ang Capiz Electric Cooperative. Gilayon man nga nag-dispatch dito ang mga crew sa Capelco sa nanabitan nga lugar nga gitunaan sa insidente. Pero sang pag-check nila, wala man sa mga electric or deficiency sa bahin sang ila sining mga puste or line deficiency nga iya sang Capiz Electric Cooperative. Therefore, ang problema ato dito sa sulod sang residente sa Puloy-an o kon ining barbed wire, ining perimeter fence nga ginlinyahan sang live wire. Kagahugot ining gina-discourage ang Capiz Electric Cooperative. Tige pamangkot ko si Engineer Diaz, sining ko tipa, no, kung nagpangayo permit ang tag-iabi. Sining niya, maski nangayo permit, bawal gyapon gina-discourage nga hindi gid pwede ina nga ibutang. Balan mo mga ka-K5, was nga binutang muna da kag gin takod mo, gin connect muna
sa main switch. Makapa-energize gina sa iya. But sa iyo, makapasiga gina sa iya. Makapasiga gina siya. Much more ang lawas ang tao, ti pasigaho niya gina. So gina-discourage gin ina nga hilimoon mga kakifay. Sa pihak nga bayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador.

ang huling gan. Kapulo katuig yung magulang. Naterohan ng apat katuig. Patay mga ka-K5. Sa exclusive nga interview sa aton sa nga K5 News Team, ang iloy isang biktima, gintuad yung asadto kuno, may bata man siyang napatay bangod man sang huling gan. Kag asadto mga ka-K5, ang naghampang man sa tong huling gan, ang lolo man sang biktima. Tidapat na kahatag na to leksyon.

0: tani gin na palayo na lang na nila ng mga hulinggan nga ginahampangana. Mas gani may madisgrasya na sa inyo pamilya. Bangod sining bagay nga hindi dapat kaghilimuon, magaserbe na ina kun tani nga leksyon para man sa pamilya. Tinga man gipahanugutan pagid ni nga hampangan ang hulinggan. Nga man ara pagid nga mamahilig gining pamilya nila nga maghampang sining hulinggan. Kaluluoy man ini mga ka K5 lang tuwa bala nga sang una na patyan na ni sa bata ya hulinggan man ang kinamatay. Subong ari naman hulinggan man gyapon. Ting makaluluoy ang mga kabataan, mga ka-K5. Di dapat sa tong una pa lang, nga napatay ang bata iya bangod sang hulinggan, dapat nagserbin at tong leksyon. Nga hindi na nadapagbutangan niya, pagbutangan sang hulinggan, di napagpampangan. Inang makamamatay nga mga butang, mga ka-K5, halungan gid ina nga hindi ina makadisgrasya sa mga kabataan. Tagaan ta na karon update diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Balita national, prosecution luyag nga igapatawag si Mary Grace Piatos nga nakabaton sang confidential fund halin sa Office of the Vice President sa impeachment trial ni Vice President Zara Duterte. Sino ining si Mary o si Mary Grace Piatos? Amuning pamangkot karon sa prosecution panel? Dira sa Office of the Vice President ka nakabaton sa confidential fund? Well, ini tanan mga ka-K5. Ini yung mga ginpang headline naton ng mga balita. Kalakip na ang mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Diri sa El Castigador Program, aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalaho na to, ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginoyat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Matama na lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
3: Mabuyan.
2: Cellphone. Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
3: Wala problema.
2: Matusiling ko bla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Tag 40 mil ang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
2: Like, imagine la.
3: Amo na kana nan DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.

0: Oh. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals.
1: Hmm.
0: Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, tindamo. Diabetes.
0: Damo-damo, no?
2: Diabetes.
0: Cancer, diabetes, high blood, heart
2: blood,
0: problem.
2: Tatanan, hypertension, cancer,
0: mata, guba, kidney, kakas-unto.
2: Kakas-unto.
0: Question, Sir Boy. Pila mo budget sa tamis? Kumpara mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
0: Kung alam ka.
2: Kung alam ka.
0: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
1: Oh,
0: ganun tamis. Pinoy, Sir Boy, kung galae na matyag, ang mga pagkuhan.
2: Suplemento.
3: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
3: DTX 500!
2: Kung ala nang masakit, da na ang intervention, hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kaon nung kanon.
2: Correct, no? Grabe pa kaon nung kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
1: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo ginadapat, no?
0: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
0: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
1: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang
0: timus cause. Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliever.
2: Correct.
0: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
1: Ang aso.
0: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo, lang problems.
2: Correct.
0: Amo na, Sir Boy. Even mata, apektado.
2: Apektado?
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka, wala lang tayo mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
0: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Wala ka pa yung maintenance.
0: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Diabetes.
0: Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radicals.
3: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Leicester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jaco Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
10: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplansa na.
19: Ganito ako.
20: Tigasi.
19: Tigalapa.
20: Tigasay.
19: Tigaplansa.
20: Sa araw si Missy ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men.
20: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to Mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
10: Glaucoma,
19: Eye Care Gold Capsule,
10: Bacterial Conjunctivitis
19: o Pink Eye,
10: Eye Care Gold Capsule,
19: Eye Allergy,
10: Eye Care Gold Capsule,
19: Cataract,
10: Eye Care Gold Capsule.
19: Ang Eye Care Gold Capsule
10: may aras ng lutein,
19: vitamin A,
10: vitamin E,
19: vitamin C,
10: zinc,
19: kag bilberry extract.
10: Eye Care Gold Capsule
19: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
10: para sa eye health.
19: Mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
19: Eye Care Gold Capsule.
10: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso!

0: 8 minutos nakaligad sa takna nga alas 5. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa El Castigador program.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig.

0: standby mga ka K5. Kadugay-dugay ko ang kunang reports ang aton sining mga K5 reporter. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sinyo sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka K5 makabuligid sa lawas ng tawo. Malikawanta ang komplikasyon. Ang komplikasyon na dulot sang pagsaka sang blood pressure. Kagsuman ang pagtaas sang blood sugar level sang tawo. Kung kulang kita sa pagkaon sang prutas o tanon. Mga ka K5, komplikasyon dapat naton likawan. Proteksyonan ta ato sining alawas. Pinagi sa pag-inom, pagtimwar, paggamit sang DTX 500. Makapanubo ini sa blood sugar sang aton sininga mga ka K5, sang aton sininga mga kauturan nga nagasuprer sang diabetes nga ginatawag. Ang komplikasyon mga ka K5 ay nisa may ginapasin-o ha. Tandaan nyo gid, kung hindi kita mag-invest sa aton ni kayong lawas sining suplemento nga the superior antioxidant ang DTX 500 dapat gamiton tagid adlaw-adlaw mga ka K5. Kagsuman sa aton sini makuturan, sa aton sini nga mga tagpalamati, idugang tala lang para maproteksyonan ang aton sini nga lawas. Kag malikawan aton ang mga balatian. Balatian dulot dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas mga ka K5. Hindi na naton pagpadugayon nga maglala pa ang sitwasyon sa aton sini nga lawas. Maggamit kita mag-inom sang klinika D3 Bio. Soft gel ha, hapos lang siya imnon. Soft gel mga ka K5. Ang klinika D3 Bio may component inisa sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. The antiviral specialist mga ka K5, klinika D3 Bio. Initanan mga ka K5 ang produkto ni Dr. Ramil Oy. Nga sarang ninyo mabakal makita sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag always available gid sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lang sa McKinley Street, Roja City, sa tubang sang PLDT. Naka-standby na sa sininga mga tinion mga ka K5. Si ka K5 Myla Vasquez Puentes. Kamusta kaina ang pag-abot sang bangkay ni Angel dira sila sininga Puloy-an matapos nga gindala na sa ila sininga Puloy-an subong gid lang mga hapon ining ginapahayag nga ukon ining nakuryente dira sa may bahin sang barangay Dumulog sadtong nagligad nga adlaw mga ka K5. Hibaloon ta ang pinakaulihi nga sitwasyon kag kon ano ang reaksyon sang pamilya kay base man sa panaysayon sang pamilya sa nakuha nilang resulta sang autopsy sang bangkay ni Angel nagapakita nga nakuryente gid ini. Yari sa aton sini sa piyak nga linya kwaon ta ang report ni ka K5 Myla Vasquez Puentes sa line number 3. Ka K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Nag-abot na ka K5 Alan sa ila sining Puloy-an ang bangkay ni Angel, ang dalaga kag 17 anyos nga estudyante o kon ang senior high school no nga estudyante subong gid lamang hapon diriya sa May New Road Barangay Balika Rojas City. Sa aton mismo nga pagkadto sa ila sining balay na kit-anta kay nasaksihan nga madamo ang nagapalangka sa sining biktima no nga kun matandaan sa aton nga mga tagpalamati no, ining si Angel amuto ang nasapuan nga wala na siyang kabuhi nga nagapungko ya sa may riprap kung sa tubang sining rest house sa may barangay Dumulog, Rojas City sang tinalikdan man nga mga inadlaw. Isa sa mga rason nga ginalantaw nga gintunaan sa niya sining kamatayon bangod sa pagkakuryente dalaman sining live wire nga nakabutang sa kudal nga human sang barbed wire sa sining rest house. Kag diri no nakit-anta nga tuman ang kasubo sang hindi lang sang ginikanan kundi pati man sa ila sining mga himata ilabi na nga ihinipo ini sa tatlo ka magutod ka K5 Alan ining si Angel kag isa lang ang ginapangayo sang ginikanan partikular sang Iloy kag sa iya sining amay nga mahatag ang hustisya sa kamatayon sang ila sining anak kay suno diri no sa ila man yang panaysayon madamo pa sa mga handom hindi lang sa Angel kundi sila ya no para mani sa buwas damlag sa ila siniya nga bata base sa verbal no nga pakighinala sang ginikanan sa doktor no nga nagmatapos ang ginpaydalong nga autopsy diri nakit-an pag nakompirmar nga bangod sa pagkakuryente o kuntuman nga impact sa pagkakuryente ang ginkamatay sa ila siniya nga bata kung sa diin ang tuman nga naapektuhan diri amo ang iyang kurason pag nag-angkon man ini sang sunog no siya sininga likod nga bahin sa iya siniya nga lawas pag amo tuman no pag masubo kay tuman gini nagalabot posible sa 220 ang boltahe sang kuryente nga nagigo gidriya sa biktima.
0: Oh, kay kay K5 may siling gani ni Engineer Diaz siling niya once nga binutang muna kagin tapik mo sa main switch gid pwede gina ka pa energize but singon pasigaho niya gid kasi na no kapag how much more ang lawas ang tawo.
2: Yes, exactly. Kay ang ila dito nga pag-abot sa lugar, no, ang nakita dito sa mga tao kay mayari ni isang suksok nga arito si Angel. Mm-hmm. Nakitaan pa ni nila kay K5 Alan nga nag-siga-siga ang iya sinisuksok nga arito to gamani, no, sang diri na makitaan nga kung ano gito kusog ang impact sang kuryente sa iya siniya nga lawas. Ilabi na nga ang nagsangit man gani ang iya siniya nga buhok sa barbed wire kag dito na lang din gunting na lang ni suno man sa pamilya agud nga matigayo na lang niya nga makuha kag sa ila man siniya nga pag bulubanta no nga natabo atong insidente makadali lang gidto sang nakit-an na dayon ining biktima apang bangod man gani sa makusog nga pag-impact sining kuryente dito na ni gulpi no nga napatay si Angel tuga man niya sa makusog nga kuryente ka K5 Alan. Kag sa karon no ginapahayag sang amay ni Angel nga pagatapuson anay nila ang lubong nga matapos ini antes man padayunon kag sikasuhon na ang pagpasaka man sang kaso no batok man sa caretaker no sang amuya nga rest house kay laman diri ang ginatutukan gid ang caretaker kay sunod diri wala man diri ang kagiya sa nga mga rest house kag posible man no imposible man nga ang tag-iya ang nagpahamtang sa nga moya nga live wire kay mayara na gani ya sang caretaker sa lugar kag mismo sa natabo tong insidente wala gid no nagatubang man ang among caretaker sa ilag diya mismo nga pamilya agud ko tani nga makighinala balak kag K5 Alan.
0: Sang natabo ning insidente kita tato da may mga footage nga nagkadto gisla dito sa lugar nga ginluntadan sang insidente kag nagahilibion ang Iloy Guroto no kag pamilya sini wala gisla ginatubang sang tag-iya or atong caretaker way gid nila to gin istorya abi ang pamilya kag K5 Mayla.
2: Yes, exacto no kay K5 Alan, wala nag-atubang ang caretaker sang amuya nga rest house butang nga muna na lang gid ang kaakig man niya sang pamilya no particular sang ginikanan or sang iloy, no? Ngati mo to na ya ang natabo sila sininga bata. Wala man lamang isang insyakto abi nga hinala agod nga mag-explain man kung ano gid ang natabo, kung ano kadugay 24/7 o kung ilang balang ginapahamtang ang live wire, no, sa area sa K5 Alana.
0: Mm-hmm.
2: Pag amo na, no, subong nakahaya na ni sila siniya nga balay ang bangkay ni Angel kag nagalaom sila nga mahatagan ni sang hustisya sa buligman sang kapulisan, no, sa madasig man nga aksyon kag dalagan sang kaso agod nga mahatagan gid sa hustisya ang kamatayon sa ilas niya nga bata nga hini ko kasi paibalan.
0: Ang kaginas ang pag-abot gid sa yabang kay do kadamo na sang pamilya niya nga nagsugata gid siya kay K5 Myla, no, kag nakita ta nga daw grabe gid ang hilibion sang ang iloy ina ka K5 May inang nagakuan ining nagsugata gid nga nagiatudong hibi.
2: Yes, ang naka-white nga t-shirt, amuni ang iyang iloy. Kag ang iban sinada iya mga katiyaan, kag ang iban nadra. Yung mga kabataan nga makitaan sa video, amuni ang masami nga kaupod, kag ginabantayan man ni Angel, sang inipa siya ang buhi, no, dra sa lugar. Kay ano lang, kitikit lang man ni ang ila, sining panimalay, kag mga pamilya ang palibot siniya, dra sa ilang lugar. Kag muna kilala man ni nga masinadyaon kag mga pinalanggao nila bina sa mga kabataan dira sa lugar. Kag na-notice kag kaina nga halos mga kabataan ang ara sa lugar, no, sang tion, no, nang nibaluan nila nga pagadalo na papauli ang bangkay ni Angel dira sa ila nga balay ka K5 Alan.
0: Anong pag-describe sang iya nga pamilya sang mga pakaisahan niya kag tuod to nga sang nagligad nga ante siya na kuryente, nagplantsa pa sa K5 Myla sang iya sinibayo nga puti kag ginpahayag nga isuksok ya pa kontani ato pagka Domingong adlaw sa iya nga pagsimba.
2: Yes, K5 Alan, amuna ang pahayag sa iya siniya nga pamilya, no, kag antes pa man ina gin confirmar man, no, kag gin pakigbahin sang iloy kag amay ni Angel nga antes ini naglakat, no, sang natabo tong insidente, may ginbasa ini siya ka K5 Alan nga isa ka libro o converse nga ang katapusan dito nga words sang iya nga ginbasa nga nagtatakman sa ila, amo ang pauwiin mo ako. So, kaina, sa pagpili nila sang lungon, ang una nga luyang puntani sa ila siniya nga utod nga duha, ang lungon nga duka nga ilang taon siya nga daw prinsesa. Apang naglain kaginislan ini sang iyang amay, bangod matapos nakitaan niya ang lungon pagbukas niya, may nakabuta nga going home. Mm-hmm. So, dito nagsulod sa pensar sang iyang amay ang ulihi nga tinaga nga ginbasa ni Angel kag amuto na dayon, no, ginisla na nila kag ininasubong ang ginahigdaan ni Angel ang may pangalan dira yang going home mismo sa may pertahan, no, sa pagbukas ang lungon dira makit-an ang words nga going home pamatuod kag nagasanto man sunod diri sa ginikanan nga ini ang ulihi nga tinaga nga ginbasa sa ilas niya nga bata sa K5 Alan.
0: No, nagapalanindog man ang akon nga balahibo sang gintaod mo ang ulihi nga ginbasa ya sa iya sini nga ginikanan kag sa subong, no, nga sitwasyon. Sang pagbalik ya na kag pagabot ya na sa iya nga katapusan nga pahuayan dira sila nga puluyan. By the way, kita diri sa K5 News FM nagapabot man, no, sang aton sini nga simpatiya kag kalisod, no, sa pamilya ni Angel bangod sa ila sining kasubo nga nabatsagan. After that ka K5 may lang gin-sustain tining report halin sang na kuryente ini siya hasta subo nga gindala ini siya sa ila ulihi nga puluyan.
2: Yes, kag subong, no, ginalauman kag nagalaom ang pamilya kag ginpayag to sang iloy nga pagabatuno na lang nila amat-amat nga wala na ang ila siniya hinipo nga bata. Kag pagabantayan ta ini ang dalagan sa kaso ni Igel Tubtob nga matagan din sa hustisya agya nga kamatayon kag subuman Tubtob nga madulong ini siya sa katapusan nga iya palahuayan.
0: Disidido ang pamilya nga magpasaka kaso ka K5 Maila?
2: Yes, ka K5 Alan. Actually, nag-coordinate ini sila no, sa kapulisan. Agod nga, from time to time, ma-update kung ano na ang dalagan sa kaso ka K5 Alan.
0: Oh, sige, finally.
2: Inisip ka K5, Maila Vasquez Puendas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Malamong salamat ka K5 Maila Vasquez Puendas sa imo sining report. Matapos nga ginadala na si Angel sa ila sining puluy-an, subong gid lamang hapon mga ka K5. Kag ang pinakaulihidre nga sitwasyon bangod sining siyempre kasubo gid no sang sitwasyon nga nabatyagan sang pamilya bangod sining nangin emotional sila kay mati why ni ginalauman nga insidente mga ka K5 nga amuning matang taniya matapos nga nag laong ni siya o kung naglisensya sa iya sining ginikanan nga majaging kontani dira sa baybayon kag naglabot dito sa may barangay Dumulog sa nagpahuway-huway ini sang nakasandig ang iya buhok sa perimeter fence gulpi lang nga nakuryente ining nainabitan nga biktima mga ka K5 ina bangod man kay ini nga perimeter fence ha mayara sang linya o kon kuryente nga nakatakod mga ka K5 rason nga nakuryente iya sining lawas kag napatay ining biktima. So masubo-subo ini no nga balita kag suno sa pamilya nga disidido sila magpasaka sang kaso sa tagdumalahan sa tag-iya kag sa caretaker nga nagbutang sinima ka K5 sang live wire dira sa perimeter fence matapos nga nakuryente patay ining si Angel. Makamuni ha makamuning halit nga nahatag nga ginhatag nila sa pamilya tikaron ang masakit pa diri kaysa nagligad. Sa nagkadto dito ang pamilya sa naghilibion, wala gidyagin atubang. Wala gidyagin atubang sang caretaker. Wala man ginatubang sang tag-iya ang pamilya mga kaki-five. Diba, tiyag mo daw ano lang ang nakurente mo? Ha? Daw wala lang. Daw matiyag nila, daw hindi tawo ang nakurente mga kaki-five. Ito yung pagtratar natin sini, dapat i-comfort Manila, istoryahon Manila, ang pamilya. Di daw wala lang sa ila. Ha? May mga nag-circulate nga mga video footages. Nga daw sa wala lang iya sa pamilya. Nga daw wala man to gani nila gin-entertain ang pamilya samtang nagahilibion dito. Ha? Sa area nga natabo ining pagkuryente sa kay Angel. Ginapanginwala pa gani. Sang tag-iya, sang caretaker, pero may mga ebidensya nga nakita nga ginutod na itong linya amo itong gintunaan sa pagkakurente ni Angel mga kaki-five. Tiyan mo na yung ganyan pinamangkot naton. Amo na yung pamangkoto naton diri sa El Castigador. Ano na dang may ara na da? Nga butangan gid ninyo sang live wire. Ano gid ang may ara sina nga lugar? Way man gani ito ginpahayag sa tag-iya nga may nilubong kami di nga diamante o. May nilubong kami di nga bar of gold sa sini nga lugar. Nga hindi kami gusto kadtuan. Hindi kami gusto nga palibutan na da sang tawo kung kadtuan sang tawo. Maskin inyo ina propiedad, ha? Kinamatarong nyo tuon nga secure ang inyong nga propiedad but not to the extent mga ka K5 nga ang pag-secure ninyo sa inyong nga propiedad makahalit sa inyo nga isig ka pareho. Hindi bot silingon nga kung ginasecure niyong inyong nga propiedad, ah, dapat makahalit gid ka mo sa iban nga tawo o kung sa inyo isig ka tawo. Hindi mo na yung pag-secure sang propiedad. Dapat ginbutangan nyo man sang limitation. Kay kung lang tawo naton, sang ginpalapitan ina nga lugar, ginkatuan ina nga lugar mga ka-K5, doobandonado na malang gani na da nga balay. So balik-balikon, ginabandonar na ina nga balay, ha? O kon resort man, hindi man na gani, mansyon gid, nga ginestaran sang prinsesa o kon prinsipe, hari o kon reyna, nga dapat butangan gidya sang live wire para why may makasulod, why may makapalapit. I-considerar nyo nga tubang da sa inyo balay, malapit na yung eskwilahan. Kag ang dumulog, populated area ina mga ka-K5. Ha? Damo na da residente, damo na da tao nga nag-star. Ang baybayon, ginalaktan ina, naga-walking, naga-jogging, ginalagawan sang mga tao, makarelax, makahaklo hangin, ha? Para makakuha man, may peace of mind. Amo na da gani, nga damo na da naga-walking. Amo na da dani, damo naga-jogging, dira, naga-libot-libot, para makaklo hangin. Ti karon butangan nyo yas ang pinakadelikado nga butang, ang live wire. Why man na gani sang sign, o kon why man sang karatula dira nga nakabutang nga high voltage, dangerous. No? Ang ibang sinag na butang na beware, high voltage, dangerous. Oh. Kung sa aton pa, kung lubadon ta pa ina, mga ka-K5, beware, mag-andam. Ah, mag-andam. High voltage, mataas nga boltahe sang kuryente. So masulod na nasa pinsar sang mga tao, ay may mataas gali di nga boltahe sang kuryente. Oh. Base makasaplid karon ng aton panit, masunog ang aton nga panit. Amo man na kasimple mga ka-K5. Kay maskin sa aton panimalay gani nga kon hindi kada gusto sudlon sa mga tao, kag maskulbaan ang mga tao, maskulbaan ang mga pumuluyo sa inyo sini nga lugar, sa inyo sini nga balay, ginabutangan mo da gani beware of dog. Ha? Beware of dog, magandam sa ido. Kay naga pangagat. Oh. Amo man natani ang aton sini nga gina lauman. Kung may karatula ka mo dira, may ara ka mo sang sign, ha? Nga nagapahanumdom sa mga tao nga ina dira nga lugar delikado. Kundi hindi pa na dapag agyan. Mga kabataan pa na da naganilibot-libot kung kisa ang nagahinampang sa baybayon. Just like for example, dito sa may Mianay Sigma, tandaan nyo tong karatula tong isa ka streamer nga ginbutang sang pumuluyo dito nga bawal magpaligo sini nga sapa may buaya. Di kung naging kakugmat sa mga tao, kita tato nga naging kakugmat sa tao, bawal magpaligo sini nga sapa o kon mag-agi diri nga sapa. May buaya dere. Oh, tingko di kulbaan mga tao magagi to kay basi tulon sila sang buaya. Ha? Magagi dito nga lugar. Amo man kuntani ang aton ginalauman. Sa mga tao butang kamo sang sign nga ina nga lugar delikado. Ha? Delikado para sa mga tao. Kung sa bagay gani, mga ka-K5, wala ina gina-disencourage sang Capiz Electric Cooperative. So no, sa kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager, gina-discourage ina. Kay tuman ina kadelikado. Nga ibutang mo na da ang live wire sa imo nga mga perimeter fence. O kung ginbutangan mo na gilang tani, dangerous, high voltage. Simple sina. Delikado. mataas nga boltahe sang kuryente, indi magpalapit. Delikado, mataas nga boltahe sang kuryente. Tiway gid sign, waay man sang pahibalo nga ginbutang dira mga ka-K5, hindi disgrasya, patay ang senior high student nga biktima. Magabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa El Castigador Program, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Maxfor Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Maxfor Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Maxfor Biotics. Maxfor Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500.
5: Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa lecithi, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyo.

40 minutos na kaligat sa tak ng alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa aton sininga pagpahalagad sa El Castigador. Shout out Danada, shout out. From El Siaconia, mayong hapon K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. Kaga shout out sa kay Tessie Blances sang Balatukan Panitan Capiz. Thank you from El Siaconia. Thank you so much Ma'am LC. Kay Doy Arthur, good afternoon watching and listening. So man, shout out to Elbes Baker dra sa Pilar. Elbes Baker dra sa Pilar. Mayong pagpamati lang ha. Dra sa Pilar. Kaga mayong hapon Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Thank you so much gid sa mga taga Tambakulasi. Hello ka K5 Sir Alan, listening sa shop diri sa Luktogan sa El Castigador. From Jana Anvil Siloso. Mayong hapon Sir Alan from Giselle Marcos ang Barangay Lunoy sa Pian. Thank you so much Ma'am Giselle. Good afternoon, Sir Alan Catalan from Leo Jan Billiones. Hi, Sir Leo Jan. How are you? Kamusta ka na? Sumuman. Mayong hapon ka K5 Sir Alan, nagpa-monitor gid sa programa mo from Bernadette Omitin Calzado. Mayong hapon man Ma'am Bernadette. Amo na may natabo Sir Alan kay wala danger high voltage sign, hindi aware ang tawo, tani gin butangan for awareness. Tama no, di bla Ma'am Gianna. Dapat ya mangin aware gid ang mga pumuluyo sina da kag mabalani lang nga delikado.

0: mga ka K53 sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Wali pa bati ta ang interview ining panaysayon sang Iloy. Ining Iloy balang kun sini na patay man sini ang iya apat katuig nga anak. Bangod sining hulinggan nga gintuad. Kagintuad ri sang Iloy nga may bata man inisya sang una gali mga ka K5 nga napatay bangod man sang hulinggan. Bautirti kadelikado ining butang ang hulinggan. Timaka mo bag-ulang napatay ang iyang oko na patyan sa sang bata sadto. Subong naigo naman ang iya bata apat katuig sang hulinggan bangod kay ginhampangan sang iya magulang nga pulo katuig mga ka K5 kag naigo gid ang bata patay. Ari wala mga ka K5, ipabati ta ang interview sakay sa Iloy kun paano ya ginpatpat. Kay nangin interesting ini nga hitabo kag nagtumar man ini sa akon sang interest mga ka K5. Inabangod man kay sang nagligad man sang una bata ya patay man bangod sang hulinggan. Yari mga ka K5, ipabati ta ang interview sa Iloy sining biktima o kung sang bata nga napatay bangod sang hulinggan mga ka K5.
1: Huga ma'am, nasubit sa nasabit na sa babaw ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ang manghod niya nagaduyan tapos naga cellphone ko ma'am, ang cellphone nga daan ara siya baga ba ka ano niya doon disgrasya ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ang iyang magulang koro itong buo gagawin na ng panganat na ma'am.
2: Mm-hmm. Sa diin ka mo sa ito ma'am?
1: Sa Kampirta Campos ang army.
2: Mm-hmm.
1: Nagkuha kami sang lalabahan dapat nga sang CS bala.
2: Mm-hmm.
1: Ay siling ko sa iya manakon diri lang kamo ay malakat na kami manakon.
2: Mm-hmm.
1: Tapos oo man tapos.
2: Mm-hmm. Dayo.
1: Pag alasing ko nagapuli na kami.
2: Ano oras ka mo una nagalin?
1: Nga alas 4.
2: Sang hapon? Oo. Dahil pagbalik ninyo?
1: Pagbalik namon, nasukata na lang namon ang akong ano bala bayaw.
2: Mm-hmm.
1: Nang mana ang bata mo na disgrasya sang buga.
2: Oo.
1: Gindala na sa ano sa Kampirta Campus ang army bla.
2: Oo.
1: Tapos ay mo ko naiwan mo ko gani si ilaman.
2: Mm-hmm.
1: Na sila na hulugan ko no sang ano nang buga.
2: Mm-hmm.
1: Amo to siguro ang yang mango ayang magulang amo guro nag ano nagkuha sa ibabaw.
2: Mm-hmm.
1: Aginhampangan niya ang buga eh.
2: Mm-hmm.
1: Ay siguro wala man to bala galing kasi kung ginbalahan na bala ma'am.
2: Ah kabalo siya.
1: Basi ay pulo na sa katuig ma'am.
2: Mm-hmm. Ay dayon ginpamangkot niya ma'am inyong bata una.
1: Pamangkot nila ay di ba may bugto man ako dito ng ano. Ay nakon pamangkot abi ko na no gitay kuan sa manghud niya.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hambal na nahulog ko no ang ano ang buga tapos agto ko no sa iyang manghod ang muto nakibot lang ko no siya paglingling na nagano no nagaturo na ang dugo sa duyan bala.
2: Ah nagakatulog sa duyan niya manghod
1: kasi ma'am hay ang
0: amuto ang panaysayon sang Iloy makamuto nga ginkakibot siya lang ginhampangan sang pulo katuig nga bata sang iya nga bata kag ginhalumpangan niya tong buga o ni okon ining hulinggan kay suno man sa bata ya nga nahulog ko no lumupok a kag dito gid umigo eh sa iya sini nga manghud ining apat ka tuig nga ara sa duyan nagahulo higda patay mga ka K5 gintuad padre sang Iloy sini sang Iloy sang biktima nga sang una may-ari man ni siya sang bata nga naigo man sang hulinggan ining buga nga ginatawag nila. Kag napatay man ato ang iya sini nga anak mga ka K5. Just imagine sa aton sini nga mga kautoran, sa aton sini mga ka K5 kung ano kasakit. Duwa mo ka bata patay bangod lang sining buga o kung hulinggan. Ining ginahampang-hampangan nga buga mga ka K5. delikado ini katama. Makamamatay ini nga klase sang hampangan. Hindi ni basta-basta kay man tihulin mo. Ha? Ang balas ini ng mga bulitas, hulin. Oh. Lantawa bala ining himo sang mga real o kon mga matuod-tuod nga mga armas luthang. Ang mga matuod-tuod nga mga armas luthang like ining mga shotgun. Ang iya sina nga bala, ang unod mga ka-K5, bulitas nga nagalupok. Makan mo na kung umigo ina sa lawas ang tao, kung pila kabilog ina umigo sa lawas ang tao, ah? Hindi mo ma-imagine ini mga ka-K5. Bangod kay

Inabangod kay makahalalit ini nga klase sang hampangan. So amuna nga gusto talang ini, ginapahibalota ini sa aton nga mga kauturan sa aton mga K-5. Una bes, para mangin aware man ang aton nga mga kauturan, nga ini nga klase sang ginahuluhampang hampangan, makamamatay ini mga K-5. Hindi ni basta-basta nga ibilin lang sa mga kabataan. Gani halungan nyo gid ang inyong mga bata, ha? Halungan nyo gid. Kay dapat sa ginsiling ko gani kagina, dapat kag nagakabagay nga may leksyon na sila sadto pa lang natabo ang unaya nga bata. Nga napatay man bangod sining hulinggan, bangod sining buga. Di dapat may leksyon na sadto ang pamilya. Tiyari naman na sulit naman. Amo niya nga naghatag sa akon sang interest para nga hatagan ini sang pagtamod. Para man mangin aware ang mga kautura naton, una bes nga tindi tagid dapat pag-ibilin galing mga kabataan. Kag kun may mga makahalalit dira nga mga hinganiban, dapat hindi gid pag itugyan o kon pag ibilin nga ang mga bata lang ang nabilin sa balay. Ikaduwa mga ka K-5, tani nagserve na tong leksyon, di bala? Nga may napatyan ka na galit bata mo bangid sang hulinggan, tapos ari naman bata mo napatay bangod sang hulinggan o kuning buga. Amo na yang nagtamod kita o kung nakakuha kita sang interest bangod sining balita, kay daw hindi na maayo bangod sining na tabo sa iyang bata, dapat mangin responsable man ang aton sining mga ginikanan permi. Pabalota ha, dapat mangin responsable ang mga ginikanan naton para sa sining sitwasyon mga ka-K5. Why tani ginabasol ya ang pamilya, why tani ginabasol ang Iloy. Bangod ginbilin ining hulinggan dito sa Ilapuloy-an nga ginhampangan sa iya bata. Ginahambal ta ini sa pangkabilugan. Sa pangkabilugan nga sitwasyon sang isa ka panimalay nga dapat mangin responsable kita sa paghalong sang aton sini nga mga kabataan. Kag dapat magaserbi na itong leksyon ang paghinampang sining hulinggan o kon buga. Dapat leksyon na ito nga hindi naton inapaghuptan dira sa aton panimalay. Anyway mga ka-K5, kita nagaunong man sa kalisod, nagidabatsyag man sang Iloy, bangod sining natabo sa iya sining anak. Ano muna kay disgrasya

So ang pinapagid ka mga report karon sa aton sining mga K5 reporter ining pag-relocate sang mga nasunugan dira sa may barangay 8 Roja City mga ka K5 nga ipahamtang na ini sila sa may Tansaville. San o ini sila i-relocate, san o ini sila ipadala dito. Kagkamusta ang kahimtangan sini nila ini nasunugan dira sa may barangay 8? Ano ang pinakaulihing imbestigasyon sang Bureau of Fire Protection? Ano ang ginhalinan sang sunog?

0: Anong tawras wa enta tiyempo? Sa aton sining pagpangalagad. Talos nyo nga alagad ang inyo sining regular anchorman sa kay KK5 Darren Hinson. Talos kita nga nagpungko diri sa sining programa. Kagsangalan sang hubon sang K5 News FM Rojas. Sangalan sa aton sining station manager kay KK5 Ami Berondo. Ang aton sining station manager sang K5 News FM Rojas. Sangalan sang aton sining presidente kag chief executive officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines. Ako ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Dinamik na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayos. Yogi Dante
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: ka.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:01 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K3PIO Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 sa mga headlines.
7: Headlines.

0: sa mga balitang lokal. Ginkamatay ni Angel, kompirmado bangod sa kuryente suro sa pamilya. Dalaga nga napatay sa isa ka masadyangon kag mapanilangga o kun mapinalanggaon suno sa pagkaisa. Robbery mayor nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider. Ilo isang napatay nga 4 katuig nga bata. Ginkumpirmar nga anay naman napatsyan sang anak bangod sa Holengana. Sa duga nga mga balitang lokal, duha ka mga minor de edad nagtugas ang kinagamo sa Haminda National High School. Lalaki pilason matapos nga ginlampusan sang G-pipe. 3 dakop sa ilegal nga pagpangisda. Kagreklamo sa gutok nga dalan sa Railway Street, ginaksyonan sa TMZ. Mga balita ka K-5 nga nakahinamo sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. LTO6 ginpaidalom sa 19-day pre-akon 90-day preventive suspension sang driver license sang viral overloaded nga PUJ. Pulis nga nag-escort sa preso nga nagpalagyo sa Iloilo, natala na nga pasakaan sang kaso. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: 48 ka barko sang China na monitor sa West Philippine Sea sa tuong Hulyo. Mary Grace Piatos luyang ipasabina sang prosecution. Pro-China official sa magbiya na sa pwesto sa kay Chu Doro. Kag 19 anyos nga Pinay sa Hawaii, ginkasuhan sa ilegal nga pagboto sa US election. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Pito patay, 40 pilason sa drone strike sa isa ka beach sa Russia.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinabang.
1: Balita sports.
0: Alex Ciala nagkampiyon na kontra kay Pegola sa DC Open Finals. Nakuha ang WTA 500 title.
1: Balita sports.
0: Para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Spider-Man Brand New Day nga pelikula nagkita sang 587 million pesos sa 5 kaadlaw.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, Syrad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapak, pangalagan, subong adlaw. Sang Martes, Agosto 4, Tuig 2020 sa is. Ako ang inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebro. Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.12, 83.7, K5 Radyo, tagmuanay sa Banwa sang Pila. Kag sa among siringa Facebook page, pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:07 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalungan. Sang D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3 isa ka soft gel capsule. Kung ikaw ang masabing nga stress sa bulingot, D3 Bio ka K5 kag maamligan ang aton sering nga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio available sa Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Ginkompirmar sang pamilya ni alias Angel nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente ang rason sang iya gulpe nga pagkamatayon. Idi matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima kahapon Agosto 3. Nahibiluan man ka K5 nga suro sa pamilya, tumana nga naapektuhan ang kurason sang biktima kag nag-angkon sang sunog sa likod nga bahin sang iyang alawan. Matandaan nga natabong insidente pasado las 4 sang hapon Agosto 1, 2026 sa barangay Dumulog, Rojas City kung sa diin nagpahuway ang biktima matapos nag-walking sa lugar. Apang ginapahayag nga nasaplid inis ang liver wire kapunsang live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barb wire. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpakigbahin sang pakaisa sang dalaga nga nakuryente patay nga isa ka masadyahon kag mapinalanggaon nga klase sang bata kag ini man nagahatag sang kasadya sa ila nga pamilya. Sa exclusive nga interview kay Denden, iya ginpahayag nga hindi pa sa gihapon nila mabaton ang natabo kay Angel kag gulpi ang iya kamatayon. Sino diri hindi lamang sila nga pamilya nagakasubo subong kagun subong bangod halos mga kakilala ka mga kabataan nga malapit sa iya tuman ang kalisod ilabi na nga hinipo ini sang pamilya. Aminado ini hindi madali para sa ila ang tanan kag mahatagan na kun mahaganagan lamang ini kag matuldogan sa tiod nga mahatag ng hustisya nga ila ginapangita. Matandaan ka K5 nga wala na sang kabuhi sang ila makitan si Angel nga nagapungko malapit sa kudal nga human sa barb wire sa isa ka rest house sa barangay Dumulog matapos ini na kuryente sa gintakon nga live wire. Para sa aton nga mga police reports, hugot nga ginapatihan sa subong sa mga kapulisan ang robbery o kontuyo nga pagpangawat ang mayor nga motibo sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, sang tinaligdan nga Hulyo 28. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ginpahayag sini nga sa nagapadayon nilang investigasyon, may pila ka mga angulo na nga amat-amat nagakahatagan sang kasanag. Sa subong wala pa sige hapon matumod ang mga suspect shadow, nagpadayon pa nga nagakolekta sa mga ebidensya mga kapulisan. Nagapangayo naman ini kung nagapangayo man sila sang bulig kagkooperasyon sa mga pumuluyo, agud mapadasig ang investigasyon kag mahatag ng hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Sa pihak nga bahin ka K5, ginkompirmar sang Iloy, sang apat katuig nga bata, nga lalaki nga anay na ini nga napatsyan sang anak, bagod man naigo sang bala sang Holland Gala. Sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay Inday, iya ginpahayag ang natabo nga insidente. Wala sila sang iya bana sa Ilaga Balay. Bagod may ginkadtuan pasado las 4 sang hapon na Hulyo 31. Sunod din sa ila pagpauli pasado las 5 sang hapon, nakasugata sila ang iya bayaw. Dala ang impormasyon nga na disgrasyang ila bata nga 4 katuig. Matandaan nga nag-angkon sang patal nga pila sa walang abayin sang ulang biktima nga si alias Jeff Rams. Matapos na igos ang bala sang Holland gun, naginhampangan sang iya magulang nga napulo katuig sa sitio, Kabalantian, Barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Ginpahayag man ni Inday nga halos wala pa sila makatibawa sa kasubo sa kamatayon sang ila hinipo. Nga babayi duha katuig matapos aksidente man nga naluthangan sang Holland gun sa tung Disyembre 31, 2025. Sa karon nakahayag na ang bangkay isang biktima sa ilang lugar kag mas ginhatagan pagtatap kag atensyon ang ilang napulo katuig nga bata nga nag-experience karon sang trauma matapos ang insidente. Duha ka minor de edad ang yara na sa kustodiya sang kapulisan matapos nga nagtuga sang kinagamo sa sulod sang Hamindan National High School sa Barangay Poblasyon, Hamindan, Capiz. Takna alas 9:30 sang aga subong adlaw Agosto 4 sa diin nagresulta sa pagkadismayado sang Vidente ka mga estudyante. Ginkilala ang mga naulamid kasi ni alias RR, Jesse sa 8 anyos, grade 9 student, kagresidente sa Barangay Haina Norte, kag alias J, 14 anyos, grade 8 student, kagresidente naman sa Barangay Maantol sa Amuman nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Hamindan Municipal Police Station, ginapahayag nga takna alas 9:45 sang aga, personal nga nagpadulong ang isa ka concerned citizen akong citizen sa ilang nga talatapan agod nga ipahibalo sa ila ang among nga hitabo. Gilayon ininila nga ginrespondihan kag naka-lockdown na ang eskolahan sang silang nag-abot agod masiguro ang kaluwasan sang lunsay mga estudyante ka mga manunudlo. Nagagwa sa inisyal nga impormasyon nga naghangkatanay sang sumbaganay ang duha ka mga minor de edad kag ang isa sa ilang nga ginaligar may dala nga hinganiban sa tion sang komprontasyon. Wala pa sang may na-report ang kapulisan kun may napilasan sa nasambit niya insidente. Sa karon kay K5 yara na sa kustodiya sang Hamindan Municipal Police Station ang duha ka mga minor para sa nagkaigo nga disposisyon samtang nagapadayon ng investigasyon sa mga otoridad agud matumod ang bugos nga hitabo kag posible nga salabdon sang mga naulamid. Balita naman ka K5. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sa Rehayon Side sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, nasa 6:14 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos ipon hinanatrang kaso ka K5, gilayon nga magtumar sang Mighty C the Immunity Booster. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo magalugar, 8 pesos ang kada capsule.
1: Balitang Regional.
0: Ginpaidalom sa 90-day preventive suspension sa Land Transportation Office Region 6 ang driver's license sang jeepney driver nga nakuhan sang video sang damlaglang nga overloaded sang pasahero samtang nagapadayon sa administrative investigation. Base sa LTO 6, nakitaan sang bastante nga grounds agon temporaryo nga isuspend ang iya driving privileges sa konesensya. Suno kay Attorney Judoso Gidespan II, Regional Director sang nasambit nga talatapan. Hindi naman bastante ang pagpaatag sang operator nga pag-deploy sa dugang nga unit sa tion sang last trip ang magaresulta sang kapierdehan. Dugang pa niya, mas dako nga risgo ang dalasang overloaded kung ipangin sa dugang operating cost sa pag-dispatch sang dugang nga unit sa mga trips kung kagabihon. Sa ilang record ka K5, wala man sang valid nga conductor's license ang konduktor na kinahanglan makuha sa ilang katalatapan. Ginmandoan ang registered operator nga magpadulong sa LTO 6 kag magsumiter sang written explanation sa sulod lamang sang lima kaadlaw humalin sa labaton ang show cause order. Sa duga nga balitang regional, natala na nga pasakaan sang kaso sang ang police chief master sergeant nga nag-escort sa person under police custody nga nakapalagyo sa ipa nga nakapalagyo sang ipaidalam kuntani sa medical sa rural health unit sa Uton, Iloilo. Sunod kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuwanyo nga kaso nga paglapas sa Article 224 sang revised penal code kon evasion through negligence ang i-file batok sa pulis posible subong adlaw Agosto 4. Ginhatag naman ni Tuwanyo nga ining isa ka criminal charge samtang imbestigahan ay sa pagkakaso ng administratibo. Madumduman ka K5 nga ipaidalom sa medical ang POPC sa RHU bilang pre-request kundi recusite sa pag-remit sa iyang Bureau of Jail and Management Penology sa iyang naglisensya nga mag-usar sa banyo. Nagtakla sa bintana ang POPC kung nagpalagyo apang nadakpan ini sa kapulisan.
1: Balitang Regional.
0: Magadalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:17 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX 500. DTX 500 is superior antioxidant. Mayara sa kampalayan. Ang palaya leaves kag di sugar, sugar cane extract. Isa ka herbal food supplement. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
1: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Naglabot sa 48 ka mga barko sang China ang namonitor sa West Philippine Sea sa itong bulan sang Hulyo. Sunod sa Armed Forces of the Philippines. Sunod sa AFP, mas madamo ang nabalhang gikan sa Hulyo 1 to October Hulyo 31. Kung ikumpara sa 74 ka barko nga namonitor sa itong Hulyo. Nahibuluan kalakip sa mga nasiplatan ng mga barko sang China Coast Guard kag People's Liberation Army Navy. Nalakip diri ka K5 ang 3 kaplan kag CCD sa Baho de Masinloc. Isa kaplan kag 13 ka mga CCG sa Ayong Insula, 3 kaplan kag 5 ka CCG sa Pag-asa Island, kag isa kaplan kag 3 ka China Coast Guard sa Eskwada Shoal. Sa pihak nga bahin ka K5, ginadoson sang House of Prosecution nga isabina sang Senate Impeachment Court si Mary Grace Piatos, isa sa mga nakabaton sang confidential funds gikan sa Office of the Vice President. Nahibuluan nga isa si Piatos sa mga pangalan nga nagtuhaw sa acknowledgement receipts sang OVP nga makabig makaduluda sunod sa prosecution. Sunod kay Attorney Lorna Kapunan, Counsel to Prosecution, ginapangita pa sa mga ini ang nasambit nga persona. Kung sa diin na ang mga ini nga Mary Grace nakalapot apang wala sang nakita. Plano naman nga ipadala ang sabina sa Office of the Vice President dugang pa ni Kapunan. Sa karon ka K5 padayon nga ginatalakay sa impeachment court ang Article 1 sa impeachment bato kay Duterte nga nag-aakusar nga hindi husto nga paggamit sa confidential funds nga nagalabot sa 500 million pesos gikan sa OVP kag 112.5 million pesos gikan sa Department of Education.
1: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
3: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6 Villantes sa gabi. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa manamit kag healthy kag kape. DTX Coffee Mix, mayaras ang ampalaya, chia seeds kag di sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, mapadasig ang atong sa detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Patay ang hindi magnubos sa 7 katawo, kalakip ang 3 kabata matapos maigos ang drone ng isa ka beach sa Arquepo, Ospe, kon Osipovka sa Krasnodar region sa Southern Russia. Sunod sa mga otoridad, naglabot sa 40 ang napilasan sa 17 ang ginpadangat sa ospital. Ginakusaran sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine sa ginapahayag deliberate strike on civilians apang wala pasang pahayag ang Kyiv angod sa insidente. Samtang sa mga video nga naglapta sa social media, makitaan nga nagtupa ang drone sa kalalawran kag naglupok samtang madamo sang turista ang yara sa baybayon kag nagapaligo sa nasambit nga dagat.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa Patag sang Hinap.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Bugal sang pungso at Pilipinas ang Filipina tennis sensation nga si Alex Yala matapos mapierde ang top seed kag hometown bat nga si Jessica Pegula sa finals ng 2026 Mobadala Dizzy Open sa Washington, D.C., USA. Matapos ang alas sa halos 20 ka oras ga delay bagod sa malaing nga kondisyon sang panahon, nagbalik sa aksyon si Yala kag ginpakita ang iya kusog kag determinasyon bisan na pierde siya sa first set nga 4-6 nakabawi siya sa masunod nga mga set kag ginpierde si Pegula sa 6-4 kag 6-0 sa saka impresibo nga comeback victory. Ang kadalaga nagmarka sa nga una nga WTA 500 title nga naginakabigmal nga pinakadako nga milestone sa iya nagasanyog pa nga karera sa professional tennis.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Naglabot sa 587 million pesos ang kita sa Spider-Man Brand New Day sa box office sa Pilipinas sumanin sa Hulyo 29, Miyerkules tubtub Agosto 2. Sa naging pakikbahin sa Columbia Pictures Philippines, sila Facebook page ang Agosto 3. Nahibaloan malantaw ang Spider-Man Brand New Day sa masobra 700 nga mga sinihans nationwide. Sino pa sa box office mo, $360 million ang domestic debut. Akong debut sa Spider-Man Brand New Day sa tinalikdan nga simana Hulyo 31, tubtub Agosto 2. Inang pinakaginakalangkagan nga weekend's debut sa box office history sa North America.
1: Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang nga balita subong adlaw sang Martes. Agosto 4, 2021. Ako ang inyong tag balita ka K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron. Live inyo kami ka nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.12, 89.7 K5 Radyo Tagbaanay sa Banwa sa Pilar. Kagsama sa nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 and D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Zilly supporters, mga Facebook viewers. Nagagupod ka K5 Chan sa buong agabi sa D3 Bio Evening Newscast. Sa kalalangin lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Comparters Technical Side ka K5 Michael Janitonga. Kaen ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa ngamon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Summon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga Big Boss. Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 Duzafam Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
1: K5 News FM.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
7: Kasi kumasun sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa on?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DGX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamos sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi.
10: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
20: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, mga kakifive, tanan nga mga suki na ton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, sa uli untat nga pagpamisita sa inyo mga puluyan, kagdala ko ang mga pagpanamyaw, mga pangumusta, mga pagdayaw, mga pasalamat, mga pangabay, nga tani, kita permi, nagamadasigon sa aton pag-alagad sa Diyos labo sa tanan. Kaya tanan nga mga pagpakamaayo sang Dios nga iya ginhatag sa aton pamilya, ikayong lawas, bisan nga pigado kita pero may ara man mafinansyal, nakasurvive man gihapon, nakapadayon, amo gid nang aton pirmi pasalamatan. Amo na nga sa ginsiling naton, indi gid naton pagkalipatan labaw sa tanan ang espiritual nga side. Kay importante amo gid ni siya ang pundasyon, amo siya ni siya ang sansaran sang aton nga kabuhi des kalibutan. Kay kon wala ang espiritual nga bagay, dali, dasig lang kita nga discourage. Muna, nga di kita matingala, maluya pag-alagad, dayon madula ang paglaom, bangod kay nadula na ang paglaom, amo na nga damo nga nag-suicide, naghimo isang suicidal action. Amo na nga sa gihapon sila nga tiyon, dayon tang Diyos, pasalamatan ta siya sa tanan nga mga blessings nga iya ginbubo sa atong. Sa gihapon, sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali po ito, kami po ay dumudulog ng muli sa balan ng luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, pagkabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong balan ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, pagpalain mo ang K5 Joseph in Philippines at gayon din ang mga kawani, higit sa lahat ang CEO Rocamilo Uy at pamilya, patuloy rawa ang mga kinakailangan ng mga pagpapala at patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang laman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipin Jesus. Amen. Sa aton ng pagparayon, subong maguturan sa part 2 ng aton ginatunan to si Daniel 2, ng isa ka palananaon vision ni Hari Nabucodonosor nga atong ginatunan, pero bangod kay lawig man gini siya nga pagtuon, pinahimo ta siya nga part 1, dahil ari kita sa part 2 subong. Sa Daniel Kapitulo 2, nakabalo na kita sa aton nga ginatunan nagligad, nagdamgo ang hari, bangod sa iyang damgo, nalula ang iyang katulugon, hindi na siya nakatulog, dayon ang iyang espiritu, grabe na nahasol, diba na? Grabe nga aman kay daw sang din ano siya sa iyang iyang espiritu, iyang kagulingon na ano gid siya perti ka problema do niya, mo nang nagapangabay siya, parambalan niya, may ara man sigin saligan nga mga damo nga mga sorcerers, mga prophet kuno niya, kahit mga magicians, adi may tatlo eh, sorcerers, magicians, and prophets. Terribly. Damo gali iya mga maalam. Ang problema lang kay ang iya mga maalam ng mga tao, hindi man makapakot si ang damgo. Ang iya mga prophets, hindi makapakot si damgo. Ang iya mga magicians, mga sorcerers, kay gali ka, suno sa ato na ginatunan, hindi man matuod sila gali nga alam gid. Mga pakot-pakot lang, mga kuno-kuno daw nga muna. Nga gindaya lang nila ang hari. Naintindihan sang hari nga daw hindi gali kang matuod nga mga maalam. Ay di maayo pa patyon kamutanan patapos himuon nga higko inyo puluyan. Butang balon, gubaon, kaya pamatyon sila tanan. Dire, handa ko nga problema. Amo nang ato natunan sang ligad, no? Dayon, sang nabatian ni Daniel kaya gindalaman dito ni Ariok, ang pangulo sang iyang mga bantay sang hari, bali mga security guards, ay di si Ariok nagpahibalo kay Daniel. Amo tong naghambal na siling ni Daniel nga ang nagdali-dali man ang hari. O sige be, dala ako dito. Kay aton nga ipatag sang hari ang iya dambo kag aton nga ihambal siya kung ano ay dambo niya nga iyan alipatan. At di rin nakibot ng hari. Adi, to cut the long story short, ato naman ito natunan, nagligad. Amo to nga gindala si Daniel sa tubangan sang hari. Kaginsugid na dayon sang hari. Adi, sang pagkatunay Daniel, ang hari si Daniel na nagpangabay. Dayon, anong ginhimo ni Daniel?
Diyan pahibalo niya kay Ananias, Misael, kag Azarias, or Sadrak, Misak, Abednego, ang problema nga ginhambal sang hari, nga pati sila tanan, pati si Daniel, Sadrak, Misak, Abednego, mapatay man ka sa mando sang hari, ka grabe to nga martial law ang daw order, daw decree, di ka, di, daw decree, pero wala man to'y written ko, decree, basta kay oral, verbal. Muna nga, gindala nila sa pangamuyo, kay kabalo sila nga ang Diyos sa langit, nagapahibalo sa iya, sa mga tinago, mga sekreto, nga hindi nabalaan. Sakto ang ginhambal sa iya mga maalam kuno nga mga tao, na huwag ginsing lahaliwan, huwag ginlain nga makasaysay sa damgo sang hari, kundi ang Diyos kuno nga wala magapuyo sa mga unod. Pero lang, dira sa Biblia nga pagkasulat, hindi li ang letter kay small letter, kay mamalang na ang gamay nga diferensya. Kung matuod-tuod nga Diyos, ang writer sang Biblia, nagamit sang capital letter, ang Diyos, capital D, ang God, capital G, ang J, nga Jehovah, capital J, as in John, or Yahweh man, muna, capital Y. Pero sa Diyos-Diyos, or idols, amo na nga, ang gingamit naman ng litra is small letter. So muna nga dere sa aton nga gingamit dito sa ginhambal sa mga maalam kuno nga mga tao sang hari, small letter ginbutang. Pero may kamatuuran ang ila nga ginhambal sa mga piki nga mga manalagna kuno, mga manugpakot kag mga majikiro. Muna nga sa sini nga sugilanon makita naton ang pagatipan sang Dios nga nagapanghikot sa pilaka talalo pang doon nga mga partikularidad. Amo na nga sa kaubuton sang Diyos nga ang damgo sang hari dapat magbilin sang tuman kagamhanan nga impresyon sa iya hunahuna na magapataas sa iya sa labing dako nga kataason sang kabalaka. Kagabisan pa ang butang mismo hindi niya manumduman. Nagdulong ini sa bugos nga pagkabuyagyag sang butig nga sistema sang mga magikero kag sang iban pa nga mga pagano nga mga manunudlo. Sang gintilawan sila, agud, ipahibalo ang damgo, hindi nila mahimo ang ila ginasiling nga yara gid sa ila gahum. Talalo pang doon nga si Daniel kag ang iya mga kaupod nga sining karon lang ginpahayag sang hari nga napulo kapilo nga mas maayo sang satanan niya nga mga salamangkiro kag mga astrologo, hindi dapat ginkonsulta sa sininga butang. Apang, mayara sang isa ka probisyon sa sini. Subong ang damgo, ginpunggan gikan sa hari, amuman siya. Wala sing salabton na ginpunggan sa pag-apilar kay Daniel para sa solusyon sang misteryo. Kun gintawag niya si Daniel sa una, agod ipahibalo ang butang, ang mga salamangkiro, wala kuntani gintilawan. At dito nabuyagyag. Dito napaslawan man ang mga kalyanhon na mga magamhanan kuno. Apang hatagan sang Diyos ang pagano nga mga sistema sang mga kalyanhon sing una nga kay gayonan. Gintugbutan niya sila nga magtinguha kag makahuluya nga mapaslawan. Kag dayon, ituad ang ilang bugos nga pagkawalay kasarang sa idalong sang silot sang kamatayon nga sila mahimo nga mas handa sa pagkilala sang iya. Pagpasilabot kon iya sa katapusan ipakita ang iya gahom para sa Dios. Bihag dito sa iya mga bihag nga alagad. Gaga para sa kadungganan sang ila sa ngalan sang Dios. Daw subong bala nga ang una nga pahibalo ni Daniel sa sining kabutang amo ang presensya sang mga berdugo nga nag-abot para sa iya pagdakop. Ang iyang kagulingon nga kabuhi ngayara sa katalagman, gintuituyan siya sa pagpangita sa Ginoo sa bugos niya nga tigipusokon tubtub na magpangabudlay siya para sa kaluwasan sang iya mga alagad. Muna niya ang himuon sang Diyos. Nakuha ni Daniel ang iya pangabahay sa hari para sa tiyon sa pagbinagbinag sang butang. Isa ini ka pribilehiyo nga ayhan, wala sing bisansino sa mga salamangkiro ang makakuha. Subong nga ang hari nag-akusar na sa ila sa paghanda sang butig kag malaot nga mga pulong kag sa pagtinguha nga makaangkon sang tiun para sa siningid nga katuyuan.
Si Daniel Gilayon nga nagkadto sa dito, iya tatlo ka mga kaupod kay nagapangabay sa ila na magupod sa iya sa pagpangamuyo sang kaluoy sang Dios sang langit na nungod sa sini nga tinago. Mahimo kong tani nga mga muyo si sing isa hanong kagulay duha-duha nga ginapawatian siya apang santo subong nga karun, subong sang karun sa paghiusa sang katauhan sang Dios may nagapangibabaw nga gahom. Siyempre, in union there is strength and victory, in division there is weakness and defeat na mungin ang matabo. Ang saad sang katumanan sang ginpangayo, yara sa duha o kung tatlo na magaug yun na nangod sini. Kung basahon ta ang Matthew 18:19 hatta sa 20. Sa versikulo 19, diri aton mabasa. Dayon ang sekreto ginpahayag kay Daniel sa isa kapalanan aon sa kagabihon. Dayon gindayaw ni Daniel ang Dios sa langit. Sa versikulo 20, si Daniel nagsabat kag nagsiling dalayawon ang ngalan sang Dios sa walay katubtuban kay ang kaalam kag ang gahom iya. 21, kag ginabag-o niya ang mga panahon kag ang mga panag-on. Siya nagapabilin o nagapahalin sang mga hari kag nagapahamtang sang mga hari. Siya naghatag sing kaalam sa mga maalam kag sing ihibalo sa mga nakahibalo sang paghangop. 22, siya nagapahayag sang madalom kag mga butang. Siya nakahibalo kung ano ang likom kag sa kadudulman. Nagapuyo siya upod sa iya. Nagpasalamat ako sa imo, O Diyos, kag nagadayaw sa imo, O Diyos ko, sang akon mga katigulangan nga naghatag sa akon sing kaalam kag kusog kag ginpahibalo mo sa akon karon kung ano ang amon ginapangayo sa imo kag ginpahibalo mo karon sa amon ang butang sang hari. Kun bala, ang sabat nag-abot samtang si Daniel kag ang iya mga kaupod na naghalad pa sang ila mga pangabay. Wala kita sa isa kapalananaon sa kagabihon nga ang Dios nagpahayag sang iya kagulingon para sa ila. Ang mga tinaga nga night vision nagkahulugan sang bisan ano nga makita. Paagi man sa madamgo o kung mga palananaon. Si Daniel Gilayon naghalad sang pagdayaw sa Dios tungod sang iya maluluyon na pagpakigangot sa ila. Kag samtang ang iya pangamuyo wala gintipigan, wala ginpasawan o hindi man siya na ginsabat man sa Dios. Ang iya mabinatunon na pagpasalamat buos ka narikul. Ang Dios ginapadunggan paagi sa aton pagdayaw sa iya tungod sang mga butang nga iya nahimo para sa aton. Muna nga permigit kita magpasalamat mga dayaw, muna nga permi naton ginaliwat diri sa aton nga palatuntunan. Kay dira gin malipay ang Dios. Sabton dayon. Sumung man ang paagi sa aton nga pangabay sa iya para sa bulig, kung bulig man aton kinahanglan. Physical man siya, spiritual man siya, financial man siya, tanan. Basta kung anong ihatag sang Dios, amuna ang aton matunon. Tugoti ang dalanon ni Daniel nga mangin halimbawa naton sa sining gabahin. Hindi pagtuguti nga ang kaluoy gikan sa kamot sang Dios nga mapaslawan sa iya nagakaigo nga pagbalik sang pagpasalamat kag pagdayaw. Mo ganin ang permitan niya na ginaliwat-liwat. Kay permi kita nga nakabaton sa mga aton gina pangabay nga pangayo sa Dios. Problema lang kay malipat man kita pagpasalamat. Physical man na siya, mental man na siya, spiritual man na siya, financial man na siya, protection man na siya. Permi kita mo salamat nga man. Kaya ato na permi ginamit lang diri nga, no man is safe a day or an hour without prayer. Amo nang importante katama ang pangamayo, pangamuyo kag ang pagpasalamat kung ano ang nabaton ta. Sa mga adlaw sa ministeryo ni Kristo diri sa duta, hindi bala nga iya gintinloan ang napulo kaaroon ng aton ginambal diri no, suno sa Lucas 17:17. Kag isa lamang ang nagbalik, nagpasalamat sa iya, apang diin. Masubo nga namangkot si Kristo. Ang siyam, na diin ang siyam, nga ang isa lamang, hindi pagin siya, Hudyo. Manang sa kasasayan ni Daniel, ang sang nakita niya ginsabat sang Dios ang iya pangamuyo. Kaya hindi basta-basta kay damgo sang hari. Pero ginbuyagyag sang Dios, ginpakita sang Dios, ginpadayag sang Dios. Naintindihan niya ang kaulugan. Amo tong ara nas paminsaro ni Daniel. Amo nang ang ginihimo, hindi siya nagbalik dayon dito sa hari. Agun nga isaysay, kundi nagapasalamat anay dito ginkilala niya ang gahom sang hari.
Gin paslamatan niyang hari naman kay hindi gintago sa ila nga sila mga pamatanon pa. Pero ginpakita sa ila. Si Daniel may dako nga pagsalig kung ano ang ginpakita sa iya. Wala anay siya magkato sa hari, agot tanawon kung bala damgugin man sang hari ang ginpahayag sa iya, kundi gindayaw niya gilayon ang Diyos bangod ginsabat niya ang iya pangamuyo. Amon ato ginaliwat-liwat diri. Bisan pa nga mabutang ginpahayag kay Daniel, wala niya ginpadunggan ang iya kaugalingon nga daw paagi lamang sa iya mga pangamuyo ngang sabat na tigayon. Kaya kung kisa sa aton nga party, pabugal man din kita nga ginsabat. Daw magpakita ba nga daw magpakitang gilas bangod kay ginsabat sa Ginoo ang iyang pangabay, pabugal dayo. Pero si Daniel, hindi na amo ang pagpabugal kay bisan diin ang pagpabugal. Hindi na siya sa Ginoo ang bugal. Iyan na sa kaaway kay Satanas na siya. Apang si Daniel, gilayon siya nga, ginupod man niya ang iyang makaupod, si Sadakmi siya kabinigo, kaginkilala niya nga isa ini sila kasabat sa ila mga pangunguyo subong sang iya kagulingon. So ilan na dayon to nga ginhambal niya nga ginsabat sa sang Dios sa aton. Hindi niya ginako nga iya lang. Amo ini ginsiling niya ang amon na ang amon gin kinahanglan. Ang amon gin nahandom sa imo kag ginpaybalo mo ini sa amon. So arang pulog nga amon. Muna nga sa versikulo 24, gani, nagkato si Daniel kay Aryuk. Inkatuan na niya nga, ang leader bali sa tanan ng mga bantay sang hari. Nga, gintangdo sang hari sa pagpatay sang mga maalam nga mga tao sa Babylonia. Nagkato sila, nagkato siya, kag nagsiling siya sa iya. Hindi paglaglaga ang mga malamon nga mga tao sang Babylonia. Dalha ako sa tubangan sang hari, kag ipahatag ko sa hari ang kaulugan sini. Ang una nga pakitlooy ni Daniel amo ang maalam nga mga tao sang Babylonia. Ginuna niya, hindi sila paglaglaga. Kay ang sekreto sang hari na buyagyag, pakitlooy niya. Matuod, wala sing merito sa ila o kun sa ila pagano nga mga sistema sang pagpamakot nga nahimo ini nga revelasyon. Tako sila sa pareho nga pagpakamalaot subong sang una. Apang, ang ila kagulingon nga pagtuad sang bugos nga pagkawalay kasarang sa sini nga mabutang, isa ka kahuyanan nga igo para sa ila. Kay si Daniel, nagakabalaka nga dapat sila makaambit sang mga benepisyo nga ginpakita sa iya agud na maluwas ang ila mga kabuhi. Amo na ang tinutuyo ni Daniel. Agud bala nga sila daw maumpawa o makabugtaw nga ang ila galing nga pagpakurukuno, hindi amo mga piki. Ang matuod-tuod nga Dios sa ginalagaran ni Daniel sa Rakmesa Kabindigo, amo to ang matuod. Matang naluwas sila tungod kay may isa ka tao sang Dios sa tunga nila. Amo gid ini. Tungod kay Pablo kag kay Silas, ginbuyan ang tanan nga mga bilanggo pun sa ila. Sunod sa record sa magbinuhatan 16:26. Tungod kay Pablo, ang kabuhi sa tanan nga mga naglayag kaupon niya naluwas. Binuhatan 27:24 nga sobra 100 kabilog to sa panahon nga sila nabagyo kag naguma ang ilang bangka. Daw ano kasunson nga ang mga malauton na nagabinipisyo sa presensya sang mga matarong. Mayugid kun dumdumon nila ang mga obligasyon na sa idalom sini ginbutang sila. Amo gina ang dapat naton concern, hindi lang sa aton kagulingon kundi sa iban man. Kaya mo nang tingo, tinutuyo ni Kristo. Nagkanto siya di sa kalibutan, agod nga maluwas ang bilog ng kalibutan, ang tanan na tao kung maghinulsul. Ano ang nagaluwas ang kalibutan karon? Para kay sino bala ini nga ginuluwas pa? Para sa pila ka matarong nga mga tao nga nabilin pa. Kuhain ni kagtubtubsan o ang mga malauton pagatugutan sa pagpadalagan sang ilang masala nga karira. Hindi na madugay pa sang sa mga antediluvian nga ginpantos, nga ginantos pagkatapos nga nagsulod si Noe sa arka o kon ang mga tao nga ginhigkuan kag ara sila presensya ang ilang ginahimo nga mga sala. Kung napulo lamang kamatarong
nga mga tao nga makita sa Sodoma. Ang kadamaan sang malaot nga mga pumuluyo sini kung tani naluwas. Apang ang mga malaot magatamay, magayaguta, kag magapigos sa mga tao gid nga sa ila ninatugutan gihapon ang pag-agom sang kabuhi kag ang tanan nga mga pagpakamayo sini. Kami sa tong kalibutan subong grabe na ka guwa ang aton kalibutan. Mga tao kalabanan way nakadumdum sang Dios. Pila lang kabilog ang mga pasalamat permi sa Dios. Kangay sa inyo nga nagpamati sa aton patutunan. Dari sa versikulo 25, dayon ginkilala ni Ariok si Daniel, gindala siya sa tubang sang hari, sing madasig, kag nagsiling sa iya. Nakakita ako sing isa katao nga mga bihag sang Huda, nga magasugid sa hari sang kaulugan. Isa ini ka kinaiya sang mga ministro, kag mga tao nga magpamuot. Gani diri ginarepresentar ni Ariok nga nakakita siya sing isa katao na makapahibalo sang ginahandom nga interpretasyon sang hari. Nga daw sa dako nga pagkawala interpretasyon.

kana sa akon samdanggo nga ako nakita kag isang kaulogan sini. Sa bersikulo 27 sa Daniel Kapitulo 2, si Daniel nagsabat sa tuwangan sang hari kag nagsiling. Ang sikreto nga ginpangayo sang hari hindi makasugid sa hari sang mga maalam nga mga tao. Mga maalam nga mga tao, mga astrologers, mga magikero, kag ang mga manupakot. Apang may isa ka Diyos sa langit na nagapahayag sa mga sikreto kag nagapahayag sa kay hari Nabucodonosor kung ano ang matabo sa ulihi ng mga inadlaw. Ang imo damgo kag ang mga palanaon sa imo ulo, sa imo katri among ini, dinadiri na dayon, mahimo mo bala ang pagpahibalo sa akon sang damgo? Adi, diri na namang kutang hari, mahimo mo bala nga ipahibalo sa akon ang damgo? Amo ang panamiyaw sang hari kay Daniel sang mag-abot siya sa presensya sang hari. Walay sa payan sang iya na una nga pagkilala sa sini nga Hebreo. Ang hari daw nagaduha-duha sang ikasarang sang isa ka tuman kabataon. Kag wala sing eksperyensya sa pagpahibalo sang isa kabutang nga sa diin ang tigulang kag talahuron nga mga salamangkiro kag mga manupakot na paslawan gid. Maathag nga ginpahayag ni Daniel nga ang mga maalamon nga mga tao, ang mga astrologo, ang mga manupakot kag ang mga magikiro hindi makasugid sining sikreto labaw ini sa ilang gahum. Ay di medyo daw hindi makapati ang hari. Pero gani ang hari, hindi dapat maakig sa ila o kung magsaling sa ila. Walay pulos ng mga pagtuo. Ginpakilala sang manalagna ang matuon ng Diyos na nagagahom sa langit kag amo lamang ang manugpahayag sang mga tinago. Siya, siling ni Daniel, na nagapahibalo kay Hari Nabucodonosor kung ano ang matabo sa ulihi ng mga adlaw. Sa bersikulo 29, tuhoy sa imo o hari ang imo mga panghunahuna. Nagsulod sa imo hunahuna sa imo katri kung ano ang matabo sa ulihi. Kag siya nga nagapahayag sang mga tinago, nagapahibalo sa imo kung ano ang matabo. Bersikulo 30, apang nanungod sa akon, ini nga tinago ginpahayag sa akon hindi tungod sa bisan ano nga kaalam nga mayara sa ako sa akon mayara ako labaw sa bisan sino nga buhi kundi tungod sa ilang nga mga nga mapahibalo ang kahulugan sa hari kag agud mahibaloan mo ang mga pangunahuna sa imo tigipusong. So wala nagpabugal si Daniel nga tungod siya alam kay siya siyempre bataon pa isa pa kahubin teenager pa. Pero muna tapos ang iyang kontra kumbaga ang mga sorcerers, ang mga magicians, ang mga prophets ko no, mga false prophets, mga tigulang na. Amo na nga hindi tungod sa iya, wala siya ni Daniel ga pa bugal sa iya ko gulingon, kundi tungod ko no sa Dios na iya ginalagaran. Ginpangguha diri ang isa ka dalayawon nga kinaiya sang ni Hari Nabucodonosor. Hindi kaangay sang iban nga mga manugahom nga nagapuno sang karun sing kabuangan kag mga pagkawalay pulos, pagkawalay wala, nagasapak sa palabuton. Ang Hari Nabucodonosor sing abansi sa palabuton ng mga adlaw nga may mga kabalaka nga handong nga may baluan kung ano ang may tabo sa dapat ang kag, ano ang dapat nila himuon. Mananga sabahin sini nga rason, maghihantagan siya sang Dios si Daniel sang kahulugan sa damgo, ginpadamgo ang hari, tapos gingamit si Daniel isa kabataon nga mahibaloan ang kahulugan sang damgo, agud nga ang hari magahatag man sang italupangod kung ano ang matabo sa palabuton. Mananga dapat naton tamdon subong sa isa katanda ang Dios nun nga kamuot sang hari sa ginpahangop ni Daniel. Mananga importante katama makuturan, maintindihan naton ang buot hambalon sang Dios nga ang gingamit si Daniel ng isa pagkabataon. Imbis ang mga manupakot nga ginsalingan sang hari, pero nag-alagad man sila sang Dios-Dios dito sa Babylonia. Ang aton nga timpo hindi naging magtugot. Sige hapon, aton inipadayonon kung diin hashtag ang matapos naton din sa pagtuon. Hindi ninyo pag pakyason, ha? Hindi ninyo pag kalimutan, no, hindi pagkalipatan nga

aton padayon pagtuon. May arap pa ni mga part 3, part 4 hasta pasunhan. Aton anayin siya tapuson sa lubog nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mas dali pong ito, dumali kaming dumdulog sa mga nalulukan. Pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ipinagkalob sa amin. At ang mga panaginip at mga palananaon o pangitain ng inyong mga lingkod, lalo tigit sa kasaysayan ng Biblia na nagbibigay sa amin ng kaalaman sa hinaharap. Nawa, ito'y aming maunawaan. Pagpalain mong ginagamit na impilan kay 5 News of the Philippines, ganyan din ang Isidor Camilo Oy at pamilya, ganyan din ang mga kawani sa impilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men.
14: Gawa sa maca.
13: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavowaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis.
3: kini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
21: D3 Bio,

0: five galinga one time.
1: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
2: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey, five galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan
9: tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik.
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uugin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Krisin Chano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang ni tricycle mo. Lang ka.
2: Hey! Hi! Kali! Ngawang ta!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: So kagapon gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
7: Wala pili, Sir Boy.
6: Why pili?
7: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
6: Hilanat, palakit lawas.
7: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo, impasaw mo.
8: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
7: Correct.
8: Mo. Correct. Recognize na yun.
7: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano mo D3 Bio?
6: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na git tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo gitawag nga D3
7: Bio. Aside sina Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
6: Correct.
7: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
4: D3 Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
7: Antibodies.
6: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kanalan ni body cells. Oy, makuha ko da protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
7: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
6: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag ginatawag nga ng vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.

0: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaro sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
10: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagko ginapatsa.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ng sang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka,
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabaka,
19: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
14: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon ng problema sang akugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag-untat ang paglabda sang akon acne.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunaw na sang aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder.

0: sang ilang pangunauna. Ngagain grades sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain, alertness, and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Okay, class! Ang aton subo nga subject, amo ang English!
2: Yes, ma'am!
1: Oh, Juan!
3: Yes, ma'am!
1: Ano sa English ang... Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey, five Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500,
13: masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500,
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty.
17: Laban mo,
12: Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: May maka
1: kag Flavo Waska,
18: mga natural herbs
1: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
1: Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
10: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
18: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako na murto.
0: Ano anak? Ambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey! I'm Galing Nyawantay!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
8: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
14: So una,
15: today, magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga pa.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend,

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Kasi hindi ka mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Keng Lawas. Ang panahon subong daw, hindi ko mensindihan. Mainit, maulan, mainit, maulan, mainit, maulan. Kung mag-ulan naman, tuman ka kusog. Kung mag-init naman, tuman ka kusog. Paborito, gininisang kagaw. No? In changing of weather, namian giniyang kagaw sina. Kagaw weak man ang imo immune system. Imagine na, gulpi ka da init-init, ulanan ka, kurugon ka, basa likod mo, hala pa init naman liwat. So kinanglan, protektado ka. In times like this, you need your ally. Ang DTX 500, your ultimate cell guardian. Tanan mo nga selula, ginabantayan batok sa mga balatian kag oxidative stress. Dugay ka magtigulang. Of course, di magkalipat. Pagpabakod sa immune system, you take Mighty C or Pure C, ang alkaline nga vitamin C coupled with D3 Bio. Ang numero uno nga pang hatag proteksyon sa imo kalawasan. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon. Ano blang madulot sang soft drink sa imo sining lawas? Inimbala, manami nga bulong sa uhaw, mas nami nga inumon kumpara sa tubig. Istoryanta ang delikado sa soft drinks. Kaupod naton si Doc Ramil Oy, aton CEO Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Na catchins oil na ba kamo?
9: Bawal magtama yan.
8: Di maglipat. Di tribayo ang pinaka-the best na gamiton. Catchins oil sa mga cellula.
7: Now, istoryahan ta

0: ang soft drinks. Kadamo sa mga tawo nga kon mauhaw, ang ilang imnon ang soft drinks. Mas namian sila ya sa ang soft drinks kay pag inom mo daw mabulong gid ang imong kauhaw. Pero don't you know, after mo inom sa soft drinks, uhaw ka man gyapon do.
1: Pero nami man gyapon nga mag-inom sila soft drinks, balance na siya mo.
0: Aha.
1: Sa ecosystem.
0: Aha.
1: Kung wala soft drinks, wala man DTX 500. Wala man ITC. Sige, ang gusto lang makakuan, ang malain nga epekto sa soft drinks kag iban pa nga mga ginainom, okay lang na. Importante, buhi gihapon ang DTX 500.
0: Bangot sa soft drinks yung ginainom. Symbiotic relationship.
2: May pang detox man ah. May DTX 500.
0: Mm-hmm. Now, ang soft drinks, kunining soda, primarily, ginhimo ini sa kalamay. Mm. Added sugar, ginhindi pwede na nga soft drinks wala kalamay.
1: Mm.
0: Ano man ang yasin nga flavor, ma...
1: Imagine, mga 8 to 10 guro na nga tablespoon.
0: Oo, sa kadamo na dok, ang yasin nga...
1: Isa ka
0: 12 ounce.
1: Oh.
0: No? Oh. Actually, ang 12 ounce, suno sa ilang formulations, generally, ha, tanang soft drinks, 39 grams of added sugar. Sa isa ka soft drinks, ha, 12 ounce, 39 grams of added sugar. Now, ano ang mahimo sa soft drinks imo kalawasan? Una, sa pag-inom mo sini, kung ikaw na uhaw, usually, ga-inom kita soft drink to quench our thirst. Pero, ang inimo sang lawas, gina-proseso niya ang soda, gina-extract niya ang water.
1: Mm-hmm.
0: Kay laban niya gamiton, yes, water mo. Ang tamis naman, ang added sugar, dito ina ma-serve as your glucose, no? Magdugang sa imo tong blood sugar, no?
1: Mm-hmm.
0: So meaning, trabaho si insulin, trabaho si pancreas, dugang ang stress. Now,
3: pagtrabaho si kuan na si immune system
0: kaya
3: naman ang tanan ng mga hindi kilala sa aton nga lawas actually tubig lagi nang kilala sa lawas tay magsulod ang soft drinks ginakabigyan na ang kontra so ang aton nga immune system nagareact na dayon sir GP.
0: Now ang ginambal ni Doc Sam nga gareact immune system una gid your added sugar feeds bad bacteria namitan ginay magkaon
4: TTX 500
5: ginakano nagpuyo sa uptown barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O, ay, niko ginibatsyag maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
0: Ang paborito gini isang bad bacteria doc ang added sugar.
1: Ang mga mostly ang mga biktima sa depression may mga history na nga palakaon tamis. Kaya mapatay ang ano mo? Good bacteria.
0: Good bacteria.
1: Gapista ang bad bacteria.
0: That's why gina-depress ka kulang ka serotonin. Once nga taas ang imong nga blood sugar bangod sining consumption sang soft drinks ini ang naga-promote sang inflammation kagun ang inflammation mapabayan it will lead to a more serious diseases imagine na permi lang inflame imong pancreas ano matabo na pagka pancreatitis ka permi lang inflame si atay mo magka cirrhosis ka permi lang inflame ang mga joints mo basi plakadlaw magka osteoarthritis ka na. Now ano pa why labot sang inflammation that's why no wonder kung gaplanakit pagkaaga imo mga kasukasuan ang iba niya pagbugta wala sakit it's because grabe imo nga pag-inom sang soft drinks. Next ang soft drinks iniman ang naga-increase sang infection because again compromise si immune system your white blood cell production is compromised pag nagakaon ka sang or naga
1: galibog,
0: soft drinks ka
1: gobyerno. Wala na ang gobyerno mga kiksakon kita man japon gobyerno ang grabe nga invest sa vaccine pero never nga nag-invest ang gobyerno sa education
0: husto
1: pag-edukar sa aton nga no
0: oh you know why nga kung may COVID-19 ka malatan ka COVID-19 risgo kaayo kung may kung diabetic ka because kung diabetic ka taas si sugar kung gainom ka soft drinks taas ang sugar
1: meaning pa kung pala soft drinks ka kung ka budget gani ka sa imo soft drinks budget din na lang imo DTX 500 kag may TC
0: husto
1: kasayang malang sir boy
3: kung makadugang ko no ginom ko mo soft drinks ang ginaguba nyo da ang number one gid ang relationship sang lawas nyo sa vitamin C kay kung damo ka glucose sa lawas but any time of the day may glucose permingin mo lawas malaw hindi gin magsulod ang vitamin C sa imo selula so that's why you need to
2: adjust your time kung mag-inom ka mo or magkaon ka mo para ang vitamin C makasulod sa inyong selula. So, kung damo ka naman glucose sa lawas mo, taktok-taktok kay Doc Sam, gusto ko lang ni-add, no? Hindi lang gataas ang glucose sa lawas mo, which gusto ni cancer. Gataas man ang insulin mo, which is gusto man ni cancer. Kasi si cancer, dua ang kalanan niya, mataas ang insulin mo, mataas ang glucose mo. Because cancer cells has multiple receptors for glucose, kaya mo nag-power sa growth. Kung si Doc Ramil pa, pagutuman mo imo cancer cells, hindi siya makakaon glucose, most likely, hindi niya siya magdamo. Lalo na kung early detection, na-detect mo ang cancer cells, nga wala pa ka spread, wala pa angiogenesis, wala pa metastasis, wala pa ka lapta, kampiyon gid mag-usag ka
1: sa intuon mo.
2: Intuon mo
1: imo nga immune system. Paano? Pagkaaga, inom ka damo vitamin C.
2: Unahon
1: siya inom. Siyempre wala choice ang imo nga immune system, imo mga selula. Unahon to niya ka. Kaysa inumon mo ang Mighty C kag Pure C and DTX 500, right after nag-inom ka sugar, wala putol.
2: Wala.
3: Sayang lang.
1: So meaning pa, dapat kabalo ka mag-into. Intuon mo imo cancer cells. Intuon mo imo ang system, kag imo selula, mula na. Pero sigurado ha sa pagpanginto mo, hindi po ka maintoan kay basin sobra pa da ang kalamay ang imo inumon kaysa DTX 500 kag Mighty C nga imo na inom. Grabe no? Ang tamis ang tubo balatian. Pero ang pait sang tubo nga ara sa
0: bulong sa balatian.
1: Bulong sa balatian.
0: Kontraya ang tamis.
1: Pero kabalo ka anong pinakabakal?
0: Ano?
1: Ang tamis ang tubo eh.
3: Oh.
1: Wala sa may bakal sa pait sang tubo.
0: Kaya nga sindiro mo.
3: Tamis nga makahalit.
0: So stop your added sugar. Now before pa makita magkadto sa topic ko ni Sir Boy, istoryahan ta na yung proseso ng pagbaho sang ilok. Para hindi magbuo ilok mo, mag Clinica
2: Diofresh.
1: Namigid ang Clinica Diofresh sa mga baho ilok kay patay gina yung kagaw. At least ang kagaw mo lang nagpabaho mo. So kung may Clinica Diofresh ka, gamit ka. Kaya siyempre ang sekreto ni Engineer Albao, ang gamit ni Engineer Albao para mag-change oil, wala sang iban. Extend. Food supplement.
0: Kag sa iya nga pag-change oil, sa paglumasahi ka, gamit pa sa Santon Plus
1: Herbal Oil. Change oil. Santon Plus Herbal
0: Oil.
1: Herbal Oil. Kaya nag-change siya. Nag-change oil siya. Santon Plus Herbal Oil. Take note. Gusto ka nga you will look younger. At least once a week mag-massage ka.
2: Magpaspaka with Santon Plus Herbal Oil.
0: Circulation. Kag, hindi magkalipat ang paborito sa mga may kwarta, DTX Premium Coffee Mix.
2: Cookies up. Nga
1: asosyal, wala kalamay. Iya kalamay is plant sugar.
3: Stevia. Puro natural.
1: Stevia, natural. Hindi baka pa diabetes.
0: What else?
1: So, DTX Premium. Pero damo gihapon namian sa DTX Coffee Mix nga may chia
0: seed. At least may choice. Kanya-kanya, damo man namian
1: sang Rayo Coffee Mix.
0: Kaya makabuling sila.
1: Samtang kahigaw puno sila sa ilang kape.
2: Gadunar.
1: Nagadunar sila.
2: Gadunar pa sa pagkano.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
1: Subong, kamusta?
5: O ay na ko ginabatsyag maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500! DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
0: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
6: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Periodin, pagyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako po si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: Pure C vitamin C.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT, Makiles Street.
4: Clinica de Alternativo
10: Antivo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Alright, sir boy.
2: Ano ba lang RBC? Red Blood Cells. Hindi na ginahimo. Amo ni ginahimo dito sa atong tulaan. Ano ginong ubra ni RBC? Ang ubra gid ni RBC, number one, first and foremost, is to deliver oxygen nutrients to your cell. So amo gid ubra niya. So kung wala si RBC, kulang si RBC, kulang may hypoxia ang katabo sa imulawas. Anong hypoxia? Kulang ang oxygen delivery sa aton mga selula. So importante gid kaayo si RBC. Si
1: kung wala oxygen, sir boy, wala energy.
2: Wala oxygen, wala energy. May isa pang minaubra si RBC nga kampiyon pagid. Pagdulong niya sang oxygen kay selula, nuktok sa kay selula, selula, ano yung oxygen mo? Pagwa si selula, ali ang carbon dioxide basura ko. Kwaon niya ang carbon dioxide, ngakot niya, pagwaon sa lawas, through exhalation, mag-exhale ka, gagwa ang carbon dioxide.
3: Grabe lang, ubra ka RBC, dulong pagkaon ka,
2: kulit
3: ta sa basura.
1: Dulong sugat mo?
2: Dulong sugat niya, no?
1: Daw nakadumdum ko, sir boy, daw LDL man.
2: Daw LDL man.
1: Dulong sugat man?
2: Dulong sugat man.
1: Ah, hindi, sa lala, so dulong lang gali si LDL.
2: LDL, yung ginasugat siya, yan yung HDL. Kami taga-sugat siya si HDL. So, sir RBC, paano bala si D3 Bio, ang gobrasin, paano ano pala kabulik si D3 Bio sini? Once example ang imo RBC nagdutay sa imo lawas, sino na una makakita sina? Of course ang aton kidney, no? Right. Si kidney
1: o syempre, dito na permigagi mo.
2: Dutay nagdabayaw.
1: Si ang ano counter nagdutay na
2: nagdabayaw. Dapat ni around 20 to 30 trillion, sumunto 10 trillion na lang aw. Si mga budlaya ginawa ang lawas. Ma-release ko erythropoietin, no?
1: Ito niya si erythropoietin. Asugo niya. Kanto na to sa bunmaro.
2: Kanto na to. Noktok si erythropoietin sa bunmaro.
1: Himo ta.
2: Himo
1: ta bago RBC.
2: Or, ipa-maturo niyo na ang RBC. Kidamo na na RBC si bunmaro mo. Kung lalo na kung ka naka D3 bio ka, damo na na. Ginapamature lang ni erythropoietin. Para magamit.
1: Ano ang connection, sir boy, ni D3 Bio?
2: Ang connection ni
1: D3 sa RBC.
2: Number one, gid ang obra ni D3 Bio, kasi si D3 Bio may ginatawag nga amplified vitamin D3. Only found in D3 Bio. Nga ang term niyo mo, sir boy, nga amplified. Amplified kay may upod siya nga extra virgin coconut oil. Ang bida sa D3 Bio, no? Mga wala sa iban nga ordinaryo nga vitamin D3.
3: D3 Bio lang na.
1: Healthy imutulan kung naka D3 Bio ka.
2: Correct.
1: Because na-amplify ang vitamin D3 tungod sa BCO.
2: Correct.
1: Kung wala si BCO, hindi siya ma-amplified, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: So, amo nang bintahay nga mainom ka D3 Bio against mga ordinary lang nga D3. Tungod sa BCO, grabe ang potency ni D3 tungod ni BCO.
3: Correct. Once healthy tulad.
1: D3 Bio lang na.
2: D3 Bio may sina.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, in short, sir boy, sa life cycle sang imong red blood cells, amo na ka-importante si D3 Bio.
2: Correct. Kung gusto mo nami ang imudugo,
1: nami
2: mo
1: red blood cells. Nami
2: mo red blood cells.
1: Nami nga tayo mo. Sa saktong oxygen, may managkuha sa tanan ni mo nga higo, D3 Bio lang katapat.
2: It's the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3, no? So that is only found in D3 Bio, not in ordinary vitamin D3 supplements, because that is the advantage of extra virgin coconut oil, of medium chain triglycerides, of ketones, and of course, the ability of the body to absorb vitamins through MCTs. Tama mo nang kadamo gid yan, no? Vitamins mo maabsorb nami. Alin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sulod, himo pas gid sa vitamin B. No nami na lang nimo kun si D3 Bio multivitamins. Kita na tanan, ginahimo inya na lang.
1: Oh, ang nami anan ako kay D3 Bio, inang pag-atipan niya sa imong probiotics, patyon niya ang mga bad bacteria nga ara sa imo tinai, padamuon niya ang imong probiotics.
2: Correct.
1: Kay sila man lang ang tighimo sa kuan mo.
2: Sila man lang gihimo sa vitamin B.
3: Vitamin B complex.
2: Ang vitamin B complex, no?
1: You can get mga happy hormones.
2: Kapin pabuligan mong lawas mo, kaon ka green leafy vegetables. Ang green leafy vegetable is rich in iron. Mm. Makabulig na sa information sa imo RBCs and making your RBCs healthy. But there's more on that. Because green leafy vegetables are also rich in fiber. Mm. And fiber will also help your probiotics together with D3 Bio.
3: Hindi lang na, sir, boy. Rich in iron ang green leafy vegetables.
2: Correct, no? Oh. Rapage pa na siya, no? Mm. Terms, muna sa mga tigong, rapage. But ang correct na nga terms mo is fiber. Mm. Fibrous, yan, no? Nami ang pagtinlo sa colon. Nami, it serves as a prebiotics for
1: pagkaon
2: your...
1: Pagkaon sang imong probiotics. Oh. Nami napistahan ang mga fiber, sir, boy mo?
2: Correct. Mm.
1: Pero kung ang imo nga ginakaon puro mga pasta, mga tangis, iba ang kapista na.
2: Lain,
1: Pihak barangay.
2: Pihak barangay ang mga bad bacteria.
1: Ang mga bad bacteria.
2: Sus, amo na, no?
1: Kung so, palakaon kaya gulay, palakaon ka fibrous nga pagkaon, mga root crops da, mga gulay da, gatumbo, gapista.
3: Oo, oh, gadamo na sila.
1: Sali, raw vegetables, sir, boy.
2: Correct.
1: Amo ng paborito ng mga prebiotics, pagkaon sa mga probiotics, sir, boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang mga bintahan ni D3Bio, again, sa mga ordinary lang plain D3.
2: Uh-huh.
1: Pero may naman yung ginabalik-balik para hindi masayang man ang inyong kwarta blaw. Nga kung gagasto man lang ka 9, 10, or even 8 pesos nga vitamin D3, why not to change your oil?
2: Change oil, no? You change your oil, no?
1: Oh, from plain D3, pwede kang magano?
3: Mag-D3Bio.
1: D3Bio.
3: Oh, ang maraming change oil.
1: Kaya ang mantika ni BCO, nga may paaman nga D3, grabe ka, epektibo, sir, boy.
2: Correct. Mm-hmm. So, anong first nga checklist? Anong ako mauna, be? Ang first nga checklist kay change oil, iuso ni sa TikTok. Kung ka-TikTok ka, kalanan wala ka pong good.
1: Istorya sa change oil? Kabalo si Sir JP. No?
2: Anong change oil? Change oil? Tulog.
0: Ang change oil engineer lang niya. Kung familiar to. Sige sa si Neil ga change oil man.
1: Always na ya. Always na ya change oil.
2: So ano pala, no?
1: Checklist, sir, boy.
2: Checklist number one. Ang D3 Bio lang, ang vitamin D3 supplement nga. Pwede mo makihad kag iputang sa guya mo to remove your pimples, your blemishes, because
1: skin
2: of
1: disease?
2: Skin diseases. Kung may eczema ka sa mga tiil mo, may mga fungal infection ka.
1: Ako ganito, wala na ko... Klinika Diopress, amo na to inusnos ko.
2: Correct.
1: Mabaho nga tiil.
3: External use, ha?
2: Cause
1: external, for external use.
2: The only vitamin D3 supplement that you could use for external use for topical application.
1: The reason why, hindi ang D3 da.
2: Why hindi niya kano D3?
1: Hindi ang D3. Ang BCO in D3 Bio.
2: Correct.
1: Kung gawalik, hindi siya magamit sa topical use. Wala na sa plain nga D3.
2: Why na?
1: Why na siya?
2: Kung gaya pong good ka
3: sa D3 Bio.
2: Ano pa gid, Doc Sam?
1: Pwede kayo na magamit, sir boy, sa mga ano? Sa mga sa guwa abla sa flower sa mga babae.
2: Oh, pwede.
1: Para mapatay ng mga kagaw.
2: Hey, mga kandidiasis. That is a fact. No? Ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio is used to treat gambalin ni Sir JP candidiasis, no? Mga kandidada ng mga albicans na patsyo na sang VCO. Sang extra virgin.
1: Amo na ganing minsan man ta sang mga amo na ano, mga feminine wash nga pwede mabutangan sang VCO o pwede mabutangan D3 Bio. D3 Bio against plain D3. Pwedeng mahi mo nga topical use nga hindi mo na pwede magamit man sa plain D3. Doc Sam.
3: So ang D3 Bio, Sir Boy, may haras ang MCT. Ang MCT makabulig ni Sir Boy para mag-regenerate ang aton nga atay, bala.
2: Correct.
3: Siyempre, adlaw-adlaw kita ang isagay, inom kita alcohol. May mga cellular na nga magkala-damage. Di, ang aton nga D3 Bio nga may haras ang MCT, nga sa ordinary nga vitamin D3, pwede makabulig sa aton atay nga mag-generate liwat.
1: Wala na sa kwan ha, plain D3.
2: Wala na sa plain D3. Checklist number 2
1: na. Sa D3 Bio.
2: Nga agal generate ko ang MCTs, lalo na si lauric acid, basically increases glutathione level sa aton lawas. Te, ang glutathione, duwan na yung gusto niya i-repair. Number 1, ang imo atay. Number 2, ang imo brain. That kind of antioxidant specialized in your liver and your brain contra oxidative stress. Kampyon, Doc Sam.
1: Another usage ng MCT from your mouth down to your intestine, balik sa imong brain. Grabe, no?
2: Grabe.
1: Halin sa baba, pakanto sa imong tiyan, tinai, balik sa imong brain. Amo nang gamit ni D3 Bio nga, hindi mo na makita sa plain D3. Number 1, kung ang plain nga no, plain nga D3 imo siya kag tonser boy, di mawasag ang kuan mantika. After nga mawasag antaran nga magyan nga kagaw da sa ibababa.
2: Himuson,
1: patay. Pagabot sa tiyan, ang tanan nga mga H. pylori bacteria sa nga among gakos ang imo acidity kag imo nga ulcer.
2: Taplaon man,
1: taplaon man patayan. Pagabot sa tinay, patyon man ang bad bacteria. Gada mo ang imong ano, imong good bacteria ma-produce ang nagakaigo nga happy hormones. Hindi lang diraya pag absorb sang ketones, the MCT or ketones nga ara sa imo ditribayo pagkaon naman ni brain mo. Especially imnon mo siya sir boy, empty stomach.
2: Empty stomach.
1: The best fuel of your brain. Ina ang work ni ditribayo nga hindi mo makita sa brain.
2: Sa pudala vitamin
0: D3. Sir GP, hosto. Ang MCT nga permi gina-discuss ni Sir Boy will be converted by the liver into ketones.
3: Correct.
0: Kag ang ketones can pass through the blood-brain barrier.
2: Correct.
0: Kaya aton nga BBB or blood-brain barrier, isa ini ka stricto nga defense sa aton nga brain. Nga hindi basta-basta makasulod na da. Kundi ang ketones makapass through. Otherwise, bisan sino na lang masulod, infect ang brain mo, tapos ka.
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
14: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3. Matatas mga butika. POC! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Kuryagin, panyakakan, tagaigan niya. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
13: POC vitamin C. POC! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
13: POC vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
17: Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: May dugang ko na, Sir Jimmy. Ketones versus sugar. Kung may diabetes na imong brain, meaning pa may Alzheimer ka na, may dementia ka na.
3: Malipaton
1: ka na. Hindi na ma ano, except? Hindi na ma-accept ang glucose. The only thing na pwede ma-accept
0: is ketones.
1: Ketones.
0: No. Oh, see? Kita
1: so,
0: mo?
1: May pag-asa pa ang ano, may mga so, kung mag, Alzheimer's disease.
0: So kung mag-D3 ka lang, hindi tiya kasulod. Balabagan na yang D3. Pero kung may VCO, i-facilitate sang liver into ketones, makasulod sa blood-brain barrier. Anong resulta? Madumduman mong mga utang mo. Pero don't worry, pwede ka magyapong kapalipat-lipat.
3: Palipat-lipat lang.
0: Pero bangod si Sydney ga inuman sang D3 Bio, makabalo si Sydney magambal nga palipat-lipat lang ina, nang ibit na lipat. Yan pa diskarte ka pa.
2: So that is the advantage of D3 Bio nga wala sa ordinal yung vitamin D3, no? From head to foot advantages. Ang bagay nila so na 10 to 20 times lang ang advantages ang ano. No, there's more. I think so, it's more than 100, no? But that is
1: Be wise.
2: Be wise. Spend your money wisely.
1: Kung magpili ka man lang D3, di pangitaan na lang ang D3 Bio.
3: Yes,
1: kung
3: correct.
1: Kung napangita ka BCO nga mga soft gel, pangitaan lang dyan po ang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio may BCO nga ginpaaman D3. Tapos kung napangita ka D3, ang D3 Bio may D3, pero gin updan sang BCO.
2: BCO, no?
1: So, kampiyon, perfect nga kombinasyon. Hindi magpati-pati nga, ano na, nga isa lang dapat imnon. Hindi pwede.
2: Tuwa, no?
1: No, hindi pwede. So,
2: lang...
1: dapat ditribayo.
0: Husto ginahambal ni Kwanya, ni Sir Boy Solwita. Nga isa, hindi tanan nga isa ga isahan noon Mayo. Mm-hmm. Si Adan gimbutangan iba. Mm-hmm. Si engineer may Daisy.
2: may Rosemary.
0: Si Bar- si Doksan, si Starsan may Barok.
3: Partner gina sila.
1: Wah, dapat effective gani ang pagpabatay tao riding in tandem.
0: Galing sa Ditribayo. Si Starsan niya mo si Kwan, si BCO. Oh. Si Barok lang niya si Ditri. Ano ka, may inom ka Barok? Starsan. Ang Starsan with Barok.
1: Oh. Diba? Sa Kwan, Romeo and Juliet. Oh. Si BCO ang Juliet.
0: Oh, stop. Si
2: so just to make it clear, no, this is a food supplement that it has extra virgin coconut oil with an additive. Ang additive na is vitamin D3. No? So that we will makita that we are promoting this kind of combination kis kakapotent kid sa aton lawas, no? So kung ga Ditribayo ka nami ang imo absorption sa tanan nga mineral. So amo lang tana. So makatuna ta sa 100 pesos load na. 100 pesos load para
1: ma- nami yes, sir boy, combine mo na lang na. May Ditribayo ka, may DTX pa ka, may TC ka or Pure C. Sige na lang tatlo.
2: Kailangan compute ko
1: kampiyon na. Kaya ang DTX siya ang ma likaw sa imo nga dali magtigo lang ang imo masilyula. Well, Ditribayo siya ang maatipan sa imo again sa mga bakterya, kagaw kag iban pa.
2: Lang isa ka litro nga sa planks.
0: 35 tanang subong almost.
2: Tina niya 36 pesos ang naging combo sa Super Trio ya. Ha? 36 pesos for 36 pesos may Mighty C ka, may anak ka Ditribayo, may DTX 500 ka. You use that, you take that every day and you feel safe. Lalo na sa lawas mo and take advantage of it.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: K5 News FM. News FM. Ditribayo.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa Ditribayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
19: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Ditribayo with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
19: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Ditribayo.
22: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
23: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
24: Magalingin bala ang imong nga ulo.
23: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauhaw.
23: Masi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Nga nagapanubo.
24: Sang imong blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
25: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
23: DTX 500 Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
26: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C,
27: mabaka nga buti ka.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Dula nga po niya, ubo pa, zip ko.
28: para sa madami ng kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
11: Tigasi.
12: Tigalapa.
11: Tigasay.
12: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi.
11: Ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
11: Ang extend.
12: Supplement for men.
11: Lourdes.
12: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend food supplement for men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
31: Memory Advance Syrup.
30: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
30: I Care Gold.
32: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
30: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
34: News FM.
30: K5
34: News FM.
6: D3 Bio.
35: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
30: Ang Visio.
6: Yung may D3.
30: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
36: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
30: Ang D3.
6: Yung may Visio.
30: Ang Visio.
6: Yung may D3.
33: Kasakit ang tiyan.
34: Mads for Biotics.
33: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
34: Mads for Biotics.
33: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pagklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason kag nagapapakon sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
37: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
38: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
39: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
38: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
30: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
23: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula ang allergy ko.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
26: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
40: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
41: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
42: Wow! May puso!
43: Pagsabuhay ko.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatapos, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan?
5: Max4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max4 Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
4: mag-klinika!
5: Max4 Biotics!
4: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw.
5: Klinikas for Biotics.
6: TGX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Sugar.
9: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
23: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
26: My tennis one is
4: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: My tennis two is good.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: My tennis three is good.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawata!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, tasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mati.
9: TDX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Babakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via

0: News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Lima ka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga ko magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabal, ating mga flowers, nga damong probiotic. Mas kayo
0: mag-general. Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Historian, takaroon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-adetix 500 gag may tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
2: Ya, kadamo, gali ba?
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
5: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
5: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
2: Mm.
5: Amo na ang dako nga palamang kutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
5: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
5: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces.
2: Mm.
5: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing na.
5: No, ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
5: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
5: namit
2: inom soft drinks. Mm.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon.
2: Mm.
5: Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas.
2: Mm.
5: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporary lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod, ang sobra nga kalamay ang nagatugas sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
2: Mm.
5: So, permi na mo dre ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis ya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigili, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad

0: pag-away sa bakterya kag virus sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kauntam is, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-alam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na ay ang palaya extra ngabugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilay nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami isang imo panit, ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ga nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain, full menstruation,
0: mga
5: no?
0: Dysmenorrhea.
5: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
6: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahypo kag mahyper, sir.
6: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of this anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ingay organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
5: Ha? Anong sekreto niya?
1: Mahilig siya taguay.
0: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy.
1: DC, kano, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
6: Kampiyon ni Magpits.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka panatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Itong score ganito?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parang may ulo. Wala tayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira na galingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
1: Garantisado.
2: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayos. malayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad ng St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
11: Mahilig mga pi.
0: Mahilig sila mga pi.
1: That's why sa dalan, kiliskindal, may mga coffee shop sila.
11: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imod cellula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas backwood pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka, duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
0: Ati mas nami yan, sir boy. Tested, tested ang probin niya, kung kakapi ka, ang pugaan mo sang, ano, sa ang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
11: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo silila, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. Mm. Na complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
0: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage, hubin ang gamassage. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
0: Extend.
1: Lagi pa na sutiro.
0: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
11: Nang extend, gapa namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silila. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbasura sa imo silila. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar Ditribayo antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa Ditribayo. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang Ditribayo makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa Ditribayo, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
0: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotika, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotik, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang Ditribayo. Because Ditribayo, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gitawag MCT. And it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO. is equals to D3 bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic serboy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
1: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Hindi pa hindi na magano sabat din effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la sir boy kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
1: So, magkang magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 bio.
0: Pwede.
1: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, Dr. Amin.
0: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
1: resistance ka.
0: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ganyan din pinsayay. While ining D3 bio, nga natural antibiotic, kaya niya pati yun ang kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
1: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3 bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
2: D3 bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, at D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with Visio.
12: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Ang pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Sino yung mga pasyente?
14: Tomas Lusada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sa Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
1: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C!
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up! Kompleto pa kag barato ang ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang ditribayo, kaunon ha, kagtod. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo ng main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
13: Nami ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sa ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sa ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
1: 14 hours.
0: Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
0: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, sir boy.
13: Negative.
1: Kita mo
0: lang. That's how effective is ditribayo.
5: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang ditribayo kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman mag reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto na, Doc.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambag niya ito kramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain.
0: Kaya ka na magkaon, sir boy.
1: Kaya ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
15: Correct.
1: Sir PD.
16: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane ginaputos siya ni Doc Sam agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si garilyo tupad mo, kapag ni garilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula kaya ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogenic genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
2: Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.

0: Campione Radio.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguara 89.7.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM, Philippines, 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-Fab News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K-Fab News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakay-five. Bango na, mga kauturan. Today is Wednesday. Mga suki naton nga mga tagpalamati sa diin man kamo nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad mga kakay-five. Sa dihon tang aga subong kaagahon mga kauturan. Para sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa inyo kasayuran. Today, manging kaopo nyo sa kinandad ka K5 Jubert Lago. Nga tagpalamati na ton, amat-amat na bangon, buong karas na sa inyo, sinitag sa tagsa ka mga hilig daan. Adlaw nga Miyerkules, pizza 5 sa bulan sang Agosto, tuig 2026, mga K5. Fiesta subong sa banawa sang dumaraw, ha? Ang mga dumaraw noon naton nga mga utod, kamusta, happy fiesta! Indio ilang, enjoy lang sang fiesta sa iyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. Dara sa dumaraw. Kita naman, ginawa-abi-abi na ito, gina-welcome gid. Ang tanan natin nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Sa malabutan sa aton siningating, ugyanda nga gagahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Dari sa Wasang Visayas, sa probinsya, sang Kapis, mayad-ayad nga kagahon sa inyo, tanan-tanan. Mga abiyan na tunda. K5 kita totoo buyet ha, K5. K5. Nanunga, diba? Totoo buyet rote. Morning lang daa. Good morning man sa matag palamati natin sa siyudad sa Rojas, probinsya sa Capiz, Banwa sa Pilar. Kamusta kamu tanan-tanan? Nagapalayag ang hininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Dali sa atong sining palatuntunan, pinaagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay sa Banwa sa Pilar. Mabatian kag makitaan kita mga ka K5 pinagi man sa ato sing mga Facebook pages ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay mga ka K5 kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga kauturan. Sa mga nagapamati sa radio ha, 89.7 FM diri sa Northern kag First District sa probinsya sang Capiz. Samtang sa siyudad sang Rojas mga ka K5, mabatian ka makita nyo kami pinagi sa K5 News FM page kag K5 mga kag 100.9 K5 News FM Rojas. Lipat ako. Ha? 100.9 sa radio ninyo mga ka K5. Liso-lisoan ni na magkuan pilit na pagpilit muna nugay na liso. Kaya kumplitohon kong aga niyo. Dari kay sadyahon tang aga niyo mga ka K5. Na? Oh sige na. Sa mga taga Hamindanda kag sa Segundo Distrito sa aton sining mga kaopdan ng sa Spearhead K5 Kalino Radio. Kamusta kamu tanan-tanan mga kauturan ko kag mga tagpalamati mga ka K5. Namisang kwan, chimpo, makanay-kanay, pero may low pressure area or may tropical storm, gigani, may bagyo. O, subong yang adlaw, mga ka-K5. Pero malayo-layo, aha. Storyahan, tanah din sa aton sining, pagpangalo, pakishare. Sa aton sining, live, subong, kagahon, mga ka-K5. Like ka mo ga-share ya? Nag-sidiing-sidiing lang kamo. Inaw na tadi text ko for mix mga K5. Pagabot ko nagtimpla ko dayon DTX Coffee Mix. Para nga makuan manami ang imo sini nga palingkay singkay. Samtang nagawakal ikaw sa kahanginan mga K5. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga kaka-K5. Produkto sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Mayara man kita DTX Premium Coffee, mga kauturan. At mayara pa kita, Dio, may bago pa kita nga produkto sa kape. Mas manamit na mit, pag hindi matulutam, is di kaka-K5 munmo, no? Ang aton sininga, produkto mga kaya bari namin prebiotic coffee mga K5 prebio coffee ah sa matag palamati naton muna mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy mga kauturan kape pa lang bastante ka na pili ka lang mga ka-K5 basta kape. Ara lang sa aton sininga klinika mga ka-K5. Dimiari man ako na sa klinika, ara man na sa K5. Ara man na sa tagbuanay mga ka-K5. Mga tagpalamati natong share sa aton sininga live subong mga ka-K5. Ha? Importante hindi ka pagtalikdan kag hindi ka pagbayaan ni misis mo. Kag sagbana mo magpanghabon ikaw klinika DTX Beauty Soap mga ka-K5. Para nga ang mga itom-itom sa guya mo manginhamis-hamis basta panit mo mga ka-K5. DTX Beauty Soap kami ara ina nga ampalaya leaves kag coconut o kon ano kwani may ara sa sing natawag naton papaya mga ka-K5 nagaputi ka na nagahining ka pa diba namo nang imo gamiton tapos kun maghulid-hulid ka magpasabak-sabak ka sa bana mo kun sasawa mo baluoy ka kuskusigid kag nusnusigid ang imo ilok sang Klinika Dio Fresh mga ka-K5 24 oras humot gyapon ang imo sining ilok mga kauturan hindi bala man ni maho nga daw kwan nga daw guava o ba guava parang hindi ka paggawan kapag patam-an sang imo sining partner mga ka-K5 ini magsunggod ambal ni Capelco District Director Sir Moises Mayo Baligoma Jr. Good morning ka-K5 Jubert. Mamiss na kita ka naman ni Oy ho ga-imbitar ato nawag sila sang nagligad ngadlaw Director Moises tanawunta karon ko makalusot kita kung wala mga meeting eh kung may mga series of meetings ba maluoy ka kung kaysa you want to go somewhere around the world ugaling kiti hindi pwede may mga karabaw kita nga ginabantayan Sir Moises mo makadula-dula ka bala ay may mga karabaw ka nga ginalawig Abulubud like it. Doy Arthur, good morning! Sa mga taga West Villa Flores, mayon mayong aga, pakishare sa aton live. Sir Nestor, kasubo kasado, dira sa Mike Tudor sa Straight Center, good morning! And Rosario Lucas, nagapangapina, dira sa May Bitoon, Nilaya, sa Banwasang Kwartero. The Mary Jane Ocampo, dira sa May Magsakol, Mansakol Sigma, maayong aga sa inyo tanan-tanan. Toto Lindon Hano, mayong aga. Ka-share ka na sa live. Duhay pa man ka-share live na to. Share na da kay para makuang ka. Makitaan ka din akon sa kuano, akon nga tantanan nga bulang kristal. Good morning. Madam Early Bernas Durana, shout out na sa mga taga Cali 13 sa kay Boy Balot. Good morning. Brown out diri sa amon ana brown out na sa imo ara da ang manager sa kapil ko brown out daya sa imo ang aton nga district ano area manager na Nair Parak Patricio brown out na sa imo oh ara da luyo mo ang area manager good morning na Nair Parak good morning good morning man sa mga tagpalamati naton Boyet Rote nagapamati naman sa aton sininga waragwa ganyan da nga kaagahon Sir Danny D. Martin, dun sa may sityo, ano ni, sityo Ilaya, Barangay Lanot. Good morning. Kanami mga pisers sa DTX Coffee Mix, correct. Nami pamatsag mo ka na kapangapika aga pa. Good morning, happy listening sa Baligumba Roti Family. Shout out sa nagapamati sa KFAB News FM. Happy Wednesday. God bless. Totoo buye, thank you so much. Thank you, good mga ka-KFAB. Sa mga viewers nato na nagapamati sa mga gahon, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, diin man ka mga bahing sa kalibutan, mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Inday Hilda, Agrado Rason, good morning. 49 minutes after 4 o'clock in the morning. Alingaw na tas ang kata-kata sa kahanginan. Yari mga nagapanguna, mga ka-K5 ng mga headlines sa atong sining pagpalag sa balitang K5 sa umaga. Headlines sa mga adlaw sa Miyerkules sa atong sining pagpangad balitang K5 sa umaga sa mga nagapanguna ng mga balita lugaw. Lalaki tilason matapos ginampusan sa GI Pipe. Buha ka mga minor de edad nagtugas ang kinagamo sa Mindan National High School. Mga estudyante nagkaran-karan. Investigasyon sa may kantanan sa kinagamo sa Mindan National High School, nagapadayon. Motorsiklo agin motor nap sa Pabia Street, sunod sa Rojas, nakirecover sa Banwasang Sigma. Motor na balik na sa Tag-Iya. Bawal kag delikado nga pagbutang sang live wire sa perimeter fence. Inisuno sa payag ni Capelco General Manager Edgar Diaz. Samtang dalagang napatay, isa ka masadyahon kag mapinalanggaon, suno sa iya sini nga pakaisa. Samtang Iloy isang napatay nga apat katuig nga bata, ginkonfirmar nga anay naman napatyan sang anak bangod sang hulinggan. Bangkay ni Angel nga nakahaya sa Ilapuloy-an, nakaabot na. Reklamo sa pag gutok sang dalanon sa railway street, ginaksyonan sang traffic management unit. Sa mga nagapangunang nga headline sa balita nasyonal, mga K5 DOJ, wala pa sang may nabaton nga impormasyon sa ginpahayag pag-aristo sa kay Senador Bato Panago de la Rosa. Samtang magalong ginbuyag yag nga tubtub 27% ang kick back sa pila ka mga alkalde sa garbage collection. Grabe nga kinawatay sa gobyerno, mga ka-K5. Hasta basura ginapangan nyo diyan pa, mga ka-K5. Nagkaroon yari ng lakat sa panahon sa atong sining pagpalayag, 51 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Karon sa atong sining bantay panahon, ka K5 Moon, nadula kang imong ang panganan, ano na? Din sa atong sining pagpalayag, sa atong sining palatuntunan, 24 oras nga weather forecast, alas 4 sang akon sang atong sining nabaton naging pagwa ang issue sang pag-asa alas Agosto 5, 2026, mga K5. Ang synopsis sa atong sining panahon, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga K5. As of 3 o'clock in the morning, mga ka-K5, subong nga kaagahon ang sintro sang Tropical Storm Maymay o kon may international name nga Kuhera. Ang ara estimated, mga ka-K5, nga na kitaan sa available data sang aton sa ninyo pag-asa, 170 kilometers west of Buknaton o kon Baknutan, La Union. May ara ini nga maximum sustained winds, mga ka-K5, na 65 kilometros kada ora malapit sa sentro, nga may ara nga gustiness nga nagalabot sa 80 kilometros ang kada ora sa mga ka-K5. Nagahulag ining tropical storm Maymay padulong sa south eastward nga mahinay, mga K5, samtang sa southwest monsoon naman karon may nag-apekto pagid sa southern Luzon kag western section sang Visayas. Ang tropical cyclone outside sang Philippine area of responsibility kay inapagid sang kaagahon, mga K5, amo naman ini ang may pangalan nga Typhoon Dolphin. Ang Typhoon Dolphin, mga K5, ang lokasyon sa karon as of this broadcast time, 1,845 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon. May ara ini nga maximum sustained winds nga 65 kilometers malapit sa sentro kag may gas din sini mga ka-K-Farm nga nagalabot tub-tub 205 kilometers kada oras ang nagahulag sa direksyon nga westward sa Karasigon nga 20 kilometers per hour mga ka-K-Farm. Meaning to say, duwa ka dako karon nga weather disturbance ang aron naga apikto sa aton sining pungsod mga ka-K5. Ang isa aron na sa sulod sang area of responsibility sang pungsod Pilipinas ang tropical storm Maymay samtang may ara pa gid sang sa outside area of the country mga ka-K5 may tropical cyclone mga ka-K5 ang typhoon Dolphin mga kautura. Magluwas dira may nagaapekto pagigkaron sa bahin sa pungsod Pilipinas sa western section ang aton sining nga ginatawag southwest monsoon mga ka-K5. Base sa report sa PAGASA, ang area sa Ilocos Sur, La Union, Pagansingan, Benguet, Mountain Province, Alba, Al-Abra, makabatsyag mga K-5 ka maka-experience sa mabagyuhon nga panahon bangod sa tropical sa storm mga ka-K-5 nga may-may. Nga posible makadulot ini sa pagbaha, landslides, kag mabaskog nga ulan sa nasambit nga mga lugar. May ara sang significant nga pamahog sa kabuhi sang tawo kag propiedad bangod man sang hangin nga dala sang nasambit nga tropical storm Maymay mga ka-K5. Samtang ang Cagayan Valley pinakabahin sang Ilocos Region pinakaporsyon sang Caldera Administrative Region Zambales Tarlacag Nueva Ecija mga ka-K5 may ara sang maulanon kag mabaskog nga hangin nga ila maeksperyensyahan. Ini naman dala sang tropical cyclone Maymay o kun bagyo Maymay mga ka-K5 nga posible magdulot tinis ng landslides kag pagbaha mga kauturan kalakip man ang mabaskog nga pagtupa sang ulan may pagbaskog sang ulan mga ka-K5 minimal ka tub-tub minor nga pagpanghangkat sa kabuhi sang tawo kag propiedad bangod man sang hangin kag gitawag naton times gale force wind mga ka-K5. Munang nagapikto karon sa aton sining pungsod samtang sa pagkabahin sang southern or central Luzon magalumon tubtob maulanon ang nasambit ng mga areas dalaman sang tropical cyclone Maymay posible makadulot din sang flash floods landslides mga ka-K5 kag mabaskog nga pagtupa sang ulan ang Metro Manila kabahin sang Calabarzon Occidental Mindoro Oriental Mindoro Marinduque Antique Iloilo kag Guimaras magalumon ang panahon lapta-lapta nga pagtupas ang ulan mga K5 kag panagob ini man ang ipikto sa karon sang southwest monsoon mga ka-K5. Posible man may flash floods kag landslides bangod man sa pagtupas ang moderate tubtob mabaskog nga ulan sa wala naton ginapaabot nga pagtupa sini mga ka-K5. Ang pinakabahin sa pungsod Pilipinas, maka-experience sa magulumon, tub-tub, maulanon nga pag-experience sa atong panahon, mga ka-K5, ini naman ang dalas ang localized thunderstorms nga posible, makadulot sa baha, mga ka-K5, landslide sa mga nabukid nga porsyon, kag pagpanagoob, mga kautura. Mabaluron ang aton sining baybayon mga kabayanan, ara kita sa 1.2 to 3.3 meters, mga ka-K5. Samtang ang aton sining adlaw mga K5 ang temperatura subong adlaw is 25.1 degrees Celsius ala una subong kagahon samtang sa alas 11 sang aga mga K5 maka-experience ka tumang init-init ara kita sa 28.2 degrees Celsius. Ang aton sa ninyo adlaw magabutlak alas 5.40 sa kagahon kag magatunod mga ka-K5 alas 6.24 mga ka-K5 sa kasisid. Amo ng lakat sa aton sa ninyo panahon, mabagyuhon ng aton sa ninyo palibot, mga ka-K5 bangon sa bagyo Maymay, kag sa bahin, may ara pagid nga isa pa ka bagyo sa sagwa sa aton pungsod mga ka-K5 nga aton mabatsagan subong iyang adlaw ang bagyo Dolphin mga ka-K5. Ang dugang mga balita, kalakip man ang report sa aton sanay nga mga field reporters, mga ka-K5, panumbalikan naton sa aton ginlamang paghatag sa pila ka mga malipot nga pahibalo para sa aton mga kauturan. Oras naton 58 minutos na galigan sa tak ng alas 4 sa kagawin. Palug standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun. Magpangapay up ang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mga nabatsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. Best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong nga cholesterol. Around 200.

0: sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
2: Balita ang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
3: Balik man wadri sa atong singa pagpalayag sa atong palatuntunan 2 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Oy, good morning sa mga tagpalamatina ton, Kichi Bantay, good morning. In the Vilma Villanueva sa Montiflor, mayong aga, good morning lang da, SM. Aga pa mati ko, abaw. Aga ka pa daga pa mati ha. Sa sininga mga tinion ni Hilda, good morning. Giselle Marcos ang Lunoy sa Pian, good morning. Roslyn Hirmo, mayong aga, Inday Elsie Acuña, dira sa may Roja City, good morning. Inday Nelma Cuenca, mayong aga. Dexter Mayo, thank you so much sa Daar. Isalam, Tanzania, Port of Africa, mga ka-K5. Toto Dexter, along lang da ha. Enjoy lang da sa imo sining travel. Balan ko mugin ng mga trabaho sa aton sining mga OFW, ng mga seafarers. Subo nga mga tinio, no, mablubod lai. Malayo sa pamilya, importante, may grasya. Dalilibet Bacanto, good morning. Thank you so much. Good morning sa kahit Tatay Lorenzo, kag kay Maria, Nanay Marianita Bargo sa Kasanayan, good morning. And raman sa kay ni Margarita Buenvenida, mayo nga pagpamati ni Margarita sa inyo sininga pani malay mga ka-K5. Oh, thank you gid sa pag-share niyo sa aton sininga live mga kauturan, dugang-dugang inyo pa. Dugang-dugang inyo pa para masadya ang aton sininga kaagahon mga ka-K5. Ara na patrol, check na aton patrol mga ka-K5 with ka-K5 Rodney Dabandalano.
2: K5 Balantay Mercado.
3: K5 Rodney, good morning.
4: Good morning ka-K5 Jubert. Good morning sa aton mga tagpalamati kag Tumalanaw. Kamusta konsulod ka-K5 Jubert?
3: Ayos lang, very loud and clear. Proceed.
4: No, yes lang ka-K5 Jubert. Sitwasyon diri subong sa palibot sang siyudad sang Rojas. Wala kami ginaulan, manayaday ang amon nga panahon, temprano pa mapaang na ang temperatura. No, kaga amon na ka-K5 Jubert. Kadungan sang sing manayaday nga panahon at isako gid ang aton sinya ng mga mayor nga kayo sa dahon, madamo na sa mga salakyan na nga nagkadalalagan diri sa palibot. Kaga, amun na, ka-K5 Jubert, na ang police visibility, ari nag-roving ang aton sa mga kapulisan sa siyudad sa nga Rojas. Kaga, pinaman natin diri ka mga kuturan, ang sasabong nag-exercise na, nag-jogging, nag-bersiklita, lakat-lakat, diri sa palibot. Kaga, amun na, ang mga street sweepers, sumong man ang mga garbage collectors, timprano pa nga nagpanindo sa siyudad sa nga Rojas, kag sa aton sa nga observasyon na malimpyo na gid ang palibot na ka-K5 Jobert na sumanami na diri ilagaw-lagaw. Itungod, malimpyo na. Kaya amo na, no? Lively na ang palibot man sa Rojas City, bangod ang pila ka mga establishment na diri, amat-amat naman na nga nagabukas. Kag diri sa may Chudor Asana State Center, arin ako din sa mga ka-K5 Jobert, na ang sitwasyon diri as usual, gabalang daibang daibang mga salakyan diri, piyak-piyak, no? Mayara, ganda. Medyo mamurubod lang mag-park, ka-K5 Jobert, kaya gutok ang TATC. No, so lively diri ang vibes kay timprano pa lang yan, damo na sang tawo ka K5 Jobert. Kaga diri mismo sa sulod na sang balaligyan diri sang isda kaga mga panginason, no, diri damo man sa mga kuturan tao ang nagapili-pili na sa ilang sila ng mga balaklon na kag sumong man pila man nato diri kay mga vendors sako man sa pag tad-tad sa ilang sila ng mga produkto kag pagpang display ka K5 Jobert. So sumong aton diri nga pagakuan ang presyo sa mga panginhason na no, ari ko diyan da kumakita man ang sitwasyon diri anay sa may seafood section pila diri kay mga balaligyaan wala pa sang display ka K5 Jobert na, so oro adlaw na ni sila mang display dili pero kay Ariho damo naman sa may nagapang nakapang display ng mga seafood, so damo na dire sa mahimo nga mabakal ang aton sinimana nga mga kauturan. So yari ang presyo sang mga nagapanguna dire sa mga seafood nga naka-display ka K5 Jobert. Ang Pasayan nagabalor sa 300 to 400 pesos kada kilo, dagko ini siya. Ang sea white, no, Pasayan manigya po ng sea white ah.
3: Pasayan nga puti.
4: Yes, ka-K5 Jobert. Pero sea white ang ilang terminology. So ang iya sini nga presyo 350 to 400 pesos

0: lelaki no. Mm-hmm. Ang lukon, 450 pesos pataas ini ha, may pantani siya may 500 by 550 mga subong sa depende din sa imong sa mabaklan ho ah. No kaga ari ang kasag 250 pesos to 350 pesos per kilo pero may ari pa din sang iban nga pasaka pang presyo sini depende man sa kadagkuon na. Kag ang tahong naman 80 pesos per kilo gagmay 150 to 250 pesos per kilo ang dagko may bakayan pa. Aha. Tapos kung nakatilang na 250 pesos kada kilo. Ang bagungo naman kay K5 Jubert 50 pesos per kilo kag ang Caltech 25 pesos mahimo ka nang makabakal. Kag ang Talaba naman na 50 to 60 pesos per kilo may bakayan pa tapos ang nakatilang na for 40 pesos kada putos no so nakatilang na ina siya wala na sang bakayan na. Kag ang lato may lato diri subong kag K5 Jubert.
1: Namit ng lato o oh, pilang yeah. Lato.
0: Kung kaisa lang ina diring lato mo naga-display eh, no? Sa sabang may ara. Bali, ang iya, sini nga presyo, 300 pesos per kilo. Wow, mahal-mahal.
1: Mahal man.
0: Mahal.
1: Oh, yes, pero namin.
0: Namin ni, eh. Oh. Isa lang bala, kakita ang Jubert. Oh.
1: Amo nang ginakaon ni boss mag-abot sa disaton sa pilar?
0: Ginasalad-salad na namin. Oh. Jubert, ah.
1: Yes. Tapos,
0: ay, sir, pa niya. Sige, kakari pa. Ang diwal, kakita ang Jubert, 450 to 500 pesos per kilo, no? So, nagtaas-taas gamay ang diwal kay nagligad to may ara sang 400 lang, yan da 450 to 500 pesos per kilo. Aso, dali sa manong baligya. So, isa lang din dali ang nag-display sang diwal eh. Daw iya gindi niya sang, bala-bala, kay Jubert daw, amo lang gindi niya sa iya lang gindi ang mga diwal. Dali nga,
1: exclusive!
0: Yes, exclusive gin. Kaya ang ibang dali ate, amo kagamo, may tasag, may pasayan, pero ang diwal daw siya lang gindi niya eh. No? Mm-hmm. Kagari pa.
1: Ang kasag ay tapila ganin kasag?
0: Ang kasag ka K5 Jubert 250 to 350 pesos per kilo. Medyo mahal, no? Pero manabi niya. Mm-hmm. Kagari pa. Ang kagaykay 300 pesos per kilo ka K5 Jubert. Tapos ang litob 150 pesos per kilo. Kag may mga dayok man diri gyapon ka K5 Jubert nga nakapang display ah. No, so, ari ang dayok kada buti niya, hindi ni kada kilo. Ang dayok na dilis, 120 pesos kada buti. Tapos, ang dayok nga sisi, abahong, kagtalaba, 150 pesos kada buti. Samoy na rin ang pila ka mga sipon sa mga nakapang-display na kakita Jubert. Mm-hmm. So, expect pa naton nga, base na iban pa nga sa isang sipon karon na ang ma-display din sa PTATC. Kaya may pinapadiri ka mga stall ang wala pa sa mga baligya nga nakapanglatago, no? So, amat-amat pa lang ini sila man ka K5 Jubert. Pero, mga fresh diri subong ang ilang mga sipod do kung lantawan ta sa footage na ka K5 Jubert. Uh-huh. Kapag ito, so kung gusto mo sang fresh di, manimprano ka diri sa TATC. Kaya ang ibang sinidiri base kung nakailada na bala ni Karon, no? Ang iladiri dala. Pero iniyo daw fresh from the sigid. Ka K5 Jubert, amoy na amoy pa ang langsa.
1: No? Lalangsa-langsa because why mahugasan no? Kung naglangsa-langsa nga dugay na gidman sa da.
0: Daw naglangsa kay wala mahugasan no? Manami pa gid ang itsura kag mabakod pa ang lawas.
1: Ang lansa pero, paghugas mo diretso sa kanal o kung sa salog.
0: Ambot lang no, dapat diretso sa kuan sa log kay Fabio. Ano nga kanal din nga
1: sa kanal sa tindahan eh.
0: Ni
1: tira, labas ang kasalog, wala. Ang
0: why man? Why,
1: why? Very good.
0: So, dami diri. Hindi madandog ang pandiri na, ang palibot.
1: So far, so far, matinlog, tinda, matinlo.
0: Yes, Kapitan Jubert, so far, so good ang sitwasyon diri sa Maya Chedera sa Netflix Center. And by the way, yun, sa prices na to, no, sa monitoring, kasi ni Kapitan Jubert, may pila lang pinagulag ang presyo sa ngaton sa mga seafood. Ay, mandiri, may 20 pesos ang ginsaka. Ang iban may 50 pesos ang ginsaka. So ginsaka, wala sang ginubo. No? May saka lang kasi kay Jubert gamay. Pero kay ang supply sini, bastante. Apang lang kay nakadepende sa ilang supplier kung nga nagsaka-saka man gamay. Ay ilang sini nga presyohanay sa ilang sini man nga mga baligya kasi kay Jubert. Yes. Kaya gamay na ang update para sa ating sini man sa pantay presyo sa merkado. Samtang dari kita sa tiyak na bahin kasi kay Jubert. Kahapon dito nga adlaw sa may Pontevedra, particular sa barangay Linantangan, no?
1: Lantangan.
0: May isa diri ka lalaki. ang ginapahayag nga burubit-bit sa iya sininga armas lutanga. No? So, nakugmat diri ang pila ka mga residente kag nagpaabot in isang report man sa mga kapulisan. So, sa pagpadulong sa mga kapulisan, gin-check ini ang iniman nga persona, ginkuha ang iya sininga bag. No? Una-una, nakuha na yung iya sininga armas lutang, caliber 38 revolver ang armas lutang, kag K5 Jubert, oh. May aras ang unod nga bala, tatlo ini, no? Ka live ammunition sa ang karga sa amuman nga revolver. Kag apan pagid sang checking sa atong sing mga otoridad sa bag, may nakuha dito nga pila ka mga pakete sang sigarilyo, tapos apat ka sachet, heat sealed transparent sachet sang ginapatihan shabu, subong man may ara pagid sang apat pagid ka empty plastic sachet ka K5 Jubert. May mga tutors, improvised tutors, kag may ara sa mga lighter nga nakuha sa iya sininga bag. So,
1: by bus ni, by bus?
0: Hindi, police response ka K5 Jubert.
1: Ah, narikisahan lang saya.
0: Hindi, kami nag hindi may nag-report abi ka K5 Jubert sa police station, no? May isa ka concerned citizen ang nagpadulong sa police station agad nga i-report ini siya kay tuwan gani na nagkahangawa ini sila kay may bitbit gani nga armas no tanga kay K5 Jubert sa so, kinulbaan na nagpangayo bulig sa aton semana nga mga kapulisan. Kaya mo na ang ining suspected shabu ka K5 Jubert ginabuluban ta yara sa 10 gramos kag may ara sang standard drug price nga 68,000 pesos. No? So amo ini nga ini ang kwan ang subject hindi iniya taga barangay Lantangan, no? Pero amo man taga dira man sa amo nga banwa sang Pontevedra ka K5 Jubert. No? So nagapangidaron ini siya sang 40 anyos. Lalaki. Lalaki ini ang subject. Kag sa subong nakakuan ini nagapamilya na ini siya sa may Pontevedra Municipal Police Station ka K5 Jubert kag natala na ini siya ho nga pasakaan sang kaso man na ukod panumbungon sa paglapas sa Republic Act 9165 ukod ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag paglapas man sa Republic Act 10591 ukod Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Ano ganin liwat ang armas niya nga na-recover?
0: Caliber 38 revolver ka K5 Jubert.
1: No? Daga hampang lang sila, ordinaryo lang pagbitbit sang armas subong, no? Ano, halong ka maglagaw ka K5 road niya? May mga armas na tao sa UMA?
0: Yes, ka K5 Jubert, no? Kung sa ako niya, own perspective kag observation, simple na lang nila takluson ang mga subong sa ang mga pagkabutang kag kung makapanglutang, bala ka K5 Jubert, no? Daw, daw kaangay nga nagkakuha lang sila daw nagpractice lang bala sa firing range mag-shooting, no? Grabe.
1: Dapir diyon pa ba si niya ikaw sa tanda-tanda?
0: Okay, kakita mo ba? Kini nga sa'yo lang na ha? Pero kay, di ba? Daw kakulul ba? Maglibot-libot sa buong kakita mo ba? Maliit ang atong sininga panyan.
1: Actually, daw hindi na siya siling sa una nga gusto mo magtrutambay sa mga ilimnan, sa mga lagaw-lagawan kung gabi. Sa una mo nang ubra namon ka K5 Rodney. Pero subong daw, hindi naman namin ha. Basi mo lang makakuha na sandaran mo lang hindi amo ka K5 Rod.
0: Yes, ka K5 Jubert daw, pati ikaw daw kordamon ka, no? Ilabi na kong gabi ka K5 Jubert. Kayo, uban gani, maskin adlaw. Nagkatabo ng wala ta ginalauman man ng mga krimen sa palibote ano na lang atong gabi ka K5 Jubert. No, daw mas daw maisog ang mga tao yan da magimo sang kalainan man no. We don't know lang kung anong natabo ka K5 Jubert no. Yan da. So amo na ang pinaka police report man naton diri nga nagkalatipon nagtatang sing pagparking angot sa pilaman ka mga municipal police stations diri sa probinsya sang Capiz ka K5 Jubert. So far so good, negative sa ila sinimahan na nga mga recorded incidents sa buong man sa accomplishments. At ang galing nga pag-alagat na gato naman kung sa mga masunod nga inuras, base may mabalhag pa naman, may mabalhag pa man. Kaga base ang ibang subong mga kapulisan tamay gina-operate pa ba ka K5 Jubert. Mag-feed galing kita sa atong sinimana ng mga solid K5 supporters.
1: Proceed.
0: Before ako nga mag-end, kaya kita Jubert, no, loyal ko lang tayo ng atas naman ng mga friends, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abilas, Timbangan ng Bayan, good morning, kay Sir Richie Fidalba, good morning, kay Nanay Bebeng, sa Bebeng Flower Shop, good morning, kay Kap Maoruldan, good morning, kay Kwan Pagido, dali sa atas naman ng friend sa Manukan section, dali sa TATP, Josue Androsi, poultry stand. Good morning, Mama and Sir. Kaga kay Nanay Rosini Aguirre. Ate, good morning, Nanay Rosini. No, di nagsunggod, ha? Natami ako na ikaw. Kaga, syempre, sa atong siriman, yung mga K5 listeners, kag supporters. Good morning, yung mga K5. Report para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, direkta dali sa Tudor Arizona Stage Center, hindi si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Road ni Daban Dalanon, sa balita sa palibot sa probinsya sa Capiz, mga K5. Managakahinabo sa atong saring palibot sa subong kagabihon, kagkahapon, mga K5. Para sa ihibalo sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, good morning sa kay Zelsa Vergara nga nagatan aw sa aton sa Nimatinondra sa may Cavite. In the Arlene Unyada, good morning sa Ibisan. Likewise sa kay Abenaton Bograbi nga pamati. So, let's share bisang live naton. Soilo Gardose sa Taslan Tapas. Oy, mga taga Tapas na, good morning. Zoilo Gardose. Gina Ambil, Siluso, Madam Gina, mayong aga lang da. Kadra sa may bahay niya sang Kalye sa Adlawan. O, agap-agapamati, no? Si Madam Gina Ambil, Siluso, salamat gin sa pag-tune in diri sa K5 News FM. Kag good morning man sa kay Iday Lisa Barriento sa Tambak, Kulasi. Sa mga tagalas Kulasi, good morning. Salamat sa pag-suporta sa K5 News FM. Sa kay Tony Hikilio sa may bahay sa Nagsulang Dumaraw, good morning and happy Wednesday. Kabay pa nga mag-enjoy ka muna sa Fiesta News sa Dumaraw, Subong Adlaw, mga K5. Kagdiraman sa may kwano, kilid sang katedral, no, sa may Pasio de Rojas, sa mga nagapalpulo pangapida, good morning. Sa kilid sang Lipunan, damo magapamati sa aton, good morning sa inyo tanan-tanan, mga K5. Dugang pa nga mga balita, kag-informasyon, mga kauturan, dalaga nga napatay, isa ka masinadyahon kag mapinalanggaon sunod sa pakaisa niya ining na kuryente dira sa may barangay Dumulog Ross City. Ang report ni K5 Myla sa update, mga K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
3: Ginpakigbahin sa pakaisa sang dalaga nga nakuryente patay nga isa ka masadyahon kag mapinalanggaon nga klase sang bata kag ini ang naghatag sang kasadya sa ilang pamilya. Sa exclusive ng interview kay Denden, iyagin payag nga hindi pa sa gihapon nila mabaton ang natabo kay Angel, kagpulpi ang iya nga kamatayon. Sunod diri, hindi lamang sila nga pamilya ang nagakasubo-subong, bangod halos mga kakilala kag mga kabataan nga malapit sa iya, tuman ang kalisod, labi na nga hinipo ini sa pamilya. Aminado ini nga hindi madali para sa ilang tanan, kag mahagan-hagan lamang ini kung matuldo ka na sa tiod nga mahatag ang ustisya nga ilagi na pangita. Matandaan nga wala na sang kaboy sang ilang makitan si Angel nga nagapungko malapit sa kudal nga human sa barbed wire sa isa ka rest house sa barangay Dumulog matapos ini nga nakuryente sa gintakod nga live wire. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita ng impormasyon. Ngayon mo sinatipon mga ka-K5. Samtang dugang pa nga mga balita, mga kauturan. Pilaso ng isa kalalaki matapos ng ilampusan sa galvanized iron o kung GI pipe sa sityo, Taguntod, Barangay Poblasyon Norte sa Banwas ang Ibisan, mga ka-K5. Ginkilalang biktima nga si Renren, 24 anyos kag, taga-tagayan Tapas, mga ka-K5. Samtang ang suspect naman, amo si alias J sa Barangay Poblasyon Norte. Grabing isog, mga ka-K5. Bangod sa inipag-insindihan ay base sa investigasyon sa aton sa mga katapos ng kapulisan nga ini ang nagbinaisay, no? Ang biktima kag ang suspitsado, mga ka-K5, may kantanan sa pagkaulamid sang isa sa pagkadula sang mga personal nga mga pagkabutang. Nagsinukmata na yung mga K5 kag dito, inampusan sa isa, mga K5, ang nasambit nga biktima, mga kauturan. Grabing init sang aton sa ning mga utod, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga K5. Dugang pa nga mga balita sa aton sa ning mga kauturan, ba uso na sumungo? Nagaupod man sa trend ang aton sininga mga pamatanon, kagang aton sininga mga kauturan, mga ka-K5, sa mga nagakainabo subong sa aton sininga palibot mga ka-K5. Magahiwat sang investigasyon, may kagtanan sa kinagamo sa Hamindan National High School ang aton sininga Hamindan Municipal Police Station. Inikinagamo ang nagluntas sa sulod sa Hamindan National High School kahapon mga ka-K5, mga alas 9 aga pa, alas 9 imidya sang aga mga ka-K5. Kinkilalang duha ka mga minor de edad nga ulamin sa insidente nga si alias RR, 16 anyos, grade 9 student, residente sa barangay Haina Norte, kag si alias G, 14 anyos, grade 8 student, residente sa barangay Maantol, sa Banwasang Hamindan, mga ka-K5. Sa interview sa K5 News FM kay Police Major GP Silvestre ang YC sa Mindan PNP mga ka-K5 nga ginpahayag kapon mga kaipangara sa kusduruya sa aton sari nga Women's and Children Protection Desk mga ka-K5 ang mga minor di edad na tinapungulay ay karon pag tinapungulay sa sulod sang eskulahan nagkarankaran ang tanan kinolbaan kag nagkalalipong ang pila ka mga estudyante. Naibaluan nga may pagkatabos ang nasambit nga insidente mga ka-K5, hindi magnubo sa 20 ka mga estudyante ang kinulbaan mga ka-K5. Bangod may nakitaan sila sang yatawag naton kutsilyo nga nakuha sa isa ka estudyante mga ka-K5. Isamtang gin-suspended kapon na si former mayor and now administrator sa Banwas ng Hamindan, si former mayor Mac Baldimar mga K5 sa eskulahan, gitsikyar sang LGU upod sa principal mga K5, insuspend ang klase sang eskulahan sa National High School para nga makapauli ang aton sining mga kauturan mga ka-K5. Alas sa 5:24 dugang pa nga mga balita mga pinalangga naton nga mga kasimanwa sa aton sining mga tagpalamati subong nga mga tinion. No? Iloy sang napatay nga apat katuig nga bata ginkonfirmar sang ang ginkonfirmar sang nanay mga kaifan nga ang anay bata niya napatsan man isa bangod sang hulinggan sa gihapon. Ari ang report niya K5 Myla. Stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
3: Ginkumpirmar sang Iloy sang apat ka tuig nga bata nga lalaki nga anay na ini nga napatsyan sang anak bangod man na igo sang bala sang hulinggan. Sa exclusive interview sang K5 News FM Roas kay Inday, iya ginpayag nga sang natabong insidente wala sila sang iabana sa ilang balay bangod maging kadtuan pasado alas 4 sang hapon Hulyo 31. Sunod ri sa ila pagpauli pasado alas 5 sang hapon nasugata sini ang iya nga bayaw dala ang impormasyon nga na disgrasya ang ila bata nga apat ka tuig. Matandaan niya nag-angkon sang patal nga pila sa walang abayin sang ulo ang biktima nga si alias Jeff Franz matapos na igo sang bala sang hulinggan nga ginampangan sa iya magulang na pulo katuig sa sityo Kabalantian, Barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Kinpahayag man ni Inday nga halos wala pa sila nakatibawa sa kasubo sa kamatayon sa ilang hinipo nga babae duha katuig matapos aksidente man nga nalutangan sang hulinggan sa tuong Desyembre 31 sa nakaligad nga tuig. Sa karon nakahaya na ang bangkay sang biktima sa ilang lugar kag mas ginahatagan pagtatap kag atensyon ang ila na pulo ka tuig nga bata nga lalaki nga nagaka-experience karon sang trauma matapos sang insidente. Ini si K5 Myla Vasquez Puentes para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita, mga kauturan. Oras na natin, 26 minutos na, nagaligad sa tak ng alas 5 sang kagahon, mga ka-K5. Dugang pa mga balita, mga kauturan. Uy, dumduman nyo sa sudad, duro, kinawatay ka, motor, mga ka-K5. Dira sa isa ka establishmento sa kilid sa may Pabia area, mga ka-K5. Lang mga in-check blad ang establishmento, dira nakapark sa kisang may parkingan ang motor sang biktima. O, gin motor nap mga K5 mayo lang na recover bangod sa bulig sang CCTV mga kauturan na identify ang usa ospitsado dito yan na recover sang mga kapulisan naton sa Banwasang Sigma no nagnabalik na sa tag-iyang nasambit nga motorsiklo nga gin-report sang damlaglang nga gin motor nap sa may Pabia Street Roa City mga ka K5. Na-recover ini sa may barangay Mianay, Sigma, Capiz, mga kauturan. Sunod sa kay Police Major Narciso Sable Jr., Hipis ang Sigma PNP, mga K5, alas 2:40 sang hapon, nakabaton sila sang tawag. Halin sa barangay Kapitan sa Mianay, nga may abandonado nga motorsiklo, nga nakitaan, nga nakaparking sa kilid sang karsada. Ginayon ng report ini sa kapulisan kag ginusisa mga K5 apang wala sang may nag-ako kung sinong tagiya sang motorsiklo rason kag gindala ini sa police station sa Banwasang Sigma. Bangod sa nag-viral nga social media sang damlagla nga pagkadula sang motorsiklo kon na motornap mga ka K5 sa siyudad sang Rojas, nag-coordinar ang Sigma PNP sa Roa City Component Police Station agod nga hibaluon kung ano ang ginapangita nga motorsiklo mga ka-K5. Matapos nga ginverifikar ang report, ginkonfirmar sa Roa City Component Sitting nga ang motorsiklo nga ginreport sa Sigma the same sa ang nadula mga ka-K5. Isuno sa kay Major Sables na kuha na sang tagiya sa motorsiklo alas sa isang gabi mga ka-K5 kahapon ang nasambit nga motor. Pasalamat ini sa mga opisyal sa Mianay bangod nga na-recover ang motor nga iya ginagamit na mga ka-K5 nga ginsakyan sa mga makawit dira sa sudad sang Rojas mga ka-K5. Grabe na ginang kinawatay subong pa isog-isog dalang dungan mga ka-K5 kun alang-alang ka mabiktima kagid mga ka-K5. Muli masubo subong gutom na may problema pang kinawatay mga ka-K5, may problema sa sabo, may problema sa gobyerno, may mga kawatan ng mga opisyal sa gobyerno. Paano na lang kita ng mga ordinaryo ng pumuruyo na bisan bugas gani hindi madumduman sa gobyerno? Nga akong utang sa Pilipinas, tanan-tanan kita, may kautangan, may patamatawa, atong mga kabataan, may utang na. Nga akong mga tinagtaganay, malipatan ka. No? Kung kinawatay, malipatan ka sang imo nga parte. No? Pero kung ang kayuhan ganila lang. Doon tawos gobyerno mga ka-K5. Doon ka nga mga balita para sa itong sige mga tagpalamati mga ka-K5, reklamo sa pagutok sang dalanon sa railway stretch na sang Rojas, ginaksunan na sang traffic management unit. Yaring report ni ka-K5, Roldan Bizana Villarreal.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka-K5 Roldan, go ahead please.
4: Milagro ang natabo nga paghawan sang dalan sa railway street nga sakop sa Barangay 9, Barangay 10, kag Barangay Punta Tabok sa siyudad sang Rojas. Ibalang ni matapos liwat nagpalabot sang reklamo ang mga residente sa lugar. Angot sa halos hindi na maagyan nga karsada bangod sa wala to nga pagpark sa mga salkyan kag motorsiklo na kalabot ini sa igdulungog sang pamunuan sang Traffic Management Unit o kon TMU. Kagilin nagpatigayon sang operasyon sa lugar. Suno sa mga residente, may mga ginpangtigitan kag pila naman ang ginpang-impound ang mga motorsiklo bangod sa ilegal nga pagpark sa karsada kag sidewalk. Sa karon halos naghawa ng karsada sa mga lugar, kagilway na nga makalabayan at kalain-lain ng mga salakyan. Nagalaw ang mga residente nga mga regular ang operasyon sang TMU sa lugar. Bangod posible, liwat naman magbalik sa pagutok ang dalanon kag sidewalk kung liwat ini pabayaan. Ginakabalakan sa mga ini nga kung liwat ini magbalik sa nakandan, mangin delikadong sitwasyon sa ilang barangay. Ilabi pa nga posible mabudayan sa pag-agi mga bombero kag ambulansya sa tion sang wala ginapangayo nga mga emerhensya kag insidente.
5: Ini si KK5 Roldan Bizana Villarreal para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan Bizana Villarreal sa report mga KK5. Oras na 31 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 dugang pa nga mga balita mga KK5. Bangkay ni Angel nakahaya na sa Ilapuluyan. Yaring kumpleto nga report with KK5 Myla Fuentes.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
3: Napauli na sa ilang abalay ang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang palangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Dahibaluan nga natabong insidente samtang nagapong ko ini sa riprap sa tubang sang rest house sa nasambit na lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaklid sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, na kumpirmar sang pamilya nga bangod sa makusugay impact sa pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na o kon may mga kabataan na nga nakabatsag kag nakasakti nga may ground ang pader sa among rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing possibly nga magapangatubang sa panumbungan ng reckless imprudence resulting in homicide ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire samtang homicide naman sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girasinggitan sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
1: Thank you so much sa K5 Manila Pontes, mga ka-K5 sa report. Ito ang recording, mga K5. Kung sige lang, at least may maintindihan kita. May mamakuha kita ang report. Nagikan sa field, mga ka-K5. 33 minutos na kaligid sa tak na nga alas sa 5 sang kaagahon. Good morning sa kay Juanilio Quezabon, sa Arevalo Luce family, dira sa Matinabu Sigma, sa kay Tuni Aduyugan. Good morning, Gerson Larissa. Agapan, nagkapangapina DTX Coffee Mix. Good morning, Ma'am Leia Baez, dira sa Maiti sa Inocencio. Nagatanaw sa atong sining live program sa mga kagahon. Kalakip man, Norel Pusadas, dira sa may Carmen Sita, sa Banwasang President Rojas. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga K5. Juba Nono, hoy, good morning, Jisrael Colasino mayong aga, mga ka-K-Pan. Dugang pa ka mga balita, kag-informasyon, mga kauturan sa aton sining pagpalag, din sa aton sining pagpangalagad. Yan da nga kagahon sa K-Fab News FM. Mga kauturan, panumbalikan naton, initanantanaan, lakip man ang aton pagpatigayon karon sa aton sining tandem broadcast, sa aton sining pagpangalagad, upod sa aton sining mga sister station, subong nga kagahon, mga kauturan. Hindi magliso, ha? Hindi mag-sailo, mga K-Pan, matilang, din sa K-Fab News FM. Palihog, standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso?
6: Hilana, sipon, kagubo,
7: tugasong virus, kagbiklobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
7: na ginahimo monolaurine sang atong lamas,
6: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
6: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio,
6: ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Mapagatas mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
2: TTX 500.
10: Dinakano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya. Baywang.
11: Sisa kadlo kapila ka mag-inom.
12: Sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Uy na. Halin sa take kami sa TTX 500. Ay, nagko ginapatsa.
2: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
13: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
14: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Cell.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500 Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra, para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw, may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Kapil.
12: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik din ba sa atong singa pagpangalagad mga ka-K5 sa atong singa palatuntunan? Oy, oras sa atong 37 minutos na nakaligid sa tank na nga alas 5 mga kauturan. Madali na lang gita. Upod na nato na nga nato sa mga sister station mga pinangga nato nga mga kasimano. Good morning nga makakuha kita sa pilagpagid ka mga balita kag mga impormasyon mga ka-K5. Oy, sa mga ginika nanti preparar ka mudra wag takabalo. Magasulod naman ang mga bagyo diri sa atong sininga pungsod mga ka-K5. Ika experience sa kita subong kita nyo hindi ma kwan ma init gawa because nga may ara kita nga bagyo maymay nga naga hulag na diri sa aton sa ninga Philippine area of responsibility mga ka-K5 from time to time wala kita kainsindi mangin maulanon ang aton sa ninga palibot mga ka-K5. Eugene Roda Valencia, good morning. Inumin mo sa DTX Coffee Mix sa Roda Tolio Valencia family sa kasanayan mga ka-K5. Nag-aupo din sa aton sa ninga pagpangalagad. Jesril Colasino, good morning. Job Anonoy, mayong agaman. Salamat din sa pagsuporta din sa aton sa ninga pagpangalagad. I-check na to ng anangan. Signal ng ka-K5 Munmo, no? Sa aton sa ninga pagpatigayon karon diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa aton sa ninga palatuntunan mga kasimanwa para nga mas dire-diretso tuloy-tuloy ang aton sa ninga paghaboy sang impormasyon para sa aton sa ninga mga tagpalamati mga ka-K5 sa aton sa ninga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Di amo na ko kaisa mga kasimanwa sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga K5 mga ginikanan niyo imuson mga kabataan ha. Ara na, check na to nato mga kaupdanan. Unahon na to nato mga sister station mga ka-K5. Kamusta ho na to ng mga signal sa ato mga kaupdanan? Tabok kita sa Negros Occidental sa Bacolod. Check na to, ka-K5. Robert, Sir Abebs, good morning.
19: Good morning. My name is Jobert.
1: Yes, morning.
19: Mayong aga, Sir Jobert, sa Capiz, dire sa syudad sa Bacolod, minamanaya-naya ang panahon, why problema? Ang problema kung hindi ka makapangapi, pero tayo nakapangapi na kami sa DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Jobert!
1: Thank you so much sa Bacolod. Gwapong signal sa aton mga partners sa Bacolod, mga K5 from Bacolod. Sa iluhan na ton, ang aton sa ning honorable nga EBP, Sir Ray, good morning, Iloilo. Kolod
20: Island region. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ka-K5 Jobert Lago. Nakapakapin na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik sa Mudra ka-K5 Jobert.
1: Thank you so much, Sir Ray, sa Iloilo. From Iloilo, sa Ilokita, sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Milmar? Good morning.
21: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mabasa-basa, agad man dyan, amon nga aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, para nga bisan maturutalitian, bas kagamon immune system. Balik ka rin mo, SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Mimar. Basko, gasignal sa Antique, sa Siling Matiyon, sa ilo kita sa probinsya kang aklan, Sir Michael Kalibog, hi please.
22: Good morning, Rojas, Sir Jobert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, kag Antique. Good morning sa aton tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong gatalitin na lang. Pero kagabi, nag-aulan gid. Oh. Naka-DTX coffee mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ng signal. Balik sa iyo, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance ang aton sa mga kaupdanan. Unahon na mga balita, mga ka-K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
19: Mga balita namon diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod mga ka-K5 ginafokusan karon sang City Health Office sa syudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan mga ka-K5 diri sa syudad sa Bacolod nga may problema gid ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases ang na-record sa syudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon mga ka-K5 bangod sang dengue sining atuig 2026 ang biktima mga ka-K5 amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte mo ning una nga kaso sang dengue nga kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos mga kakivibe ginadmit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon mga kakivibe base sa story mga kakivibe lima kadlaw ang nakita kung lima kadlaw antes mga kakivibe na diskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
0: Sa pihakabahin mga kakipay, dumduman nyo din nga may mga balita. Kami permidi nga civilian ginapatay kaginaako sa CPP-NPA, ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM, naghiwat sa investigation kag nagtakop na kahapon ng adlaw. Kag base sa ila report na ilang naging dokumento, ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging mga kakipay, pag-akusa sa mga civilian na kuno informer sila o kon spy, resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit, at pagpalayas sa ilang mga puloyan dire sa Negros Occidental mga kakipay.
19: Amang mga balita lamon dire sa surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
1: Thank you so much sa Bacolod sa mga balita. Hailin sa Bacolod sa iluan na ito ng mga balita nagikan sa sudad sang Iloilo upon sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
4: Ngayong nga gagad na sarwata sa itong sininga mga ka-K5 diretso kita sa mga labing talalupang doon na itong sininga mga balita dari sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboque sa tanan nga mga PUVs. No? Matapos ka mag-viral ining a traditional chiefly nga may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sining mga ka-K5 ini matapos nga daw nagpamulak ang iya salakyan sa mga tawo nga nagalangkas kay nagsalakay sa babaw sang atop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sining ka mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sang aton sining provincial government suno kay Vice Governor Lian Diboque nga naghangop gidsa sa sitwasyon sang mga commuter ilabi na sa tion sang kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya matapos banwa mga ka-K5 nga ti ginapaparaogana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular mga ka-K5 sa public safety sa dalan o kung sige tawag naton sininga road safety. Dugang pa sang busy gobernador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kung LPTRP sa probinsya nga suno sa busy gobernador nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita no padayon ng investigasyon sa Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka-K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kung sa isa ka truck driver mga ka-K5 diri sa may Banuyaw Lapas sa Gintalikdan nga Agosto 1. Sa aton sining mga ka-K5, may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sinuman ang nagtiro. Pero ginalantaw man nila nga posibleng mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sa anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad. Ang ining biktima mga ka-K5, kagwala sang mga personal nga kaaway sa aton sining mga kuturan. Ginkasubo ganin isang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka-K5. Amuning mga balita na mundiri sa may sudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa imo dira ka-K5 Jobert Lago.
1: Thank you so much sa ABP sa mga balita sa may sudad sang Iloilo mga ka-K5. Alin sa Iloilo, sa Ilo kita, mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
21: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas. Sumduman nyo balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga sangka lalaki, anom kaigo ang lawas niya kang balas. Kinlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banua kang San Remigio, ang talalupang doon kadyakay ang ana nga pamilya, hindi rin galitan na pag-iaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, tungod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki, makaano mo rin makagawa sa presuhan. Karwa ka beses nga na dara sa Muntinlupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapangihaw pa dyan kang mga baka, gali. K5 Western Visayas, kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata, kag anak ka dyan nga asawa. Di ang pamilya, hindi rin magpasaka kang kaso, although nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga manturog regya sa probinsya kang Antique matapos ang isaraka power interruption halin alas 11:46 kagabi, tub-tub alas 3:56 kay inakang kasanagan. Dyan abatsyagan kang 12 ka mga kabanuhan ng Santike halin sa banwa kang anini ipagto sa may banwa kang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose, Antique. Sa kadya, wala pa kang eksplinasyon kung anugid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
21: Para sa upar mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo dyan, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka K5 Milma. Halin sa Antique, sa iluan nato naton partner, mga ka K5 sa probinsya kang Ka-Atlan. Sir Michael Calibio, go ahead please.
22: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan, patay gid ang isa ka lalaki matapos nga makuryente ni mga ka K5 natabuy ni sa Banwa sang Balete sang nagligad nga adlaw o dire sa barangay Arcangel Sur sa Banwa sang Balete kay sa pag-interview sang K5 News team kay Police Lieutenant Bulanon hepes ang nasambitan nga police station suno sa misis ang biktima nakibot na lamang siya sang nagpaningitan ang nasambitan nga mister kag makita niya nga nakuryente na kay ginakaayos ni ang linya sang ila water pump kag ginpabuksan niya gulpi siya nagsingkit nakuryente siya gali no. According sa missis pagresponde sa rescuer may vital sign pang iya asawa kag ginsakay sa ambulansya kag gindala ini sa hospital pero pag-abot sa hospital nakibot siya patay na mga kay K5 kag nadismaya ang pamilya sa pag sa rescue team kay nangin kampante kuno sila kag wala ginkabitan sang oxygen kag wala gin CPR sang rescue team mga ka K5 no amo ni ang pagpayag sang pamilya patay gid kaluoy ang nasabitan nga biktima. Dugo na tanya balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Puok Integrated School diri sa Banwa sang Kalibo. Ang initial nga investigasyon bullying ang rason kun nga nag-bomb threat ang nasabitan nga minor di edad man. So sa subong iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o Conraco 6 ang warrant to examine computer data no para nga mabalaan gid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka K5 kag GC o group chat subong para sa mga manunudlo kag aton mga kapulisan sa Kadaban wa ginlonsar sang aton nga Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kung may mga emergency kag mabalaan ang ilang mga problema subong wala man sa mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Muna mga balita di balik sa imo Sir Jubert.
1: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagkarankaran kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5 matapos nga nagluntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka K5 sa sulod sang classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka K5 sa may bahay niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sining makatapos ang kapulisan mga ka K5 pagkakita sang mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan. Sus, may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo nagugpa sa sulod sang classroom mga ka K5 kag nakibot ang bilog nga compound sang eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka K5 sa kahadlok no sang pag-inaway sang mga kabataan. Mayo lang kay nakuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway. gindeklarar kahapon sang Haminan PNP kag principal mga ka K5 nga unta ton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag ginpapuli mga alas 10:30 ang tanan nga mga kabataan mga ka K5 daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagod man sa nakitaan sa aton mga kauturan sa social media. Ang Haminan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa nga mga balita, kahapon nagresponde ang Hamin ang Pontevedra PNP mga ka K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report nga may tawo nga nagapakawal sang armas mga ka K5 dito nadakop sa aton mga barangay officers kag sang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na pulo ka gramo sang shabo mga ka K5 nga dala sang nasambit nga suspitsado. Sunod sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si Alias Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa sangatong mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman partners. Thank you gid no sa aton mga sister station, sa aton sa ning mga kaupdanan nga ara sa aton sa ning pagpakigupod subong nga kaagahon mga ka K5 sa aton ginapatigayon nga tandem broadcast mga kauturan mga kasiman. Sa mga nagapanguna, nabili naton ng mga balita. Sumungod lang mga ka-K5 sa Balita Nasional. Oras naton, alas 5:53 sang aga, mga ka-K5. Oy, mga tagpalamati naton. Once again, ha? Diga mo, kag maghimos, may klase ang mga eskwelahan, may trabaho ang mga empleyado. Alas 7 ang sulod sang iban mga ka-K5 pero nagatangla sa opisina alas 9 na. Alas 3 pa lang, puli na. Oy, muya ka mo sa tao nga nagabayad sa inyo mga ka-K5 kag nagasweldo sa inyo kag ang nagabutang sa inyo sa posisyon, mahuya ka mo sa tao. Mga ka-K5, mga balita nasyonal, mga kauturan, diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5, ang Department of Justice sa karon, wala pa sang may nabaton nga impormasyon sa ginpahayag mga ka-K5 sang kagabi o kahapon nga pag-aristo sa kay Senador Bato de la Rosa nga nagapulupanago mga ka-K5. Ginpahayag sa Department of Justice nga wala pa sang ini sila nakabaton sang formal nga impormasyon. May kaangtanan sa report nga naaristo na si Senador Bato de la Rosa. Sunod sa DOJ, kay spokesperson attorney Pulo Martinez mga K5, wala sang konfirmasyon angot sa nasambit nga isyu nga nagagwa sa karungan na dakpan na siya sa aton mga katapos ang kapulisan. Naibaluan nga nagapangatubang si Senador Bato de la Rosa sang arrest warrant mga ka-K5 sa International Criminal Court bangod man sa inaligar nga krimen against sa humanity mga ka-K5 angot sa ginapatuman nga gira batok druga sang tinalikdan nga administrasyon mga ka-K5. No? So wala pa karon basi may mga update kita kung ano ka matuo dini nga nadakop na sang kapulisan si Senador Bato de la Rosa mga ka-K5. Balantayan ini mga kauturan diri sa aton sini nga mga public affairs program sa K5 News FM Philippines. Samtang dugang pa nga mga balita nasyonal. Areo! Are are are are. O grabe galing ginansa sa mga mayor kag mga nagapulo mga politiko no. Kapin pa sa mga dalagko nga mga sudad mga ka K5. Areo areo areo. Ali na gid mismo ini si Mayor Benjamin Magalong ti kwani mayuni military pa ni mga K5 kag against sa mga kamalamalan sa gobyerno. Suno sa kay Senado o kay Mayor Magalong mga K5, iagin buyag-yag. O oh, grabe. Sobra pa sa nagasweldo ka ni Munmun. Top 27% ang kickback mga K5 sa pila ka mga mayor nga nagapatigayon sa sining garbage collection mga K5. Inablang mga dalagko, kapin pa madalagko mga sudad, may mga kontrata sa mga dalag ko ka kumpanya nga naga sakwat sa mga gatipon sa mga basura sang LGU ukon mga munisipyo ukon mga syudad mga gakay-5. Ginbuyag ni Baguio City Mayor Binamin Magalong ang ginaligar ginahimo sa pila ka mga alkalde nga nagaganar sa sektor sang basura kalakip na ang ginaligar nga pagbaton sang tubto 27% nga kickback gikan sa mga garbage collectors mga kakaifan. Buisit ka mo ha, mga buisit ka mo. Sa isa ka interview ginkumpirmar ni Magalong nga ang una nga payag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nanginigusyo na karon sa pila ka mga mayor sa pungsod ang basura mga ka-K5. No? Dugang pa sang alkalde nga sa tung una nga tuig sang pagpungko niya nga mayor sa Baguio City, gintan-ayan siya sang isa ka-frontman sang bayad kabaylo sa paghaboy sang basura sa ila sininga facility mga kakikay. Suno kay Magalong ginatan-aw niya nga dako-dako mga K5. Suno sa iya gintan-ayan siya sang 120,000 kada tinulida sa kada tinulida nanti tonelada nga tipping fee mga kakay-5. Ah, 120 pesos. Sa pila ka tinulada ang basura kung mga dalag ko nga sudad kakay-5 munmun. Simple lang mga kakay-5. Ah, suno sa kay Magalong naglabo tanan sa ti ang isa ka adlaw kung dalag ko nga sudad mga kakay-5 mga 200 ka tonelada kada adlaw nga basura like sa Baguio mga kakay-5 nga ang baylo sini kada adlaw sang tipping fee mga kakay-5 magluwas dira ang bayad pagid sa hauling. Ang paghakot sa basura, may porsyento ka. Ang paghaboy ka na tinulada ng basura, may 120 pesos ka. O may 200 kada adlaw ka tinulada, pila imo. Pila ka truck ang naghahakot, mga kakay-5. Why palalabot ang ginansa mo sa krudo, mga kakay-5? Mga pinalangga na ito ng tagpalamati. Amo ni suno sa kay Magalong, nga dira, kapin sa 27% ang ginapangabuyan sa mga nagapungko sa gobyerno, halin sa basura, ang paghakot, kagpagtipon sa basura, may ginansa na ang mga politiko, mga kakipay. Bawaluoy ka. Ginimo nyo nga talagbasa ng gobyerno natin. Paano na lang ang mga pigado natin, ng mga kauturan, ka mga pumuluyo, mga kakipay. Way na ko oras, way na ko panahon, manami patani. Ang aton sining pagpagigupod. Good morning sa inyo tanan-tanan, sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM. Aga-aga nga tanan, mga K5, salamat. With my technical partner, subong aga, ka K5 Jubic Huber, sa 100.9 K5 News FM sa Sudad sang Rojas. Ang aton sining mga news contributors, mga reporters naton nga ara sa field, mga ka K5 na nagdulong sa mga balita. Damo gid nga salamat mga ka K5. Ang akong technical partner diri sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay ka K5 Moon Video. Mga kauturan upon sa aton pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez, aton sa ning Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itang. Mga ka K5 inyo kubos nga byan kagalagad sa kahanginan kada aga-aga nga tanan. Ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
5: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sporbiotics ka.
10: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: DTX 500.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
9: Ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may Physio.
8: Ang Physio
9: yung may
8: D3. Mabakas mga butika.
1: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
9: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
9: Mag DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
9: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka?
8: Mag DTX 500.
9: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Ilan itong
15: score ganit?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imong blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma.

0: glioblastoma,
1: cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
0: Protektahan ang aton mata.
1: Mag-Eye Care Gold
0: Capsules adlaw-adlaw
1: para sa mas epektibo na kombinasyon
0: para sa manami na eye health.
1: Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
0: Kaupod
1: ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
3: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: K5, direkta kita sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Tropical Storm Maymay nag-aapekto sa La Union samtang Tropical Cyclone Dolphin yara sa gihapon sa Luzon.
3: K5 top story. K5 top story.
4: Office of the Vice President nagastos sa 82 million pesos ng confidential funds para sa medical food aid suno sa COA auditor. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Duha ka mga menor de edad nagtuga sang kinagamo sa Haminda National High School.
5: Investigasyon may kang tanan sa kinagamo sa Haminda National High School, nagapadayon.
4: Bangkay sang dalaga nga na kuryente patay na pauli na sa ilang balay.
5: Inkamatay ni Angel, kompermado bangod sa kuryente suno sa pamilya.
4: Dalaga nga napatay sa isa ka masadyahon kag mapinalanggaon suno sa iya nga pakaisa.
5: Iloy sang napatay nga 4 katuig nga bata ginkompermar kaanay naman napatsyan sang anak bangod sa Holengan.
4: Robbery mayor nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider.
5: Reklamo sa gutok nga dalan sa railway street, ginaksyonan sang traffic management unit.
4: Lalaki pilason matapos nga ginlampusan sang G-pipe.
5: Motorsiklo gin okon motorsiklo nga gin motornap sa Pavia Street, na recover sa Sigma, nabalik na sa tag-iya.
4: Tatlo ka individual dakop sa illegal nga pagpangisda.
0: Regional.
4: Kawatan sa isang kaeskwelahan sa Aklan na kilala na.
5: Lalaki nga anong kabeses na nga napreso, patay matapos nga gintiro sa San Remio.
4: Pagpanubo sa presyo sa produktong petrolyo, makabulig agud masulbar ang problema sa overloading transport group.
5: Naglaptang pagpamahog sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod, wala sang kamatuoran.
4: Department of Justice, wala pa sang may nabaton nga impormasyon sa ginapayag pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
5: Magalong ginbuyagyag nga tubto 27% kickback sang pila ka alkalde sa garbage collectors.
4: Kag Bernardo nagtestigo sa flood control malversation case ni Revilla. International. Masobra sa 6,000 ka individual patay sa duha ka linog sa Venezuela.
5: Iligan ka mga squishy toys inkumpiskar sa Thailand.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Wala sang rice import ban sa tunga sang pagpamahog sang El Nino, suno sa Department of Agriculture.
5: President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpanginbulahan si Pinay Tennis Star Alex Ayala matapos nga magdaog sa WTA Mobadala DC Open 2026.
0: Balita Entertainment.
4: Pinay Lola sa Spider-Man No Way Home na si Mary Rivera nagtaliwa na. Kagka K5 ba ang mga panawagan? Kagpahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Mayong aga Pilipinas. Mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. DJX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 5 na kita sa bulan sang Agosto 2026. Ka K5 sa gihapon kaupon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 ngalilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
2: kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Mabatian man kami ka K5 pinaagi sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Ka K5 direkta ni kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyadang mga pangulong dinala. Mga balita ka K5 nga natipon sang hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihinga na si Platan ang sentro sang Tropical Storm Maymay sa kalayoon na katungtan nga bahin sang Baknutan, La Union. Sa diin, dala sini ang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 80 kilometros per hora. Nagahulag ini southwest wind samtang southwest monsoon naman ang nagaapekto sa nabagatnan nga bahin sang Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas. Samtang ka K5 ang sentro sang Tropical Cyclone Dolphin ang nasiplatan ngayara sa nasidlangan na aminhan nasidlangan sang Luzon sa kalayoon nga 1845 kilometros. Dala naman sini ka K5 ang hangin nga 165 kilometros per hora malapit sa sentro pag mayara sang pagmadlos nga 205 kilometros per hora. Nagahulag ini ka K5 westward sa kadasigon nga 20 kilometros per hora. Ang adlaw nagbutlak alas 5:40 subong aga kag magatunod alas 6:24 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DJX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Miyerkules. Direkta kita ka K5 sa ato ng Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Ginpahayang sang Office of the Vice President nga nagastos ini sang 82 million pesos gikan sa confidential funds para sa medical kag food assistance. Base sa liquidation documents nga ginsumeter sa Commission on Audit o CONCOA. Sa hearing sang Senate impeachment trial sang Martes, ginsiling ni CoA Auditor Roderick Vuamil nga ang OVP sa idalom ni Vice President Sara Duterte ang nag-charge sang 42 million pesos para sa medical kag food aid sa dungunang nga quarter sang 2023 kag panibag-o naman nga 40 million pesos sa tung ikaduha nga quarter. Sunog kay Vuamil ang mga resambit nga nagastos ang hindi kabahin sa mga gintugutan nga gastusan sang confidential funds sa idalom sang Joint Circular Number 2015-01 nga nagatalana sa mga pagsulundan para sa pag-alukar, pagpagwa, paggamit kag pag-audit sa mga confidential kag intelligence funds. Nagtuhaw ang mga gingastos sa mga accomplishment reports sang OVP para sa bulan sang Pebrero sa isa, Tob-tob Marso 29-2023 kag Abril 25 naman Tob-tob Hunyo 30 sang amuman nga tuig. Ginsiling pa ni Vuamil o kon ni Vuamil nga ang OVP wala nagsumeter sang ebidensya nga ragapamatuod nga ang mga bayad para sa mga supply sang medisina o kon pagkaon. Samtang ginpamatuod man sini nga ginaprubahan ni Vice President Duterte ang duha ka accomplishment reports. Tinutuyo sang prosecution sang kamara nga pamatud-an ang ginaligar nga sala nga paggamit ni Duterte sang confidential funds isa sa mga panumbungan nga nabutang sa articles of impeachment. Ka K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Ini nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa ingredients nga ang palay leaves with the sugar cane extract. Sa din sarang sini ka K5, batuan ang mga nanari sa riga sakit sa kalawasan. Kaangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, bagod magpabilit nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning News.
0: Kakaifab direkta na kita sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Duha ka menor de edad ang yara karon sa kustodiya sa kapulisan matapos nga nagtugas ang kinagamo sa sulod sa Haminda National High School sa barangay Poblasyon Hamindan Capiz. Takna alas 9:30 sa aga, Agosto 4 sa diin nga nagresulta sa pagkadesmayado sa 20 tanan ka mga estudyante. Gin kilala mga ulamid gasanday alias RR sis akon Jesse sa East Anios grade 9 student kag residente sa barangay Haina Norte kag G 14 Anios grade 8 student kag residente naman sa barangay Maanton sa Amuman nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas nagikan sa Hamindan Municipal Police Station gin payag gatak na alas 9:45 sang aga personal nga nagpadulong sa ila ang isa ka concerned citizen agod nga ipahibalo ang among natabo. Gilayon man nga nagresponde sa lugar kag nagaka-lockdown ang mga eskulahan sang ilang pag-abot agod masiguro ang kaluwasan sang lunsay mga estudyante kag mga manunudlo. Nagaguha ka K-Fan sa inisyal nga impormasyon nga naghangka tanay sang sumbaganay ang duha ka mga menor kag isa sa ila ang ginaligar may dala nga hinganiban sa tion sang komprontasyon. Wala pa sang may na-report sa kapulisan kung mayara sang napilasan sa mga insidente. Sa subong yara na sa kustodiya sa Hamindan Municipal Police Station ang duha ka mga menor de edad para man sa nagkaigo nga disposisyon samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Agod matumod ang bugos nga hitabo kag posible nga salabton sa mga naulamid.
2: Sa kaangot nga balita, nagapadayon ang investigasyon sa Hamindan Municipal Police Station matapos ang kinagamong nagluntad sa sulod sa Hamindan National High School sa Barangay Poblasyon Hamindan Capiz takna alas 9:30 sang aga Agosto 4. Gin kilala ang duha ka mga minor de edad nga naulamid sa insidente kay Sanday alias RR, Jesse sa East Anyos ka grade 9 student nga residente sang Barangay Haina Norte kag alias G, 14 anyos nga grade 8 student kag residente naman sang Barangay Maantol sa Amunga Banwa. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major JP Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station, ginpahayag sining nga yara na sa subong sa kustodiya sang Women's and Children Protection Desk o WCPD ang among mga minor kag ginpaidalom sa investigasyon. Sudo kay Silvestre, yara man sa ila paginakop ang kutsilyo nga nakuha sa isa sa mga naulamid nga estudyante. Naibaloan nga sa among hitabo, nagkalalipong ang hindi magnubo sa vyente ka mga estudyante nga sa subong yara na sa establing nga kondisyon. Ginatag naman sa mga kapulisan nga wala sang bun-anay nga natabo. Samtang, suspendido ang klase kahapon nga adlaw sa mga bulutuan. Nagpanumdum naman ang natungdan sa mga ginikanan nga masamiitsikyar ang mga pagkabutang nga dalas ang tagsa nila ka mga kabataan padulong sa eskulahan agod nga malikawan ang kasubong nga insidente.
0: Sa pihak nga bahin ka K-5 na pauli na sa ilang balay ang bangkay sang dalaga nga na kuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata kakilala kag mga classmates sa ang pagabot sang malamig na nga bangkay sang ilang palangga. Matandaan nga ginkilalang napatay kay alias Angel Jesusete Anios, isa ka senior high school student kag hinipos ang anak sang pamilya. Na Naibaluan nga natabo ang insidente samtang nagapungkoy ni sa riprap sa tubang sang rest house sa nasambit nga lugar apang ginapayag aksidente ini nga nakasablit sa live wire nga nagkabutang sa kudal nga humanaman sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay na kumpirmar sa pamilya nga bangod sa makusog nga impact sa pagkakuryente ang gintunaan sa kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente, may mga reklamo na o kung may mga kabataan na nga nagkabatsyag kag nakasaksi nga mayara sa ground ang pader sa among rest house. Sino sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapagatubang sa panumbungan nga reckless imprudence resulting in homicide ang caretaker kag tag-iya mismo pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide sa tiuna mapamatud-an nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang ginasinggitan sang pamilya sa rangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
2: Sa kaangot nga balita, ginkumpirmar sang pamilya ni alias Angel na bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente ang rason sang iagulpi nga kamatayon na. Ini matapos ang ginpatigayon nga okon ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima kahapon Agosto 3 okon Agosto 3, 2026. Naibaluan man nga sa pamilya tuman nga naapektuhan ang kurason sang biktima kag nagangkon sang sunog sa likod nga bahin sang lawas. Matandaan nga natabo ang insidente pasado alas 4 sang hapon Agosto 1 sa barangay Dumulugroa City kun sa diin nagpahuway ang biktima matapos nga nagwalking sa among lugar. Apang ginapahayag nga nasaplid ini o kon nga nasaplid sini ang live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire.
0: Sa kaangot ka K5 nga balita, ginpakigbahin sa pagkaisa sang dalaga nga nakuryente patay nga isa gama sa Dyangon. Kag mapinalanggaon nga klase sang bata, kag iniman ang naghatag sang kasadya sa ilang nga pamilya. Sa exclusive nga interview ka Denden, iyagin payag, hindi pa sa gihapon nila mabaton ang natabo kay Angel kagolpe ang iyang kamatayon. Sunod diri, hindi lamang sila nga pamilya ang nagakasubong. Sumong, bangod halos mga kakilala kag mga kabataan nga malapit sa iya at tuman ang kalison, ilabi na nga hinipo inisang pamilya. Aminado ini nga hindi madali para sa ila ang tanan kag mahagan-hagan lamang ini kag matuldukan sa tion nga mahatag na ang hustisya nga ila girapang ita. Matandaan nga wala lang sang kabuhi sa ila makitan si Angel nga nagapungko malapit sa kudal nga human sa barbed wire sa isa ka rest house sa barangay Dumulog matapos ini nga nakuryente sang gintakod nga live wire.
2: Sa dugang kagkaangot pa nga balita, ginkumpirmar o kon sa pihak nga bahin na ginkumpirmar sang iloy sang apat katuig nga bata nga lalaki nga anay na ini nga napatsyan na sang anak bangod man naigo sang bala sang hulenggan na. Sa exclusive nga interview sa K5 News, FM Rojas kay Inday, iyagin payag nga sang natabo ang insidente, wala sila sang iyang bana sa ilang balay bangod may ginkadtuan pasado alas 4 sang hapon, Hulyo 31. Sunod din sa ilang pagpauli pasado alas 5 sang hapon, nakasugatan sila ang iyang bayaw, dala ang impormasyon nga na disgrasya ang ilang bata ng 4 katuig. Matandaan nga nagangkon sang patal nga pilas sa walang bahin sang ulo ang biktima nga si alias Jeffrans matapos nga naigo sang bala sang hulenggan nga ginhampangan sang iya nga magulang nga 10 anyo sa sityo Kabalantian, Barangay Agluluway, Pamindan, Capiz. Ginpayag man inday nga halos wala pa sila nakatibawa sa kasubo sa kamatayon sang ilang nga hinipo nga babayid duha ka tuig matapos nga aksidente man nga nalutangan sang hulenggan sa tong Disyembre 31 tinalikdan nga tuig. Sa karon nakahaya nang bangkay sang biktima sa ilang lugar kag mas ginahatagan pagtatap ang atensyon ng kag atensyon ang ilang 10 anyos nga bata nga lalaki nga naga-experience siya karon sang trauma matapos ang insidente.
0: Sa pihak nga bahin ka K5, hugot naman nga ginapatihan subong sang kapulisan nga robbery ukon ang tuyo nga pagpangawat ang mayor nga motibo sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Sitio Ilia, Barangay Sibagwan, Rojas City, natabo Julio Vianti 8. Sa interview sa K5 News FM, Rojas ka Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP. Ginpayag sini nga nagapadayon ang ilang investigasyon. May pilaman ka mga anggulo nga amat-amat na nagakahatagan sang kasanaga. Suno kay tumagtanga nabuksan na sang nobya sang biktima ang iya sini nga cellphone kag wala sang may impormasyon o kon mensahe nga may mga pagpamahog sa iya sini nga kabuhi antes sang insidente. Subong man, nagpakigangutan naman sa isang ka-delivery rider nga temporaryo o kung napakigangutan naman ang isang ka-delivery rider nga temporaryo ginbuslan sang biktima akag wala man inisang may ginhatag impormasyon, may kaangtanan sa pagpamahog. Matandaan nga sa inisyal nga investigasyon, tatlo ka mga anggulo ang ila ginasundan sa din ginakalakipan ini sang pagpang-hold up, mistaken identity kag pagpamahog, apang ginatag naman sang natungdan nga wala nila ini ginadula nga mga anggulo kag padayon sa gihapon nga ginasundan. Sa subong ka K5, wala pa sa gihapon matumod ang mga suspect sa do kag padayon pa nga nagakolekta sa mga ebidensya ang kapulisan. Nagapangayo naman inisang bulig kag kooperasyon sa mga pumuluyo, agod nga mapadasig ang investigasyon kag mahatag na ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima.
2: Sa pinakabahin, kapareho milagro ang natabo nga paghawan sang dalan sa Railway Street nga sakop sang Barangay 9 kag Barangay 10 sa siyudad sang Rojas. Naibaloan nga matapos ni Watt nagpalabot sang reklamo ang mga residente sa lugar hangot sa halos hindi na maagyan nga kalsada bangod sa wala tuong nga nagpark o kun nga pagpark sang mga salakyan kag motorsiklo. Nakalabot ini sa igdulungog sang pamunuan sang Traffic Management Unit kon TMU kag gilayon nga nagpatigayon sang operasyon sa lugar. Sunod sa mga residente, may mga ginpangtikitan kag pila naman ang gin-impound ang mga motorsiklo bangod sa illegal nga pagpark sa kalsada kag sidewalk. Sa karon, halos naghawa na ang kalsada sa mga lugar kag hilway na nga makalabay ang nagkalailain nga mga salakyan. Nagalaom naman ang mga residente nga mangin regular ang operasyon sang TMU sa lugar bangod posible liwat naman nga magbalik sa pagutok ang dalanon kag sidewalk kon liwat ini nga pabayan. Ginakabalakan sa mga ini nga kon liwat ini nga magbalik sa nakaandaan. Mangin delikado ang sitwasyon sa ilang barangay. Ilabi pa nga posible mabudlayan sa pagagi ang mga bombero kag ambulansya sa tion sang wala ginapangayo nga insidente.
0: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, pilaso ng isa kalalaki matapos nga ginlampusan isang galvanized iron pipe sa sityo Tagudtod, Barangay Poblasyon Norte, Ivisan, Capiz. Ginkilala ang biktima nga si alias Ren, 24 anyos, kagresidente sa Barangay Takayan, Tapaza. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias J, 24 anyos, residente naman sa Poblasyon Norte, Ivisan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Ivisan Municipal Police Station, ginapayag na nagpadulong ang biktima sa mga lugar. Taknalas 9:15 sa aga, agot nga istoryo ng suspect may kaangtanan sa pagkaulamid sini sa pagkadula sa mga personal nga pagkabutang. Samtang yara sa sulod sa isang kapayag, nagabot ang suspect at sa tunga sa ilang pag-estoryahan ay hinali na lang nga ginlampusan sa suspect sa makapila kabeses ang biktima gamit ang 3/4 inch nga bakal nga GI pipe. Bangod sa mga natabo, nag-angkon sa mga pila sa tuong nga kamot ang biktima kag ginapatihad nga nabali pa ang wala sini nga kamot. Gilayo naman nga gindapatan sang paunang nga pagbulong sa mga katapo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagresponde antes gimpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa siyudad sang Rojas. Kag nadakpa naman ang suspect matapos ang mga insidente. Sa subong yara na ini sa kustodiya sang Ivisan Municipal Police Station, kalakip na ang kompeskar nga tubo para sa nagkaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pangabalita lokal, nabalik na sa Tag-iya ang motorsiklo nga gin-report sang damlaglang nga gin-motornap sa Pavia Street, Rojas City matapos ini nga ma-recover sa Barangay Mianay Sigma kahapon nga adlaw, Agosto 4. Sa interview sa K-Fab News FM Rojas, Kapalis Major Narciso Sable Jr., Hepe, o kon Hepe sang Sigma Municipal Police Station, last 2:40 sa hapon nakabaton sila sang tawag halin sa punong barangay sa Mianay nga may abandonado ng motorsiklo nga nakita nga nakapark sa kilid sang kalsada. Gilayon nga nagresponde ang mga pulisyan sa lugar kag ginusisa ang among motorsiklo. Apang wala sang may nagako nga tag-iya sang motorsiklo, rason nga gindala ini sa police station para sa dugang nga verification. Bangod nga nag-viral sa social media sang damlag lang ang impormasyon na hanungod sa ginmotornap nga motorsiklo sa Roas City. Nag-coordinar ang Sigma Municipal Police Station sa Roas Component City Police Station agad nga may balaan kon amo ang ginapangita nga motorsiklo. Matapos ang verification, gin-confirmar sang Roas Component City PNP gamo ang motorsiklo nga gin-report nga nadula base sa plate number. Sunod pa kay Samles, nakuha na sang tagiyang motorsiklo last 6 kagabi, Agosto 4. Nagpasalamat naman ang opisyal sa madasig nga paghatag sang impormasyon sang mga residente sang barangay Mianay nga nangindako nga bulig. Agad nga madasig ma-recover ang motorsiklo kag mabalik ini sa tag-iya.
0: Sa dugang kagkatapusan kay K5 nga balitang lokal, arestado sa mga otoridad ang tatlo ka mga individual sa pagpatigayon o panagapatigayon sang iligal nga pagpangista gamit ang troll sa kalalawuran nga sakop sang banwa sang Panay. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sunday alias Ray, 46 anyos, Ben, 47 anyos, Jay, 40 anyos, lunsay mga residente sa Barangay Libas, Roas City. Nakompeskar sa mga otoridad ang isa ka pump boat nga nagabalor 200,000 pesos, isa ka Mitsubishi 4D32 diesel engine nga nagabalor naman 120,000 pesos, isa ka fishing net nga may kompletong accessories nga nagabalor sang 100,000 pesos, maso kon menos 15 ka kilo sang nagklain-lain nga sahay sang isda nga ginabulubanta nagabalor 3,000 pesos. Sa karon nagapabilin ini ang mga nagkaladakpan sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatumag sa panumbungan nga paglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 o kanang Municipal Fishery Code of 2003. Kag K5 nirabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta na kita kag K5 sa mga balita nga natipon o kung nagakahinabo sa Rehiyon 6.
1: Balitang Regional.
0: Kawatan sa isa ka eskwelahan sa Aklan, nakilala na. May kaugan sa detalye si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: May ara na nga person of interest o kon POI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa tungadlaw sang Lunes. Sa interview sang K5 News FM kay Police Lieutenant Resi Bulanone, hepe sang Balete PNP, apisan malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpadagayan nga follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawat kagabase sa background check sa nga PNP. Residente ini sa nga tupad nga banwa kaga dati na nga nimbulbar sa mga kaso sa nga pagpangawate. Matandaan nga ginsunod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasambit nga eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga manunudlo kag mga estudyante kag ginkuha ang 1,000 pesos sang maestra. Naibaluan nga dati na nga ginsunod sang kawatan ang nasambit nga eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sa nga Balete PNP ang nasambit nga POI para sa mga dugang nga imbestigasyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Nagikan sa Kalibo, saylo kita sa Antique. Lalaki nga anom ka bisis na nga napreso patay matapos nga gintiro sa San Remyo. May detalye sa balita si K5 Family Palanog sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nagaparigo sa nakaugalingin nga dugo kag wara ang tikabuhi kang nakitaan sa kilid kang kahon kag sapa ang isa ra ka lalaki. Ginabanta alas 7 sa aga Agosto 2 sa Sitio Talibang Barangay Baladhay San Remyo Antique. Ang biktima amo si Florentino Esquilito, 58 anyos, sa residente kang Barangay General Luna San Remyo. Suno kay Police Major Charles Richard Casalan kang San Remyo Municipal Police Station, posible ginsundan ang biktima nga panaw pa uli sa andang balay kagintiro rason nga nakaangkan kang siyam kaigo kang bala nga ginalakipan kang anam ka shot wounds kag tatlo ka exit wounds. Narecover sa crime scene ang 38 caliber nga loaded kang apat ka bala nga posible armas kang biktima kag anam ka empty shell kang caliber 45 nga gingamit sa pagtiro. Nagagwa sa pagbangusisa kag maidid nga investigasyon kang mga kapulisan nga anam ka beses nga nagwa sulod sa presuhan ang biktima sa kaso nga homicide, murder, cattle rustling kag pagbayular sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa piyak nga bahin ginpahayag naman kang bata kang biktima nga si alias Victory nga indi rentana magpasaka kang kaso batok sa mga nagtiro patay sa anang amay. Apang sa punerarya ren lamang man igahaya ang biktima kag igalibang matapos ang darwa kaadlaw. Kagbalita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Samtang pagpanubo sa presyo sa produktong petrolyo, makapulig agud masolbar ang problema sa overloading transport group. Michael Dan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan, ilabi na sa tion sang kagabihon, ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa nasambit niya grupo, lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri, amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong, agud indi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab-ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pag-suspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers nga may mga pamilya man nga ginasagod. Panindugan man sang ila grupo nga indi sabat ang local public transport route plano kon LPTRP sa among concern. Sa bahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kabanga puloy-an sa probinsya, rason nga iba nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman nga nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tercer Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
6: Actually, ang overloading nga issue antes pa man ipatuman ang modernization program, problema na siya bangod sa ito pa man ginabato nato niya kulang ang pampubliko ng salakyan, ha? Rason nga may overloading, kaya hindi mo naman overload kung pasitante ang pampubliko ng salakyan, nga barato nga masakyan ng mga commuters natin, especially from province. Galing instead nga solusyonan, mas yung palala sa gobyerno ang ining problema, ha? Bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nagtuga sa pag-case out sa mga traditional jeepneys nga nagtuga man sa kakulang pagin sa masakyan nato.
7: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si K5 Kim Montaño Kaduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Samtang naglaptang ang pagpamahog sa social media sa 7 kabalutuan sa Bacolod, wala sang kabaturan. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
8: Pagpamahog sa 7 ka mga bulutuan sa sudan sa Bacolod nga naglapta sa social media, wala sa kabaturan suno sa BCPO.
9: Negatibo ang pagpamahog nga naglapta sa social media kagapon nga adlaw Agosto 4 sa 7 ka mga bulutuan sa Bacolod usanin anom diri ang pampubliko nga eskwelahan samtang isa naman na private school. Ginkumpirmar ni Police Colonel Eugene Ribadomia, City Director sa BCPO nga nabato nilang report gikan sa principal sa isa ka bulutuan sa Barangay 14 nga may isa ka Facebook post nga nagapamahog sa mga eskwelahan nga posible may pagahimuon nga krimen. Suno pa kay Ribadomia nga pagkabato nila sa report galayon nila agin pabalo ang explosive ordnance disposal o kon EOD agin padulungan ang eskwelahan para pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo.
10: siguro nabasaan sa principal sa isa direct elementary school. Amo to nagtawag siya sa aton sa ano sa station 1 aton. Then outright din nag-respond di man dayon ang aton nga station. Mm. Then nag-coordinate kami sa EOD to conduct panel. Kaya wala ta man nga consider nga hoax siya. As far as ang kuha natin sa report is investigation natin is negative. No? But we'll be conducting investigation sa nag-apose niyo yung kuha. Kahit yung word na ganyan, nakakos nila sa phobia sa ibang na natin yung mga learners sa mga unikanan.
9: Sa sumuong padayo ng investigasyon sa BCPO para may baluan ng persona sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan, agad na pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sa nasa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kag-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa rehiyon sa is. Kag-K5 direkta kita sa mga balita nga nagkakahinapon sa pungsod Pilipinas. Balitang National. Balitang National. Ginpayang sa Department of Justice nga wala inisang nagkabatuan o kung wala pa ini nagkabaton sa impormasyon. May kaangtanan sang report nga naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa sang kompirmasyon angot sa nasambit nga issue. Dahil baluan nga nagapangatubang karon ang senador sa arrest warrant sa International Criminal Court bangod sa ginaaligar crimes against humanity. May kaangtanan sa ginpatuman nga giyera batok sa droga sa nakaligad nga administrasyon.
2: Sa dugang pangabalita national, ginbuyagyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ginaligar ginahimo sa pila ka mga alkalde nga nagaganar sa sektor sang basura. Lakip na ang ginaligar nga pagbaton sang top 27% nga kickbacks gikan sa mga garbage collectors. Sa isa ka interview, ginkumpirmar ni Magalong ang unang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga naging negosyo sang pila ka alkalde sa pungsod ang basura. Dugang pa sang alkalde nga sa tung unang atuig niya sa pwesto, gintanay siya sang isa ka frontman sang bayad kabailo sang paghaboy sang basura sa ilang pasilidad. Suno kay Magalong gintan ayan ini sang 120 pesos kada tulinada bilang tipping fee. Naglabot naman sa 200 tonelada kada adlaw ang basura sang Baguio City nga katumbas ang dako nga balor kada adlaw para lamang sa tipping fee magluwas pa sa bayad sa hauling.
0: Sa katapusan nga balita ka K5, nagtestigo si state witness kang anay Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa hearing sa kaso nga malversation pato kay anay Senador Bong Revilla Jr. Kag anong pasining ka mga kaopdanan nga mga akusanto. May kaangtanan sa ginaaligar 92.8 million pesos nga ghost flood project sa Pandi, Bulacan. Nagatubang si Bernardo sa Santigan Bayan, Martes, Agosto 4 para sa pagpadayon sang hearing. Madumduman kay K5 nga gintugutan sang korte ang petisyon na Revilla nga magkapiansa. Nahiluway ang anay senador matapos ka magbayad sang 1 million pesos nga piansa. Suno sa kampo ni Revilla, gin-wave na sang anay senador ang iya pagtambong sa presentasyon sang ebidensya sang prosekusyon. Matandaan una na nga ginbuyagyag na Bernardo sa amuman nga hearing sang petisyon para sa piansa ni Revilla nga personal ini nga nag-deliver sang kabugusan nga 250 million pesos nga commitment fee o kon kabahin sang bayad para sa proyekto sang gobyerno sa anay nga senador. Dugang pa ni Bernardo, duha ini ka beses nga nagdala sang tig 125 million pesos sa White House residence ni Revilla sa Cavite sa dong 2024 kag Marso naman 2025. Balitang National. Kag-FM, inyo nabatihan mga balita sa pungsod Pilipinas. Direkta kita sa mga balita na nga nagkakahinabo sa luwasang Pilipinas. Balitang International. Ginkumpirmar ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez nga napatay sa kabugusan ang 6,125 ka-individual ang Venezuela o kung bangon sa Venezuela Twin Quake nga nag-igo sa Tungonio 24. Ang pinagkabago nga datos ang ginpagwa mas sobra isa kabulan na ang nakaligad sang nag-igo ang magnitude 7.2 kag 7.5 nga nagresulta sa pagkarumpag sa mas sobra 200 ka mga edipisyo. Kalabanan ang nabalag sa pinakamalala nga ginigo ang coastal state sang Lagayra. Naibaluan ang ulihi nga death toll sa nabalag naglabot sa 5,546 ka mga indibidwal. Padayo naman ang pagpangita sa mga rescue team kag miyembro sang pamilya sa mga biktima kag pinalangga sa kabuhi nga natabunan sa mga narumpag samtang halos 17,000 naman ka mga indibidwal ang napilasan sa makusog nga pagtayog. Base sa payag sang local media, ginsiling diri nga nagapabilin nga misig ang 1,004 ka individual matapos nag-igo ang amo nga trahedya.
2: Sa katapusan nga balita international, ginkumpiskar sa mga otoridad ang kapenvientimel ka mga illegal nga squishy toys bangon sa posible nga peligro sa lawas ang kabataan. So sa otoridad mahimo nga contaminated sang kemikal nga may ang tanan sa risgo sang kanser kag iban pa nga balatian ang nakumpiskar nga mga produkto. Dugang pa natong iban nga wala sang TSI mark o kon marka nga nagapamatuod nga nakapasar sa safety standards sang pungsod ang nasambit nga mga hampanganan. Sikat sa social media ilabi na sa mga kabataan ang mga squishy toys kag ini ang ginbaliga sa nagkalailain man nga pungsod. May mga squishy toys nga gindesinyo nga kaangay sang pagkaon gani mataas ang risgo nga ibutang sa mga bata sa ilang baang hampanganan nga posible magbutang sa ila sa peligro.
1: Balita International.
0: Kakifab direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ginpahayang sa Department of Agriculture nga wala sang iga patuman nga pagdumili sa pag-import sa bugas bilang preparasyon sa posibleng epekto sang malala nga El Nino sa ulihing nga bahin sini nga tuig. Suno sa DA naglabot na sa 3.3 million ka metriko nga tonelada ang rice imports tubtob sa tung Lunes, Agosto 3. Apang kinahanglan gihapon nga pabakuran ang supply sa bugas ang test ang ginalauman nga El Nino sa 2027. Ginsiguro man nga pagaprotektahan ang mga lokal nga mangunguma pinaagi sa pagbakal sa National Food Authority sang tubtob 500 ka tonelada sang mga humay.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: PBBM ginpanginbulahan si Pinay tennis star Alex Yaram matapos nga magdaog sa WTA Mubadala DC Open 2026. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
11: Nagpalabot sang pagpanginbulahan si President Ferdinand Marcos Jr. kay Pinay tennis star Alex Yala kasunod sang iya makasaysayan nga pagdaog sa Women's Tennis Association Mubadala DC Open 2026. Nagkampiyon si Yala sa singles event matapos mapierde si Jessica Pegula sang US sa championship match. Suno sa pangulo, isa ini kadako nga kadalagan nga nagapakita sang talento kag abilidad sa mga Pilipino sa international nga competition sa tennis. Ginpayag man ni Marcos nga padayon nga naghatag sang inspirasyon si Yala sa kabataan nga Pilipino pinaagi sa iyang dedikasyon, disiplina kag padayon nga pagpaninguha sa sport. Dugang pasang pangulo, makasaysayan ang natabo bangod si Yala ang unang tennis player gikan sa Pilipinas nga nakabaton sang titulo sa isa ka WTA championship nga isa ka dako nga kadungganan para sa pungsod Pilipinas. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:55 na sa aga. Ka K5, inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sa Miyerkules, Agosto 5, 2026. Ka K5, sa ngala naglamang sa bugos ngobon sa K5 News FM Roja, sa atong nga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Juve Cover. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot ka gambol nga chief executive officer,
2: Doc Ramiloy.
0: Ka K5 magasunod ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong nga nangintag balita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: K5 News.
12: News FM.
13: News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
15: Pamakal, sumangguti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
16: na. Inada yun.
15: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
16: Grabe.
15: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
16: Hormones.
15: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
16: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha. Sir.
15: Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
16: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
15: it's
16: all.
15: It's not bad at all.
16: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
15: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
16: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
15: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
13: D3 Bio!
16: Makita mo ang isa katao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kagtaas.
15: Usually, nubo man ang LDL, ano?
16: Sigurado na.
15: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
16: Correct.
15: That's why nagtaas ganito.
16: Amo na ganito, may nung D3 Bio. To support your HDL.
15: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
13: D3 Bio!
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka.
16: That's how important
15: D3
16: nga,
15: Bio.
16: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Muna ako, ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
15: Gabi, no?
16: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may
15: ako
16: BCO.
15: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
16: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
15: Your brain is a fatty
16: especially
15: organ.
16: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
15: Correct.
16: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
15: Correct.
16: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
15: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
13: D3 Bio!
18: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio!
12: ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
22: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
24: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
25: Sa kadlo kapila ka mag-inom
24: sa
25: DTX 500.
24: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
25: Subong kamusta?
24: Uy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
12: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
26: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: food supplement for men.
1: Digasin.
2: DGX 500.
3: O, si Katrina sa PN Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DGX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 5 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, Miyerkules nga adlaw. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka-K5, sa inyo anchorman ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati na ga-monitor, nagatutok na, mabatian kita sa inyo sinitag sa kamang radio sa FM band, FM dial, 100.9, 100.9, sa inyo sining FM band, FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, likewise sa K5 News FM Philippines mobile application. Makitaan man kita live sa Facebook Live sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital Facebook pages. Manayanayang aton sinigat siyempo subong aga mga ka-K5, although nga may na-develop naman nga bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Balonta na karon ang latest sa information diri sa aton nga pagpangalagad. Diri tanay sa mga balita nga aton pag-istoryan kag pagatutukan subong aga. Klase sa Mindan kapon ginsuspender bangod sa masisteriya. Mga estudyante nga imbolbado sa kinagamo ara na sa custody sa Mindan Municipal Police Station. May pila ka mga manugpatala nga mga vloggers, content creators nga mal nila may kuan kuno, may binun-anay nga natabo apang sa pagpangusisa sang K5 News FM sa Mindan PNP, ano gid ba lang natabo? Binun-anay o kung kinagamo? Ginakabigay value nga drogista na kuhaan sang pusil kag droga dira sa banwa sang Pontevedra, no? Dira sa may lantangan mga ka-K5. Anong background sining suspect kag ano nga mga aktibidad ang ginakadalaygan sini? No? Kag paano ini na monitor nga may bit-bit ka pusil kag nakuhaan pa sang droga? Motor nga ginkawat sa Roa City, dito na na-recover sa banwa sang Sigma. Naka-park lang di sa guwa sa isa ka-commercial establishment sa Roa City. Nakabot na sa Sigma mga ka-K5 ang motor nga kinawatan. Pagbutang sang live wire sa perimeter fence, peligroso sunod naman sa Capiz Electric Operative o kon Capelco. Nikasunod sa pagkakuryente sa isa ka-senior high school student nga nagpawayway lamang matapos mag-walking kag mag-jogging sa igad sang baybayon dira sa may dumulog, nakasandig sa perimeter fence ti may kuan gali, may energized galing perimeter fence mga ka-K5. Gintunaan sa pagkakuryente kag pagkamatay sining senior high school student mga ka-K5. May kwarta sa basura. Literal nga may kwarta sa basura. Mga alkalde, mga mayors, nagakabis ang kwarta sa basura mga ka-K5. Ang kickback ng ilan na babaton agalabot sa 27%. Sunod kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong mga ka-K5. Paano bala nakakabaton sang nakakaganar ang mga mayor sa basura mga ka-K5? Bag-o ni nga negosyo, istoryanta na diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang report nga dadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa, Wala sa gyapon makumpirmar sunod naman sa Department of Justice mga ka-K5. Inepisar ka apon nga may pila na ka mga post sa social media nga nagasiling no nga tinadakpan na si Senator Bato pero hasta subong wala pa sang confirmation mga ka-K5. Ato na nga pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. 16 minuto sa nakiligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para babasa tayo sini nga mga minsahe, mga ka-K5. Pero kayo na sang aga, naka-receive man kita sang information, nga may ara, kuno sang truck na naglapaw dira sa Banika, mga ka-K5, pero negative ang information. No? Kay may mga nagpadala sa minsahe, sa Facebook page ang K5 News FM no pero ti mo na kita diri hindi yang pagkabaton mo sa information mataghol ka na dayon no sa pagka-receive naton sa information ginpa verify ta sa area ka pero ti bago lang nakadtuan sa area mga ka K5 kay una gin check sa PNP no pero ti negative no negative na sa area kay man kay na pamantos ang aga kaga posible ba sinakuha na or basi nagsayop lang to nagpadala sa information sa Facebook page ng K5 News FM mo na importante nga gina-verify ta mga information before naton ining abuyan sa publiko mga ka-K5. 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga kanami gid magpangapi aga pa mga ka-K5. Actually kainan nakabugtaw na kita around 4 o'clock in the morning bangod ginasanay taton lawa subong nga makabugtaw kita at least alas 3 or alas 4 mga ka-K5 bangod man sa pila ka mga activities nga ginahiwat naton kisa nakakatulog kita timprano pero pagbugtaw ta around 3 or 4 o'clock in the morning mga ka-K5 nagakuan no nagapangapigid kita dayon nagainit kita sa tubig na ang sobra ginahiwat ta sa thermos dasun tasa no gabaaga pataga timpla sang DTX Coffee Mix. Ang healthy na manamit pang kape mga ka-K5 nga nagabulig detoxify sa aton sinigilawas. Amoning kape nga makabulig sa imo nga makafocus ka kagmangin alerto. Para aga ka pa man gabugtaw, tiba sa aga kapag gabugtaw, ginapilaw ka gina. Pero katuwang naton sa aton aga pa nga pagbugtaw sa pagpreparar, kagpaghiwat sa pila ka mga hilikoton, mga ka-K5, kaupod naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. No, himo sa Marguso, the sugared sugar cane extract powder kag by chia seeds pa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa mga suki tada nga mga tagpalamati obviously na nang kape nga ginabinakal nyo sa tiangge nagapasulab sa sulok-sulok nyo sa ilo na kamode sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5 mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong lugar available online mga ka-K5 kag mabakal man ang DTX Coffee Mix kapod ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee dira mismo sa sentro sa Balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT. Tandaan na basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon diri sa aton siniga pagpangalagad isa ka tropical storm na develop sa sulod sang par mga ka-K5 tropical storm Maymay nga may international name nga Kujira. Balantang latest update sini sa line number 3 na ka-standby aton connection sa PAGASA with PAGASA weather specialist ka-K5 Obet Madrina.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating 5 AM update sa binabantayan nating bagyo. Nabuo po ito kagabi bandang alas 8 at ito po alas 8 ng gabi na may local name na Maymay at lumakas po kasi ito at ngayon isa ng tropical storm. May international name po ito na Kujira. Ang Kujira po ay mula sa bansang Japan na ang ibig sabihin ay whale. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang bagyo pa rin yung minomonitor po natin sa ngayon. Yung isa po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyong Dolphin. Yung international name niya po ay Dolphin. At sa ngayon, posible pa rin po ang napumasok ito or at least dumaplis dito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na pumasok ito or gumilid dito sa PAR. At nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong Dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatake niya pasilangan itong bagyong Maymay at dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito no, dito sa may western section ng Luzon. So ito pong bagyong Maymay, ang huling lokasyon naman ito ay nasa 170 km west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan po ng La Union. Lumakas po ito sa 65 kilometers per hour yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 80 kilometers per hour at medyo mabagal na kumikilos patimog Timog Silangan no? Or Timog Silangan. Sa nakikita po natin ngayon, marami pa rin po mga kaulapan. Ito naman po yung hanging habagat or southwest monsoon na pinalalakas po nitong bagyong, itong dalawang bagyo po natin, yung Dolphin, gayon din itong bagyong Maymay. Kaya po ngayong araw, asahan niyo po mga kababayan na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section po ng northern and central, maging dito sa may southern Luzon, at maging dito sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan. Samantala, sa iba pang bahagi nating bansa, dito po sa may eastern section po ng Southern Luzon, yung Bicol Region, malalabing bahagi ng Kabisayan at malaking bahagi ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Narito po yung latest track nitong bagyong Maymay. Makikita po natin within the day, inaasahan po natin na kikilos po ito pa Silangan na epekto po ng Typhoon Dolphin. So kikilos po ito pa east or pa Silangan. At inaasahan po natin mamayang hapon na sa may 80 kilometers west-northwest ito ng Bacnotan, La Union. Posible po ito mag-landfall sa may bahagi ng Ilocos Sur. Pero kung kikilos po ito kapatimog, posible din dito sa may hilagang bahagi ng lalawigan ng La Union. By tomorrow, early morning, nasa may bahagi na po ito ng Sigay, Ilocos Sur, kung saan inaasahan po natin once na mag-interact na po ito sa kalupaan ng Northern Luzon, in-expect po, inaasahan natin na hihina na ito, magiging tropical depression. And by tomorrow afternoon po, posibleng nasa may bahagi na ito na Isabela bilang isang low pressure area. Kapag nag-interact na po ito sa kalupaan ng Luzon, inaasahan na nga natin yung weakening po nito o yung paghina ng bagyong Maymay, at inaasahan po natin by tomorrow ay malulusaw na po ito at magiging isang low pressure area na lamang. Gayunpaman, inaasahan pa rin natin na magiging maulan hanggang bukas dito nga po sa bahagi ng Northern Luzon, dulot ng bagyong Maymay. Samantala, as of 5 a.m. po, nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng central and southern portion sa Ilocos Sur, gayon din sa northern and central portion ng La Union, northwestern portion itong Pangasinan, southwestern portion ng Abra, gayon din po sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. So pinag-iingat po ng PAGASA yung mga kababayan natin kung saan nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 2, lalo na po sa malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Signal number 1 naman po ngayon sa Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, gayon din sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, sa buong lalawigan ng Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, gayon din sa mga lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, at sa mahilagang bahagi ng Zambales, ng Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Gayun din po, no, posible po makaranas din maliban sa mga pagbugso ng hangin ay mga pag-ulan dito sa lugar kung saan din po nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga posibilidad nga ng mga flash floods and landslides, lalo na po yung mga nasa gilid ng bundok. Samantala naman, bagamat may mga lugar po kung saan wala po tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal, posible pa rin pakaranas ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ilang bahagi ng Mindanao, na dulot po ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at gayon din itong hanging habagat or southwest monsoon. Pagdating po ng araw ng Biyernes, makararanas din ang malaking bahagi ng bansa ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Dumako tayo sa inaasahan nating mga pag-ulan sa araw na ito. So ngayong araw po, inaasahan pa rin natin na posible po magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maring magdulot ng mga flash floods and landslides, partikular na kung saan dadaan yung bagyo dito po sa may area ng La Union, Ilocos Sur, maging sa Bay Benguet, Pangasinan, Zambales. Etong sa may Zambales po, dulot naman din yan ng southwest monsoon or habagat at kasama din po yung epekto ng bagyo. At magpapatuloy din po ngayong araw yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang pambahagi ng Central Luzon, ng Cordillera, maging dito sa may bahagi po ng Calabarzon, including Metro Manila at sa may Occidental Mindoro. Bukas, inaasa natin magpapatuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region, maging sa may bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique na dulot po ng hanging habagat. At pagdating po na araw ng Biyernes, inaasahan natin by this time po nalusaw na yung bagyong Maymay at mababawasan na po yung malalakas na mga pag-ulan, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulang dulot ng habagat, particular na po dito sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at maging sa lalawigan po ng Antique. So asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nananahan po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, na magpapatuloy po at least yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot po ng hanging habagat. Kaya po mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides na dulot ng malalakas na mga pag-ulan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayong gale warning, particular na sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So yung mga baybayin po na mga nabanggit na lalawigan, inaasahan natin na magiging maalon hanggang posible pong umabot hanggang 4.5 meters yung taas ng alon ng karagatan sa bahaging ito ng ating bansa, na ito po ay dulot ng bagyong Maymay. Kaya pinag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit na sasakyang pandagat, malilit na mga bangka, huwag muna ho kayong pumalaot para makaiwas sa panganib na dulot ng malalakas na alon. At patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng update ito sa bagyong Maymay na may international name na Kojira. Ang next update po natin mamayang alas 8 ng umaga, patuloy po kayong mag-update. Gayun din sa iba pang mga platforms ng Pag-asa gaya ng X, Facebook, YouTube at sa websites po. Nagbibigay tayo ng update din po tungkol sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, rainfall information at gayun din sa flood advisories sa buong bansa. Real time nakamapa po yan, so sundan nyo lang po itong iba't ibang mga social media platforms at websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Wednesday sa inyong lahat.
4: Maraming salamat, Obet Badrina, sa gindulong latest weather update nagikan sa Pag-asa. Susubong ining tropical storm Maymay, ang international name nga Kojira, ari sa sulod sang par mga ka K5 ari ni sa kuano kalayoon nga 170 kilometers west of Bacnotan, La Union, mga ka K5 ari sa kalalawran kag hopefully magwa na ni sa par. Training typhoon Dolphin, mga ka K5, sa gwa pa ni sang par, malayo pa sa Pilipinas ano, kag do to man ka slim ang tsansa nga maglandfall ini mga ka K5. Padayon lang kamo sa pag-monitor sa dalagan sang panahon. Pinagi diri sa K5 News FM Rojas, magpamati sa 100.9, 100.9 K5 News FM Rojas. And of course, i-follow aton sa official Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Agud updated kamo sa mga balita kag impormasyon, ilabi na sa update sa dalagan sang panahon, mga ka-K5. 29 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Ang pinaka-okonang oras, ginirabatian, kag mga balita ang ginirabatian, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento ang epektibo sa pag-amlig sa aton sininga ikayang lawas, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Good morning sa mga suki naton nga nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Kay Ma'am Irene Macario, nag-monitor na. Salamat Ma'am Irene Macario. Sa Macario and Magbanwa family diri sa Banwa sang Dao. Kay Ma'am Madam MJJ Quebrantar Abalo, maing aga. Ma'am LC Acuña, nagatutok na upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco diri sa Panitan. Salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Halin kay Ma'am LC Acuña ang pagpanamyaw. Good morning man, no, nagapamati na dira sa Calibo Aklan si Joven Nicanor. Salamat gid sa pag-monitor. Rowan Buendia Alonsagay, nagapamati naman kag si Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Present naman mga ka-K5. Ma'am Becky Lana, nagatutok na si Ma'am Becky Lana. Salamat gid. Ma'am Nika Christine Diseo, salamat gid sa pag-monitor, Ma'am Nika Christine Diseo, dira sa Banwa sang Mayon. Kay Rodolfo Evangelio Jr., nagatutok naman. Nika Christine Diseo, kay Ma'am kay Bebo Patricio, nagapamati naman. Leo Jen Billiones, nakakonect na kuno iyang cellphone sa Bluetooth speaker dira sa Yatingan, Pontevedra. Kay Madam Arlene Onyada Basa, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton siniga pag-pangalagad. Sa mga wala pa naka-kwana, wala pa naka-like kag share sa aton sininga programa sa Facebook Live sang K5 News FM kag K5 NFM Ross Digital, i-like nyo na kag i-share aton sininga programa mga ka K5. Kag sa mga nagapamati sa radio, o palanuga pagdating nyo sininga monitor sa mga suki na tundra sa may TATC, nagapamati sa RV Minimart, good morning. Kag sa mga taga-Paseo, sa mga kalananda, kag pila ka mga pwesto sa Paseo, nagapamati sa K5 News FM, madamo gid salamat. Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning, salamat gid sa pag-monitor. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos program, dugang ang mga balita, mga issues, kag impormasyon, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdog.
6: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Cell.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tika, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
21: Sakay ka kidiya!
22: Siyempre! Naka-extend ko ya!
21: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
2: DTX 500.
16: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya? Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
25: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
17: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
2: Mighty C! Mabaka mga butika.
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
31: So una,
32: good day. Magid ako sa akong body odor.
31: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
32: Pero subong,
31: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
32: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
31: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
33: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
35: Gabasa na naman bala ang imo.
36: Ay, gaan. Gabasa.
21: Kabasa na naman.
0: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani.
1: Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman, balaka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
1: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Poro de los Pueblos,
9: Montan de Besana Villarreal,
8: para sa Poro de los Pueblos,
9: Poro de los Pueblos.
10: 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 8, pabalik diri sa Poro de los Pueblos. Mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Invest kita sa aton ikang lawas, katuwang naton ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Good morning landa sa mga taga-barangay Ulutayan na naga patugon gid sila diri pirmi Bakalo sa Roa City sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix. Oh, thank you gid sa mga taga Ulutayan. Ma'am Leia Baez taga monitor na sa may barangay Tisa, maing aga kag kay Arlene Unyada Basa. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka K5. Sa duga nga balita mga ka K5 kahapon, madamo sa mga taga Banwa sang Haminda nagkinarangkarang. Matapos man unang report may nagbinun-anay sa sulod sa eskwelahan dira sa Banwa sang Hamindan, but later on gin tadlong ini sang Hamindan PNP nga wala iya sa may natabo nga pagbunanay, pero may na-recover allegedly nga kutsilyo. Kaginsundan ini sang natabo nga masisteria mga ka-K5 nga nagpuwersa sa eskwelahan nga magsuspend gapon sang klase kay may mga nagkalalipong nga mga estudyante mga ka-K5. Ano gid bala ang natabo? Kakamustang investigation sa Hamindan PNP sa insidente? May detalye sa balita si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
11: K5 News FM Live Report.
12: Yeah, K5 Roldan sa Subong, no? Yara na sa kustodiya man sang WCPD o kon Women's and Children's Protection Desk sa idalom ini sang Hamindan Municipal Police Station. Ining duha ka mga minority edad nga nagtuga sang kinagamo, no? So hangkatanay sumbaganay ini ka K5 Roldan kahapon tong adlaw man sa may Hamindan National High School, no? Nga kun sa diin ka K5 Roldan din na pangkulbaan na kag nagkalalipong ang hindi magnubo sa byente man ka mga estudyante sa sulod mismo sang sininga blutuan. Kagadugang pa, ka-K5 Roldan, sa nakuha natin din nga impormasyon na sa mga kapulisan, particular sa Hamindan Municipal Police Station, ang ini nga mga duha ka-minority edad, nga si alias RR, 16 anyos, ini siya, grade 9 student, kag-taga Barangay Haina Norte sa Amuman nga Banwa. Subong ang isa pagid, si alias G, 14 anyos naman, grade 8 student, kag-residente naman ini sang Barangay Maantol sa Amuman nga Banwa, ka-K5 Roldan. No, so diri, una, so diri sa mga kapulisan, particular kay Police Major JP Silvestre, sang ato din siya nga na-interview, ang officer in charge sang head sang Hamindan Municipal Police Station, diri nga ginapahayag ka kita Roldan nga kaangay nagang katanay sang sumbaganay ang ininga duha ka mga estudyante, no? Sumbaganay gid lang. Apang kay
10: mismo sa sulod sa eskwelahan. sa sulod sa iskulan kay Feb Rodney.
12: Ini nga hinga ni Ban. So ang ini nga hinga ni Ban gin identified as Cuchillo. No? So Cuchillo kaga wala man ini suno diri gin hana-hana sang amo nga bata ka kay Feb Roldan sang nagkinagamo, no? So bali sumbaga na ilang gito ang duha ka mga kabataan na o kanining duha ka mga minor sa sulod mismo sang eskulahan. Kag sang tion nga gintambaga na ini ka si Feb Roldan didto ka ginkuha ang kutsilyo nga nakataklos sa hawak sang semimana nga minor, no? So sa subong wala diri wala pa diri matumod kun ano gid ang matuod nga rason sang siniman nga kinagamo nga nagluntad sa among nga bulutuan kag nagresulta gani sa pagkalipong sang hindi maglubo man sa mga byente ka mga estudyante. So bangod sa to kakatabul dana, no? Kay tungod gamay na kinagamo na una ariho ang natabo. Nagkinagamo, so may isa dito ka concerned citizen ang nakakita. Gila yun, ini nga nagpadulong sa Maya Mindan Municipal Police Station na agod nga i-report, ipahibalo, bala kag magpangayo sang bulig sa mga kapulisan. Sang pagpadulong na sa mga kapulisan kakita Guldan, mga takna last 9 imidya, no? O kung alas 9.45 gid mismo nakaabot dito ang mga kapulisan sa lugar, diri kag naka-lockdown na ang eskulahan, no? So gin-lockdown na ang eskulahan para man sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. So dito na, no, pag-abot sa mga kapulisan, nag-anunsyo ang eskulahan mismo nga kanselado na ang klase kag gin-papauli ang tanan nga may mga estudyante. So gin-kuan dito, gin-kuha ang mga kabataan man nga na-involve ining 16 anyos kag 14 anyos kag gin-dala ini sa Women's and Children's Protection Desk, no? Upod na ang ilas ni man nga tagsa ka mga ginikanan kag kay Feb Roldan agud nga mahibaluan o kon para sa investigasyon man kag dugang pa nga mga dokumentasyon, no? So nagapadayon sa gyapon na ang investigasyon sini nga Mindan Municipal Police Station na may kaangtanan sa sining insidente nga natabo dito sa Maya Hamindan Municipal Police Station. Para sa dugang nga detalye kag kay Feb Roldan, yari ang kabahin na sa aton sini man nga interview kay Police Major JP Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station.
13: Yes sir, oh, nakabaton kita kanina mga 9:45 sa angasang report na may ginamo dari sa Hamindan National High School. Rin ang involved rin na tuwa kita ka minor dari na involved isa ka 16 years old kag isa ka 14 years old. So, ngayon natin yung din katuan dito sa istilahan. Sa pag-abot natin dito, nakalockdown naman gani ang school. Para na sa classroom ang mga isigyan pitanan, pingsira ng iyong mga kartahan. Yung inindua natin ka-involve pa na dito na overrun sa ito sa security guard man. Ito lang inali na may mga nagtipong mga student na more or less 20 student ang ato na isip dito. Ito nga nag-cause din sa panic sa mga iba't mga isigyan pit.
10: Paano yun, sir, nga natabo ang ini nga kinagamo?
13: Initially, na sa mga nakuha dito, na doon naman din sila sa mga dalong na rason. So, kasi iba ang investigation. Basta nag-aaral lang sila ng pinupungulay lang na sila nga duha. Matong cause na yung panic sa mga nakita sa ila.
10: Pero may ara, good man sir, sang hinga ni Iban ang isa sa ila?
13: Pag-abot natin dito, yung tumugan naman sa ato na yung security guard ang isa ka-bidded weapon holding sa iya, ano sa custody, kusubiyahan sa kamaynor dito, ma-involve. Pero wala nang yan. Kuha pala sa yawa, wala nang gamit o gibulo. Samtang nag-sumpagagan sila.
10: Okay. Mga ano ini nga sahi, sang hinga ni Iban, sir?
13: Kutsilyo ni siya, do, kitsilag, kaya sura sa hindi, may mo lang siya.
10: Okay. Kag sa subong, napakigangutan ta sir ang ining mga kabataan kung ano ang rason nga man nga nagkinagamo sila?
13: So, para ko sila sa subong sa, ano, sa ato nga WCPD investigation room. Sige pang interview sa ilata na refer na ito nila sa ato nga DSWD.
10: Okay. Kag kamusta to sir ang mga estudyante man na nga nagkalalipong?
13: Okay naman sila, makapuri na sila sa ilang mga panimagay sa buong dari mo lang sila din dala sa ato na health center sa Hamindan.
10: Kag ang kwan sir, ang eskulahan, kamusta? Padayo na ang klase o kung gin-suspend ini?
13: Well, gin-suspend na yung klase. Sinisara, hopefully po as makabalik naman sila para hindi na din magtugas ang ano pang incident.
14: Okay, pero sa inyo sila nga pagpangusisa, sir, sa duha ka minor, no? Curious lang, basi, ano ni sir, gapangamoy sila sang makahulubog na ilim nun o kung wala man subong sa kamunga na notisyaran?
13: Wala man kami sa notisyaran. Pag-interview na kami sa iya, wala man ko nakasimot sa makahulubog na ilim nun sa iya.
14: Okay. Kag sa mga ginikanan, sir, ano ang ila siniman nga plano sa ilang mga kabataan to kahit amon ni sila ang nagtugas ang kinagamo?
13: Ng tatawagan nila din kanan sa karon dito na sila magalatubang dito sa aton na disability aton para mabalaan kagaya makandakandid study kung may liability na makitan so siguro may salagtuan din sila.
14: Okay, sige sir. Lastly, ang imusining a message sa mga estudyante hindi lamang dira sa Mayhaminda National High School kundi sa pangkabilugan na diri sa probinsya sang Capiz.
13: Well, sa aton mga estudyante, bala naman na nila nga malibot mo kita sa mga school, hindi na reminding natin na sila nga bawal hindi na magdala sa anuman ng mga lirin-lipon o anuman klase mong kondira sa school. And then, sa mga ginitanan din, nagpangalulog kami sa bulig sa ila, ngayon nabibigay kami sa kabataan, ibalo nila kung may mga problema pala ini para malikawan natin yung mga reasonin na pabo kanina.
12: Napatihan ka kita Roldan ang kabayan sa ngayon payag ni Police Major J.P. Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station.
10: I see. Okay. Mapatihan mo na ko kay Five Rodney?
12: Yes, kay Five Roldan.
10: Mamangkot na ko ha. Kay kahina, ginabreak ka, hindi ka kabate. How come nga nag-inaway ining duha ka mga estudyante, pinsanon ko na lang pamangkot, ano ila ginawayan? Kag paano nga may kutsilyo nga nagkasulod sa eskwelan as alleged? Kag nga man, nagkalalipong iya ang mga estudyante. Anong nag-trigger sa pagkalalipong nila? Is it ang inaway isang dua kay Five Rodney?
12: Yes, no. Una ka kay Five Rodan, ini ang rason sa kinagamo, wala pa matumod. No? Pero kay may pila dito, mga aligasyon, kaangay na kaagi ini sang bullying, ang ining isa ka 16 adult man. So, amo ini, rason nga may bit-bit, ini naman siya nga kutsilyo. So, wala ini matalupang dan, kasi Fabril dan nga may ara, ina siya sa kakutsilyo, bangod nga tago man gali ini, no? So, wala sang idea ang mga nagbantay. No? Kag kasi Fabril dan, ang mga sister yan nagtugam bangod kakugmat sa mga estudyante. Tugan na sa kinagamo kag itong kutsilyo nga kit mismo na nasukbit sa isang siliman na
10: okay. Susubong balik na sa normal ang klase?
12: Yes, sa kakitabral dan matapos ang nga kinagamo kay tungod nga ang ini nga mga estudyante man nga nagkalalipong ara naman sa maayos nga kondisyon kag ang ini nga mga minor nga na-involve sa sining kinagamo yara sa gyapon sa kustodiya naman sa ang WCPD o kon ining Women's and Children Protection Desk kag natalana ini kakitabral dan nga i-undergo anay man sa DSWD.
10: Okay, sige.
12: Report para sa pagpanganagan sa Foro de los Pueblos, sinisika kay Five Road Need the Band Delanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Capiz, K5 News sa FAM. Foro de
10: los Pueblos. Madamang salamat kay Five Road ni Delanon sa gindulong balita, mga ka-K5. Masubo ini, no, kay mga estudyante yan nagkalalipong na bangod sa inaway sa sulod sa eskwelahan. But of course, would like to commend Hamindan Municipal Police Station sa madasing response. Pero sa part sa eskwelahan, ang pamangkot, paano nakasulod ang kutsilyo sa eskwelahan? Kung ginarikisagid man, kung ginacheckid man, ang bag, kag ang pagsulod sa mga estudyante. Sa mga ginikanan, please lang advisean nyo man kabataan nyo, kita na ni nga pinamatasan sang bata, ga-umpisa initanan sa sulod sang panimalay. Kung ano ka ang batasan sang bata nga ginadala niya sa eskwelahan, tuga ina sang iya pinamatasan sa sulod nga influence sa ila panimalay, kag sa komunidad. And of course, kung may bullying, gid man nga nagakatabo, dapat i-address ina immediately, mga ka-K5. Hindi lang kita mangin concern sa privacy sa mga estudyante nga doon nagagrabi din kinalupog na sa iban. But of course, una gid, wala ini matabong masisteria, wala magkinagamo, kung sadto pa lang nga may mga cases of bullying gali, gin-address nyo na. Kung istrikto ka mo sa pagpasulod sa eskwelahan nga wala sa makalusot ng mga bladed weapon. Kag kung madasig mag-respond sa inyo sini, ng mga otoridad sa eskwelahan para hindi mag-escalate ang sitwasyon mga ka-K5. I-review nyo na, balikan nyo na gamay. Kay basi may nalipatan ka mo, may mga lapses ka mo da, kag para sa sunod hindi na masulit. Kag sa mga estudyante, please lang eskwela na ikaw mo tsakto. Kay base balara problema kag hindi ka mo kasarang ginikanan nyo naman yung mga lot-kalot sang ulo. Eskwela ka mo yung tsakto. Sa unaya, mga amo ning edad, mga K5, laban lang niya sang dinaskal, no? Nang dinaskal ba lang nga binarkada? Wala pikunay, kaysa dia lang. Subong niya mga bata, yabunanay niya kag tinapungulay nagakatabo. Sa amo niya sa una, dinaskal lang, maginarihi, magpinatawa, no? Maghampang-hampang. Subong niya, lain niya tripping sa mga estudyante, bangod sa mga nakikita nila kag influensya sa sulod sang panimalay, komunidad, eskwilahan, kag sang social media mga K5. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdog.
11: Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Saring Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
16: Langi mo nga gininom nga kakapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: So wow.
15: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
16: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
17: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuwana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuwana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
18: Baka epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation, ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
19: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga healing din sa pulaw eh.
17: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Yung tamis grabe magpakaon, magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
18: Correct.
17: Ang muna ganin nga, kamunga mga bat-bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang magiging paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
18: Correct. No?
17: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, sometime kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
18: Antioxidant
17: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
19: Kakas
17: ng
19: punggod.
17: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
18: Correct, no?
17: Kaya ginakorek niya ang imo atay, sir boy.
18: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampyon ang guya.
11: DTX 500!
20: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
16: Sa kadaw kapila ka maginom?
20: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
16: Subong, kamusta?
20: Huwain ko ginibatsyan, maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
20: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
11: DTX 500!
17: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan ng mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
18: Correct, no? Kay collagen
17: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
18: Puting datos ang DTX 500.
17: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
18: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
11: DTX 500!
17: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
18: Ang extension?
17: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula nila para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina sir boy. Kag syempre hindi niyo paglipatan, iupod ginato na sa aton mga suplemento. Iupod nato sa aton nga adlaw-adlaw nga budget ang DTX 500 kay na dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
22: 400.